Hoy, mga smileys! Tawagin na ang buong pamilya at barkada dahil ngingiti na kami in less than 30 minutes.

Hoy, 24 minutos na lang bago magbabayo ang inyong TV. Abangan!

0: Ang palang sa'yo, agin chika. Palang sa'yo.
1: Sir. 5 minuto na lang, ngingiti na ang buong sambayanan. Sambayanan.
0: Shout out kina

0: 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6,
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Nag-crash ang OPS ni Romar, mga kaibigan. Pinagtipan na tayo. Tinira na tayo ni OBS. Ayun, nakabalik na tayo sa ere, mga kaibigan. Magandang, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo. Ito po ang Smile Network. Smile Network. Oo, Smile Network. Mapapangiti ka. Sa mga nakatutok kanina, nagpapasalamat po ako kay Big Sander Mapa Alex sa wonderful performance niya kanina na bumayo sa countdown. Maraming salamat din po sa buong bumubuo ng Smile Network po, ang technical department po ng buong Smile Network. Si Romar Habes, si Gabriel Ansaldo sa creative side, pati si Blue Wave, si Red Teki, si Cairo. Madami pa actually, hindi ko mabibila, hindi ko malilista lahat, pero nagpapasalamat ako. And of course, ang ating kapartner ng bayan, ang 99.5 Tigon, Cool FM. Hello po, Kalamaw!
1: Hello mga Kalamaw!
2: Hello mga Kalamaw! Hello mga Kalamaw!
3: Hello!
0: Tayo po, sa unang pagkakataon na ito ay live na live po simultaneously sa Cool FM, sa Smile Network, Smile Radio. Pati na rin sa mga YouTube channels po ng Smile Network, Tigon. And of course, simulcast din tayo sa Twitch, mga kaibigan. Mga kaibigan, ang pagkakataon nito, this is our launch day. So dapat pasabog tayo. And of course, mahalagang anunsyo po dahil po mamayang alas 8:30 po ng gabi sa programang Good Evening Smileys, meron pong isang mahalagang anunsyo na makakaapekto sa ating dalawa ng Cool FM. Don't worry! Good news po ito. Ako po
2: ang
0: sasabi sa inyo, good news po ito. Ngayong araw na ito, dahil gusto nyo talaga magpa-special show ng tanghali, even though na ayoko, ayun na lang. Pero tandaan ninyo, before tayo magtuloy, today, special performance by Mig Sander Mapa Alex. Thank you sa lahat ng mga smiley ng gabi. Pakita po natin, RJ. Pakita po natin, RJ. RJ, RJ.
1: RJ, babayo na yan. Babayo na yan.
2: Babayo. Babayo.
0: Wait lang, wait lang. Mamaya mo na MSA. Tingnan natin. Paki-full screen po, RJ. Mr. T.
1: RJ, full screen yung ano. Yan, ayan.
2: Maraming salamat sa mga kasmayan, mga Kalamaw dyan. Muli, ako ay nagpapa. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you sa inyo.
0: Salamat.
2: Maraming salamat.
0: Thunder Mapa Alex, kahit naglalag, umabayo pa rin. Mga smileys at Kalamaw, itong special na araw na ito ay hindi lang po para sa Smile Network, kundi para po din sa ating kaibigan po natin, ang presidente ng Tigon Entertainment, Tigon, TGON, TVH Group Networks. Maligayang kaarawan po kay Yo! Happy birthday!
1: Happy birthday!
2: Happy birthday! Happy birthday!
0: At dahil po dito, meron po kaming pasopresa sa iyo, Mr. Yo. At bakit may umuutot dito live?
1: Na
4: Sana baho na ay.
0: Ay nako. Baho na ang boot natin dito. Papasensya niyo muna. Pero mga kaibigan, mga Kalamaw at mga smileys po natin na naka-live, nakatutok dito sa Tool FM, sa Twitch, na 12 viewers po natin dito, pati na rin sa YouTube na apat lang po nakatutok pero marami pa lang nagko-comment doon sa live stream natin. Tayo po ay meron po isang sabihin sa inyo, okay? Meps! Tita Meps! Camera, pakita mo nga yung upuan dito sa ating tabi. Nagpapasalamat po kami! Cellphone na donate po ang
2: Monoblock!
0: May monoblock po kami, Meps! Para sa'yo!
3: Marami kang sisirain!
0: Para sa'yo to, Meps! At syempre po, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng Smile Team. Nagpapasalamat ako sa ating chairman natin na si Pre Apple Tomito, sa vice chairman namin na si Athena, sa aming VP of Operations na si Paolo Barcelon, Sir Kukaw, ang mga consultant po namin si Sub at si Red Teke, ang mga departmental executives kagaya ni LTG, GJG, Astriel, sino pa ba na may listahan dito eh.
2: Si Gab.
0: Si Gab.
3: Technically, si Kuya Pau din.
0: Oh, Kuya Pau rin, din. Ano? Oh, si Kuya Pau din. Oo, isa din siya. At syempre, sa mga, meron pa mga operational executives kagaya ni RJ, Blue Wave, Midorita Chibanat.
3: Banat Bay? Ay.
0: Banat Bay? Hindi naman.
1: Wala tayo sa Banat Bay.
0: Si Class MC. Si DJ Zen.
1: Ay, si Animad.
0: At si Animad. Ay, si Animad. Hindi, parang ano din si Animad.
1: Departmental.
3: Hindi, mataas na po siya ni Animad.
0: Hindi, department ata yan si Animad. Pero ito pa, nagpapasalamat din ako sa mga partners, kagaya po ng Tigon, na TGON, at ang Manila SDR, sa pamagitan ng JLR, sa... Tuloy-tuloy natin pagsasama, and pagiging partner po. Of course, meron po kaming announcement regarding sa partnership namin kasi may mga pagbabago po. Kaya abangan nyo po yan alas 8:30 ng gabi sa Good Evening Smileys kasama si Romar Este, kasama ang buong Smileys. Nagpapasalamat din kami sa mga staff po ng Smile Network. Si Kenny, si Cairo, si Mark Corrales, si Mr. J4 Larper, si Mig Sander,
1: Larper.
0: Alex, si Nigel the Remaker, aka si NTR. Bakit NTR yung pangalan? Malay ko ba? Si Angelo Flores na creating score for TQ. Ang daming nila actually. Hindi ko malista lahat pero sila na yun. And of course, ang ating mga jocks po natin. Si Misawa, si JA. Siyempre ang mga news radio, mga taga news radio dito. Hello po! Press on standby. Of course, we also have our friends din. Mga friends din natin. Meron din ang dami nating jocks, 'di ba? Hindi ko malilista lahat eh. Ano pa kasi? Pero ang higit sa lahat, nagpapasalamat din ako sa mga smileys po natin. Bagamat po nalunipat kami ng bagong tahanan at nagsimula kami ng bagong tahanan, ikangat, 'di ba? Tayo po nagpapasalamat po sa mga smileys po natin na tuloy-tuloy pa rin ang support. And of course, yung mga bagong smileys po natin. Thank you for joining us. Mga kaibigan, let us all say thank you! Thank you! Thank you! Thank you!
1: Thank you!
4: Thank you!
0: Thank you!
4: Thank you!
0: Thank you! Thank you!
2: Thank you!
0: I guess, simulan na po ang MMZD Simulcast po natin kasama ang nag-iisa po nating Kabayag Seni De Castro na yung tanghali po. Seni! Seni?
1: Hoy, Sen!
5: Ito po ang Smile Radio at Smile Network, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 18 minuto. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy po kaming maglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Kasapi po kami ng MECOM, ang Ministry of Communications, ang oras 19 minutes, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hoy, magandang hapon sa inyong lahat.
0: Hey, ito welcome. Ito na. Para pasabog yung launch day natin.
5: Welcome. Yung
0: launch day natin,
5: Chris. First and foremost, no? Thank you.
0: Para pasabog yung ano natin, yung ating opening, yung ating ano mo.
5: Ano?
0: Yung ating ano na yun. Ito yung gagawin natin. Mag-play nga tayo ng OBB ng kabayag.
5: Pwede.
2: Open natin.
1: Yo, si
0: kabayag na maaga! Kabayag na maaga!
5: Eto na! Standby!
1: Yan na naman, yan na tayo sa ano.
0: Visit na ano yan.

Narito ang nag-iisang kabayan, Noli Noli De Castro. De Castro sa Kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Imagine niyo eh, no?
1: Launch day na launch day, may kanta
0: ito eh. Naputol sa ano, tawag dito, naputol sa... Maganda.
1: Launch day na launch day, may pasabog ka agad.
0: Punta na guys na yan. Hoy, magandang tanghali po mga kasambahay. Ay, kasambahay tuloy. Mga kasfile ng bayan. Dito yan.
2: Anyway. Launch day na launch day, kumakabila ka.
0: Eto na po, isa-isain ko na po. Kapamilya, kapuso, kapatid, kontrabando, kamiti, kapul, kalamaw, kalabaw. At syempre po,
1: igit
0: ang mga scholar ng bayan.
1: Jay, kaigit at saka kaotot.
0: Oh, inisa-isa na. At syempre, yung mga kapatid natin dyan, yung mga kapatid natin dyan. Kaya,
2: oh, anong kapatid?
0: Hindi po kami nakakahiya! Hindi po kami nahihiya! Oy, welcome nga pala po sa ating special na programa na walang iba kundi ang programang kabayan na pinalitan po ng From N to G dahil kami po ay isang grabe sa lipunan ito. Muna-muna po sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito sa programang ito. And syempre, huli sa lahat, ako po ang inyong lingkod, kabayag Xenny De Castro. And syempre, kasama po natin ngayon sa linya ng Nopolete, este telepono, ang ating kasama na si Kabueno Fejio. Bueno Fejio, magandang tanghali sa'yo.
1: Magandang tanghali po, De Castro, Xenny. Ganun talaga yan, ganun ang buhay.
0: Shoutout nga pala sa ating kaibigan na si GTL, ko tubig yung ko nabugasin. Diyos ko! Launch day na launch day, nagbubong ka sa...
1: Naglalart na tayo ng MMZT. Pati yung graphics, kumakabali na eh.
0: O, oh, diba?
1: Ang ganda ng headline, o, Mig Sander Alex, ilang beses umutot sa smile and subscribe.
0: Pang ilan na ba yan? Hindi pa yan, ano?
1: Sinad yung silid yan, o.
0: Ayan, yung gamitin natin.
1: Ilagay nyo sa left side.
0: Lagay natin yan sa...
1: Left side. Left side, lagay nyo sa left side. Sa left.
0: Oh, doon sa side ng camellia, oo. Oh.
1: No, side ng camellia. Grabe naman kayo, no?
0: Hoy, shoutout nga pala sa ating friends dyan sa Non-TV. Oo, N-O-N-E. And of course, pasalamatan na rin natin, no? Yung ating mga kaibigan, mga friends.
1: Kapangyarihan ng bayo.
3: Kapabayo na yan.
0: Imbes na maiya naman kayo, maiya naman bayo. Eh, bag na yan eh, no? And, shoutout naman sa ating mga colleagues dyan sa 99.5 TGON Cool FM.
1: Ang hindi, Hot FM kasi yan.
3: Hot FM.
0: Ay, Hot FM? Ay, wow. Ayaw nga pala, cool, tanghali na yun. Bakit kaya?
1: Oy,
0: kaya kasi cool. Nakarapin ko lang ng tango.
1: Hello, mga kalamaw. Pwede ba extension?
0: Oy, shoutout na nga rin pala, Miss Trina.
1: Lala.
2: Ah, sige, extension, pero hindi ko alam sa kabila.
0: Ay, sasayaw daw nga pala si ano. Sasayaw daw si ano, si Tere Baby mamaya ng 8:30. Anong klaseng sayaw yan? Adonis
2: ano
0: o
2: yan?
0: Andox?
2: Ano yan? CRCR release binaw ay.
3: Ocho.
0: Adonis o Andox yung sayaw ni Tere Baby mamaya? Yan ang aming mamaya.
1: Extension cord.
0: Ilang slot dun sa extension, Terebi? Tatlo o dalawa?
1: Hoy! Nawawarn si Terebi! Nawawarn si Terebi, pre! Nawawarn si Terebi!
0: Hoy, shoutout na pala sa ano, ha? Hoy, LARPer, magpaano ka na, magpa-refill ka na ng data, ha? Ayan na nga, ba't sinasabi? Ladies and gentlemen, ang bagong single ng Smile Records.
3: Smile Records.
1: Ayan, i-download muna, ano?

sandali. Tuloy niyo lang, tuloy niyo lang. I-refill ko pa yung ako, yung ano ko, yung aqua. Di na natuloy yung anon. Di na na ano. Di na natapos yung saga ko ng aqua flask. See you!

0: Hindi, sa Roblox. Sa Roblox is red.
1: Ah, okay lang.
2: Nahina, ba't humina? Ano ba yan? Hindi pwede yan.
1: Nasaan ka? Ayun. Labigyan kita mo ng mic.
0: Ayan, mag-explain lang po ako.
2: Visit na yan. CRCR po.
0: Sa CRCR na yan. Sa CRCR na yan, no?
2: Ang napaka-solid na OSB sa buong mundo na yun.
0: Just generated, pero may mga, ano ako, may mga minodify.
2: Napaka-solid na, oh. Ilagay mo nga sa ano.
3: Oy, sumasayaw na siya. Oh, sumasayaw na siya. Oh, oh my God!
1: Oh, no. Sumasayaw na si Teremy.
3: Sumayaw na pa ang docs. Ay, hindi. Ano? Sumayaw na, ano? Chooks to go.
2: Lakasan nyo daw.

0: Ano, Gia? Pwede ba mag-plug?
1: RJ, yung OSB, ibalik mo sa dati. Yung OSB ng ano, huwag mo ipababa.
2: O, nga pala mga kapayag ha.
1: Ipataas mo na, ayan, yung ganyan. Goods.
2: Ayan, no?
1: Masyadong stretch. Ay,
2: palipat-lipat ng ano. Palipat-lipat yung ano natin, palipat-lipat na yung OSB, baka kumab... Oy, wait lang ha.
1: Hindi kasi yung OSB natin, naka-stretch.
0: Kumabila tayo.
2: Wag na wag ninyong ikakabila yung OSB natin. Please lang, sinasabi ko sa inyo, baka mag-switch yan from FM to AM.
1: Kailangan nyo yun. Kaya nga nakalipin. Wait lang, ayan, ayan, ayan, ganyan, o ganyan.
3: Oy, yo, see, switch mo sa Roblox Fit kung kaya.
2: Oy, baka maano tayo, ha? Baka mag, imbes na FM to AM, ano, magiging digital to analog tayo, ha?
0: Baligtad. Baligtad.
2: Oy, shout out nga pala sa ating dance.
0: Oh, sa ating dancer, oh.
1: Oh, ito na, ito na, oh.
3: Ayan.
1: Kumuha sa'yo ng kabayag theme song to, ha?
0: Kabaya.
2: Ayan, no? Kita nyo ba naman, no? Ito po ang tinatawag na Kangiti Day, no? Meron po tayong Zumba Ambassador po, aside from ating mascot na si MSA, na si Miguel!
3: Miguel Sander Alec.
2: Ayan na nga
1: by po. By the way, si Miguel, bukas pala tayo, no? sa MSA Sen. MMZD Telebayo.
2: O, di ba? Grabing ano yan. Todong lakas ng power ni MSA. Yeah. If you know, you know.
0: Ibala yan!
2: If you know, you know.
0: Ibala yan!
2: Ibala yan! Actually, yung joke namin dyan, imbes na, imbes yung galing sa ano, imbes na galing sa katawan, galing sa tumbucho ng kuris ng sasakyan.
1: Hoy!
0: Hindi na,
1: grabe,
0: hindi na todong lakas yan eh.
1: Pero mga kaibigan, alam niyo ba na...
2: Imbis na radyo ng tao, radyo ng utak.
1: Ito na talaga. Ito na masasabi ko.
2: Diyos ko po,
1: ang
2: masasabi
1: ko, Fringe Entertainment Network. Itong network na to, ito na po yung ating call sign, MMZD na po tayo. MMZD.
0: MMZD na.
2: Kaya, shout out po nga pala sa Corporation Media Collective Philippine and CMCP
1: ang hindi lang todong lakas ika nga sabi ni Prof. Prof naman nagkakalat nito dahil dyan may i-release po kaming statement po.
2: Hoy, tawagin nyo nga si ano, send nyo nga ng ano, send nyo nga ng biyaya tong si LARPer at maano, mamigi rebilya mito.
1: Hindi, kasi alam nyo si LARPer, wala na siyang load. 21 megabytes.
2: Wag nating magmakaawa. Wag nating pakaawa yan si ano, si LARPer, sinasabi ko sa iyo.
1: Wala yan, hindi yan magagamit Blue, kasi hindi yan naka 5G, naka iPhone 11 yan, walang 5G yan.
0: Ayun lang.
2: Shout out po sa lahat ng okay, meron akong binabasa dito. Shout out po sa lahat ng mga guwapo at magaganda diyan sa Smile Network. Congratulations sa inyong launch ngayong araw na ito. More power to you. God bless you.
4: Ay, sorry, ako lang yung nag-iisang maganda dito, ay.
5: Ay.
3: Hoy.
2: Grabe na ano ako na naiinggit
4: ako. Hi, sorry guys.
2: Naiinggit ako doon.
4: Sorry guys, yung maganda lang doon is literally isa. Yes!
2: Ay!
3: Ikaw lang ang babae dito sa Smile Network.
2: Kaya abangan niyo po.
4: Ano na lang, kailangan ko nakasama para marami na tayo.
2: Abangan niyo po si Coach Midori Hitachibana sa mga programa dito sa Smile Network.
4: Uy! Huwag niyo naman ako ututan. No. Ah, sige, ganyan na lang. Ito pala, sige. Ito mo na regla.
0: Nice.
4: Ito mo na ano, mental blood. Sige, bibigyan kita.
3: Oh, wag mo anuhin.
0: Dio, Sen. Pwede ba mag-plug?
2: Sure. Oh, i-plug mo na yung kuryente. Go.
5: Okay. I-plug na daw ang kuryente.
0: Mamaya na. Mamaya ng alas 7 ng gabi.
1: Dey, wait lang. Alam ko na ang gagawin
0: ko dito. Episode 5 ng ito ang confession. Magyabalik na po kami after 3 months of hiatus. Ang hashtag po natin for today sa IWCI. Ito ang kamalasan ko.
1: Eh, ne. Ba't tayo nakawala sa air? Ano ba nangyayari? Ayan.
0: Nawala ba? Nawala sa air?
1: Ayun, hawag kayo. Sige, jerk off. I mean, wala tayo.
0: Yeah.
2: Elon,
4: wala tayo sa air. Yeah. Elon,
2: patira. Wala tayo sa air. Wala tayo sa air.
0: Ilong ma!
2: Ilong ma!
1: Ilong ma!
2: Ilong ma! Patulong Ilong ma!
3: Ilong ma!
1: Nagpapasalamat po ako sa mga advertisers po natin. Nagpapasalamat ako sa Jor A, sa wala, literal na wala, ano pa? Melody Mart, dahil always super.
3: May sakit.
1: GSC Iket Media. Actually, meron pa. Nagpapasalamat din ako sa Tartar ni Romar. Thank you very much.
2: Ni Romaro. Meron ng bagong jar niyan, by the way.
3: Huwag kayo diyan.
2: Yung galing pa, okay, oy, galing pa yan sa Rom, galing pa yan sa Roma yung tartan ni Romar, ha?
3: Oo.
2: World class quality.
3: Ano yan? ACS. ACI, parang si ano.
2: Oh,
3: ACI, parang si ano.
2: ACI.
3: Si ano,
2: oh,
3: si confession si ito.
1: Si Bertrand.
3: Bertrand Martinez.
2: Si Rubber
3: Hindi
2: Band.
3: Bento, ito ang totoong istasyon.
2: Si Rubber Band.
3: Dong dong digi digi digi dong digi digi ding dong. Baka maano tayo, ha?
1: Ay, baka mategi tayo, gagi kayo. Ay, baka mategi tayo. Gagi.
3: Oh, si Bear Brand, oo, oh, si Bear Brand. Huwag niyong pa, oy, nga pala, dahil sa lakas ng smile, may ano tayo. Napapakinggan tayo sa Radyo Butiki, sa...
1: Eto guys, FMZD, sa...
2: Golden Oil Radio.

0: Bigyan daw siya ng load. Bigyan daw siya ng load.
1: Bigyan daw ng load.
2: Vice ganda, ikaw ba yan?
0: Vice ganda, ikaw ba yan?
1: Dito pinapasok ko kasi ano, wala siyang face mask.
3: Hindi. J4, anong pangalan ng school mo? Ay, wag na lang.
0: Uy!
4: Grabe ka naman.
2: Ano nga pangalan? Oh. Mapuntahan.
1: Roy, sa lakas daw ng signal natin, sabi ni paring ads. Simulcast daw tayo sa Radyo Contra Weibo at Radyo Contra Weibo.
5: Bro.
1: Pero wala pa rin sa natatalo sa simulcast sa Radyo Boutique 1206.
2: PR number 67.
0: PR number 67. Ayun, nag-end na.
2: Hoy, meron tayo ano? Art JR, I mean RJ.
3: Buisit na ano yan? MMZD Bio Patrol.
2: Let's go!
0: Yes! Bio mo, ipatrol mo!
2: Parang alam, hindi po yata ano eh. It's either bayo mo ipatrol mo or bayan mo ibayo mo.
0: Oo.
2: Either way, it's the same thing naman din. Kaya RJ, kung nandyan ka man my friend, kung nandyan ka man Brody. Brody pa talaga eh.
3: Ang baho! Simulcast po guys sa BBDZ. Ay, ZD pala, sorry. BBCD.
2: Lolo Miko, umutot live.
3: Pati na rin. Pati rin sa HRZD.
2: RJ, alam mo na nga ano gagawin mo. Yun sa... yung ginawa natin last time, yan yung gagawin ulit natin. If you know, ganun din yung flow.
3: Siyempre rin sa CBD Radio 1.
2: O diba, yan na, interview.
0: Yan na.
6: Bayo muna, bago balita.

0: 저희 봐도 몰래.
1: 어이 몰래. 에라 에라.
0: 나가도록 yata yung ano yung ano natin
2: yung nag-roll ng video. Yung bang epekto ng mababayo mo kaya sa MMG? Mabab MMG.
0: MMB MMB.
3: Mga kaibigan, alas 12:45 na po ng tanghali. Chakun. Mga kaibigan, pagsakit ng mula-una, regular programming na kami, pagkasensya na kami. Magre-regular.
0: Uminom nga kayo ng ano? Uminom nga kayo ng diet tabs at hindi kayo natatabs.
3: Pagbigyan nyo, Unilab, sponsor nyo kami dito. May nag-uutot dito, baho.
0: Sige, mag-spray ako ng Ambipure, sige.
4: Who farted?
3: Kanina pa yan
0: ba? Ambipure, detergent, popcorn.
3: Ako po ay nagsasabi din na mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, alas 8:30 po ng gabi, meron po tayong mahalagang anunsyo po para sa mga kalamaw at sa mga sahib po natin. Ito po ay i-release po kasi sabi daw ng quote-unquote management po namin, 8:30 daw i-release yung official statement. Kaya abangan lang po natin.
5: Thank you!
3: At saka po, bago mo na yan, anayos ko lang sabihin sa inyo na mga kaibigan, sabayan po tayo na papakinggan sa MMCD Telebayo at sa MMCD Radio Patrol
0: 036 036 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 DJ Sen, pasingit nga po ng shout out, pa shout out po. Okay, never mind, may pangalan. May pangalan eh. Ano na lang? Shout out po kina C, kina J, at kay isa pang J. Wow, tatlo pa na tong J. Na nanonood ngayon Smile Network sa YouTube.
3: Ito, mag-shoutout po ako. Mag-shoutout po ako kay TGF Archives Fanmade sa YouTube. Si Beat Archives. Wait lang, si Beat Archives. Ano yung
2: Beat Archives? Oy, gagi.
3: Wait lang, si Beat Archives. Tingnan ko, anong challenge?
2: Si Oski ba yan?
3: Sandali. Malalaman ko yan. Tingnan ko yung old videos niya.
1: Alam ko yan.
0: We'll see.
4: Kung pwede na namang na kabanata ng ating gagayahin, ah.
3: Ah, si Oski nga.
1: Yun nga yun. Get ko nga yun.
4: Oo, ante.
3: Tama. Shoutout sa'yo.
4: Ano ba naman yan? Original programming naman. Bakit naman?
0: Patigilin ko na.
2: Pre, at sakit sa
0: diarrhea. Abot hanggang satellite, eh.
1: Alis na ako dito.
2: Ay, TOC!
1: Tumabasta ako.
0: Buksan niyo yung pintuan, please ano, lang. Na
2: Discord.
0: Thank you.
2: Kasi na-freeze na yung ano eh.
3: Ito, shoutout po sa mga crush ko. Ang pangalan niya ay...
2: Oh!
6: Ay, okay.
0: Parang naano yata ako, tol? Parang naiingit ako, tol?
3: Ikaw kasi, hindi ka, wala kang klase. Ako may klase ako.
0: Sana all my... Oy, to be fair, naiingit din ako sa mga may klase ngayon, ha? Napaka-boring dito, Diyos ko. Anyways, back tayo sa shoutouts. DJ Sen, pa-shoutout mo naman ako from Maroon...
3: Ano Maroon? Maroon DT? Maroon.
0: Si Maroon, basta si Maroon. Ba't kasi nag-text siya dito? Di siya nanonood.
3: Ito. Shoutout sa mga audience natin sa YouTube. Si TSA. Kung may MSC tayo, may TSA. Ano to?
1: May TSA, pre.
3: TSA. Diba ano yun? Yung airport security sa... Ayun ya, Transportation Security Administration.
6: Airport Security.
1: Tama, yun.
0: Yun.
3: PSA Official 19. Ano yun sa yung MSA? MSA Official... Ano yung number?
1: MSA Official 1.
3: Wow. Oh, si Tora,
2: bumangat eh. TSA Official. Tora, hello, smileys from Indonesia to the Philippines.
1: Wow, ginagaya mo na talaga.
3: Oo, oo, oo.
0: Oy, shoutout nga rin pala, Itbulaga, Indonesia, ay.
2: Pagdatang, berbagi, seri. Oy, shoutout kay Kuya Jepoy. Pasigaw ng pangalan ko, mga lodi. Kuya
3: Burger
2: Jepoy,
3: what's up? Shoutout kay kay Totally Not Cyan. Si Terebi nagsasend.
0: Hoy, pwede kayong mag-shoutout dito sa programang ito. Ay, pwede kayong mag-shoutout dito sa kabayan kasi nga kapangyarihan ng mamamayan eh.
3: Ito,
4: shoutout
3: po sa shoutout po kay Idol Turas. Di ba dito ba yung person na binan natin kanina? Kasi nagsisimula.
0: Oy, shout out nga pala, Bulaga Eat, nag-celebrate sila ng anniversary kahapon.
4: Part 1.
0: May reunion. May reunion na nangyari kahapon doon.
3: Shout out po kay Cool TV Live.
0: Yun o. Cool TV Live pa talaga o.
3: Shout out for Team Shecky sa... Okay, GGG, ikaw na talaga yan, basta Shecky.
2: GGG, basta Shecky, si GGG na yan.
3: GGG na yan. Yes. At of course, salita muna ako, Boss G at Sunny Boy. O, ano nang sasalita mo nang
0: takpagan? O, ano sasabihin mo, Maroon?
2: Ano sasabihin mo? Oh, na!
6: Salita ng Mansanas! Ay, mali.
3: Ito na, propaganda.
6: Ito lang masasabi ko. RJ, play it.
3: No play.
4: Oh, yeah. Hold on.
6: Wait play lang.
3: Hindi pa play niyo bold.
0: Huwag kayo magpapakalat dito. Huwag kayo magpapakalat tayo.
2: Huwag kayo papakalat po.
0: Huwag niyo ipapaka... Huwag kayo magpapakalat dito. Hindi kami ano, hindi kami...
3: Wala pang Sabado! Biyernes pa!
6: GKS!
3: Ay, Mix!
2: Hoy!
0: You all missed this! You all missed
3: this! Tanghali tapat! Suspension agad!
0: You all missed this! And I'm going to do it again! Welcome everybody to Gusto Ko! It's yours truly, Mix!
6: Hindi yan, boy! Ganito. Welcome everybody to Gusto Ko Smile.
3: Yeah, Gusto Ko Smile.
0: Okay.
3: Good.
0: Okay. Parang may kulang.
2: Ano? Bet. Got.
6: Gusto Ko Andi.
0: Yun.
6: Yung rating naging rated!
2: Grabe naman yan!
3: Ay, nagpapasalamat po! Sa
2: watching?
3: Oh my God,
0: Son!
3: Ako po ay nagpapasalamat po kay Kuya Paolo Barcelan. Binigyan po ako ng pagkain para sa... Salamat po! Salamat po sa pera na pwede kong gamitin pang date este, pang pagkain ko ng...
2: What?
0: Gamitin mo yan na maayos, Mr. Ka Buena Pidgeyo.
3: Pero imbes pala pang kain, pang ano lang yan, ikikip ko muna hanggang sa feel kong lumabas kasi busog pa ako eh. Dami kong kinain, ang kinain ko yung pancit canton na may... Paglalawa ko.
2: Ano? Ito forbidden ko po!
0: Kala ko yung pandikanto na may...
3: bago tayo magtuloy, actually... Magtatapos ba tayo or kayo nang bahala?
0: Hayaan nyo kami magluto.
2: Sige po. Ano gusto nyo? Alauna or hanggang alauna?
0: Kaya abangan nyo po!
7: Alauna ng umaga, ay!
0: Ah! Standby! Hello, Kalbo!
3: Kailangan po namin ng ad-break. Babalik po ng alauna po ang ating kabayag sa launch day ng Smile sa pagbabalik ng MMZD Telebayos Kabayag!
6: DKS, gusto ni Televisi ang dipo.
0: Ayan na, ayan na, ayan na.

0: na bago malita.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
2: Anak ng bayan.
3: Mga kalamaw at mga kazex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na isang oras at tatlong minuto. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy po kaming mag-e-entertain para sa sambayan ng Pilipino. Kasapi po kami ng MECOM, ang Ministry of Communications. Oras sa buong kapuluan, tatlong minuto makalipas ang alauna ng hapon, kayo po ay nakatutok pa rin sa special coverage ng MMZD, ang official launch ng Smile Radio at Smile Network. Live na live pa rin po tayo ngayon sa Ibayong Dagat. Live na live po tayo ngayon sa West Philippine Sea. Live po tayo ngayon sa Philippine Sea. Live po tayo ngayon sa Manila Bay. Live din po tayo sa Laguna, Dubai. At syempre sa headquarters na rin. Ito ang na-miss natin the most. Walang iba kundi ang transmitter ng mga Navarro. Transmitter ng mga Navarro! Nag-miss namin kayo! Sa 89.5 FM at sa 1620 AM sa Manila SDR, na-miss namin kayo sobra. My God! Ngayon lang kayo nagpakita dito sa ano. Ano ba? Ay, by the way ha, kumakain sila mga engineers. Kaya ngayon lang sila nagpa-shoutout sa atin. Gutom na gutom daw, kakahintay dun sa countdown na maging zero. And syempre, unahan ko na rin kayo, since today is also a very special day dahil birthday ngayon ng ating ang ating friend, walang iba kundi ang nag-iisang boss ng bayan sa TVH Group of Networks Incorporated na naka-simulcast po ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Boss Yo Jays. Happy birthday, Yo! Naway, sana maganda ang araw nyo. Sana magandang araw mo. Meron ako sinend sa'yo sa DM. unreleased footage dun sa video namin. Dun sa video namin na pumunta kami ng Bibe. And ito, shout out Senny Boy, ba't nagboses sin si Asti? Ewan ko ba? Oy, si Astriel, ano yan ha? Si DJ DOM ngayong araw na ito ha? Kasi itong si Astriel, meron din tong pinaplano sa buhay. Kaya abangan nyo na lang kung ano ang pinaplano niya sa buhay.
1: Abangan nyo na lang, guys.
0: Diba? So, magiging ano yan? Astriel's Planning Club.
1: Yes, APC pa rin.
0: Astriel's Planning Club, abangan nyo yan sa mga sa darating na anong araw ba yon? Tuesday yata.
1: Hindi, ano, September 7. Ay, mali.
0: September 7?
1: 17, I mean. Ay.
0: Oy, by the way, I do wanna inform each and every one of you, no? The reason why wala akong plugs sa Smile for now, dahil I already knew I was going to host this. I already knew magkakaroon ako ng special program upon launching here sa Smile, and I'm here to introduce to you the block! The kid on the block! Wow, the kid on the block. The kid, yung kinabi sa akin ni Gab kagabi. Ni Gabo Ansaldo, ang ating secondary mascot. The kidlet on the block. So, abangan niyo po next week as Senny Boy Gold enters August with an attitude. Eto na. If you know, you know. Of course, Monday, every Monday, sa 10 to 11, ang ating bagong talk show, which is obviously The Bottom Mesa with DJ Zen. Every Tuesdays po, ang inyong nag-iisang kabayag. Of
2: mas
0: course,
2: magniningning ang inyong gabi sa ating Senny Boy Gold!
0: O, diba? Lakas ng ano? Lakas ng aura ng ng bumper na yan. But anyways, The Bottom Mesa will be on Monday. Kabayag will be every Tuesdays. And of course, ang minahal ng sangkatauhan ay muling magbabalik para mang dog show sa lipunan. Ang gikan sa Smile, para sa Smile, every Wednesdays, 10 to 11. Kaya abangan niyo po, Senny Boy Gold enters August with an attitude. Starting next week, every Monday to Wednesday from 10 to 11 ng gabi. Dito lang yan sa Smile Radio and sa Smile Network. And kung mapapansin niyo, as many of you know by now, halos wala na ngayon yung ating mga kasamahan dito for now dahil meron silang ginagawa sa buhay. Eh ako wala. Sana all may ginagawa kayo ngayon. Ako wala.
1: Aray mo!
3: Aray!
0: Aray kaya ko. Nagtatampo ako ngayon. Imbes na smile frown ako ngayon. Shoutout nga pala Subliminal. Thank you sa logo.
4: Guys, hostesya! Hostesya guys! Yung CPU usage ko!
0: Aray mo!
3: Ilang percent?
1: Aray mo!
3: Ilang percent?
4: Aray ko. Aray mo!
0: Ayan o!
1: 99!
0: Kung may nagla-larp ng ano, kung may nagla-larp ng graphics, meron ding nagla-larp ng CPU usage.
4: Hindi totoo yan! Hindi totoo yan!
0: Sagat na sagat, parang yung bayo ni MSA, oh! Tingnan mo, oh!
3: Pambiray.
4: Ayan, oh!
0: Yan ang... Uy, flash report yan! Flash report! 100% CPU usage niyo!
1: Nako! Nako!
3: Overrate na to. Overrate.
0: Flash report po mga kabayag. Baka sumabog po ang PC ni Andy.
3: Oh my God!
0: Diyos ko! Tingnan niyo yung stats!
1: Punong-puno!
3: Oh my God!
0: At sakit niyan to, lumuusok na
3: ba to?
0: RJ, question lang ha, nag-revate na ba yung ano, yung equipment mo dyan?
4: Hindi pa, Okay na, pero sana hindi!
0: As long as hindi okay, pa naninigay yung ano lang mo, sa... CPU mo, okay pa yan.
3: Okay. Mamaya pa to, babisog pa to.
1: Baka magkaroon ng lung cancer yung ano, yung...
3: Lung cancer!
5: Okay, ako po ay mag-a-anunsyo po na itatapos po natin ang launch event po mga kaibigan.
3: Mm-hmm.
1: Ano oras?
5: So, tapusin po natin na yun. Nag-text po sa akin yung TOC, yung computer mismo, ang CPU okay. Daw niya, sabi daw niya. Boy, tulog niya ako.
0: At dahil dyan, huwag na nating patagalin pa, huwag nang patumpit-tumpit pa, boom, karakaraka. And syempre, kailangan ko ding magpahinga. Lahat naman tayo gusto ng pahinga, di ba? Everybody raise your hand!
1: Paya muna, bago bayo!
0: Di ba? Gusto natin ng tulog, gusto natin ng sleeping beauty, wow! Pati yung CPU RJ kailangan din ng sleeping beauty. And syempre, lesson learned, wag na wag po kayong mag-uutot!
3: Pambiray!
5: Tulos na po tayo dito!
1: RJ, switch! Roblox switch!
4: MSA, kasalanan mo to! Umurot na kasi, kaya 100 yung CPU ko!
3: Hindi ko yung kasalanan!
0: Hoy, nasa na yung outro natin! Yung ano na!
5: Pinipin natin!
0: Ayan na nga ba? Hoy, paano nga? Hoy, RJ, paano? Patanggal muna ng bed, o diba? Patanggal muna natin yung bed music. Dahil meron tayong ipiplay as usual na outro rin. Mm-hmm. Oh, ito ang hapon ng pi... Ayan na nga ba?
3: Ayan na.
0: Doktora Piggy Pelo, thank you very much! Woo! I see trees of green.
1: Oh, what the skip?
3: I love you, kabayag! Yun!
4: Oh! Na-crash na naman! Ulit!
1: Aray mo!
0: Woo! Let's go!
1: Let's go!
5: Baby, tapos naman din eh!
0: Alas 4 na guys! Overtime
1: na! Amo!
3: Nag-crash!
0: Doon na lang tayo, replay! Biglang ganun! Oh,
3: we're
0: showing
3: technical difficulty.
6: Ito ang hapon ng Pinoy. Afternoon Prime.
0: Hoy, di pa tayo na ano ah. Wow, formal pa talaga. Anyways, sa mga kabayag natin diyan, no? Thank you, no?
7: Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
0: Apo, Uncle! Biglang kumata na. Biglang ano eh, biglang kambal ka rin ba?
1: Sige, Sen, mag-proper...
0: Sige na!
1: Outro ka na, magagalit na si Mag-Trina.
0: Anyways, oo na, na-shoutout ko na si Miss Trina kanina. Ayan o, yan. Pakita nga natin muna yung si Dindi Terebi. Pakita nga muna natin yung sa yan na. Anyways, that is it, no? I know we have to end abruptly and we will have to do so, no? Maraming salamat sa mga nakatutok sa atin, no? For our official launching ng Smile Network and Smile Radio, magkita-kita po ulit tayo mamayang gabi for multiple announcements na mangyayari. And of course, your favorite Smile Network programs. Ito po muli ang inyong nag-iisang kabayag sa ngalan po ng bumubuo ng Smile Radio and Smile Network. Maraming salamat at magandang hapon, bayan!
1: Bayag!
8: Kamangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!
1: Smile Studios and time. Go!

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fuh.
1: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Pumunta na lang kayo sa supermarket namin. I joke.
1: Pagkagising sa umakang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na

may bio ako. Ay, napala po si MJ X-Man. So, bago po muna tayo mag-topic 4, shout out muna tayo kay sa mga audience dito na si Anima, si DJ Girl, si Girl, si Gio, Metric, si MSA, si may bio ako, tapos si Astral, nandito.

na overtime. So, yun lang po ang text, man. And welcome po sa Smile Radio. Sana hindi ka ma-absent ulit sa Monday, ha? Oh my God. Dahil overtime po tayo, sabi ni RJ. And that's it for the today's episode. And happy Friday on the Talking Rex Show. Up next, mag-a-announce na po ako paanong topic for Monday. And dahil dyan, si MTX Man ba? Represent pa? Tignan natin sa Monday. See you on Monday. Happy Friday, everyone. Good afternoon. Ito na po ang katol ng bayan kasama ni...

0: Magandang hapon mga ka-smiley, mga katol at kanyo dyan, mga kaihi. Welcome sa Talk of the Legends ngayong July 24, 2026. Si Lod sa inyong mga kasama, sa ngalan po ni John Aniceto Alojado. By the way, I just wanna say na dahil nga mas lumalakas yung ano pala, diretso weather muna tayo ngayon kasi nga kaganina po, kagabi lang is umula ng malakas. Like bumaha biglaan in less than 10 minutes. Yes, bumaha lang biglaan in less than 10 minutes, no? Nung ano yun, narinig ko yung mga sasakyan na dumadaan doon malapit sa amin. Ano yun? Yung mga narinig kong sasakyan kasi is parang may narinig akong splash ng tubig. Oo naman. So, it's obviously baha nga, no? Kaya nga, so mga kaibigan natin diyan, mga katol diyan, natin diyan mga ka-smileys, please keep safe, no? Kung maulanan ulit kayo, no, stay safe, baka mabahaan kayo, baka biglang mag-brown out, di ba? Minsan nangyari na nga rin yan kay RJ kaganina, na brown out siya. Double light. Tatamaan mo na naman si Rex. Tatamaan mo na naman kami. Visit. Dahil nga sa sobrang bali sa pagbalik ng ano ng kuryente din. Kaso nga ang problema yung internet nila RJ, hindi naman bumalik. Yun ba? Oo, hindi bumalik. Pero I don't know kung ngayon nakabalik na. Ang ayun nga, napaaga ng okay na. Yan, okay na daw internet nila. So yan. Kaya napaaga yung CBB ng yung closing ng TTRX. Ngayon, sabayin po tayo na mapakinggan sa Smile Radio at sa JLR sa 1620 kHz. Sorry lang po, medyo choppy ata ang ating radio feed. So, maybe we'll fix it for a moment, no? And, wait lang. Kita muna tayo sa web. Sa, ano dyan ba? I-expect yung mga intense na pag-ulan sa parts Luzon and NCR. Ito kasi chinek ko yung weather app kaganina. Sabi daw possibly expected na magkaroon ng malakas na bagyo dito sa amin. Ulan muna. Possibly. Check ulit ah. Kung hindi makita. Nabulagan ako. 5 na, so 7. Yan. Nawala naman. Ewan. No, wala man. Pero hindi, hindi pa naman 'yan yung pinakatotong basahan niya. Kaya dahil nga ayan, mostly dito sa sa northern parts ng Luzon, northern Luzon. Mag-ingat-ingat kayo diyan, no? Dahil ayan nga, ang laki nga, no? Ano nga to? I don't think na Inday ulit to. Inday ba ulit to? Noon? International name ba to?
1: Quiapo. Batang Quiapo.
0: Anong Batang Quiapo? No. N-O-U-L. Kala ko ba Inday? Or baka kakaano lang ng Inday? Kakawala lang sa PIR.
1: Tapos na yung Inday, Quiapo na ngayon.

0: Basta ang spelling. Ito. Ito yung nakalagay sa Windy eh. Kaya po. Yan lang yung nakita ko. Baka ayan yung international name. Ang sinin ko. Pero, wait lang. Search ko nga. Okay. Kaya po. Tumutang kaya po. Mark. Ah, okay. Kaya po nga. Kaya po. Hindi na siya Inday. Kakaalis lang pala nito. And pass read. Ah. Okay. Null nga. Tama. International name. Ngayon, move naman tayo to another topic, no? Dahil nga, ito nga, finds na ngayon. Hanap tayo ng ano dito, ng... May ano kasi, may... Yung kagapa kasi, tinalagay natin yung about dun sa... Phone clone. Hindi siya phone clone. Pero para siyang switch up. From iPhone to Android or Android to iPhone. So, ang pwede pa lang munang makagamit dito is mga user ng Galaxy, ng Samsung Galaxy at ng Pixel. Pixel 8 or Pixel 8 to Pixel 10. And mga bagong release pa. Pero di pa ina-announce kung anong mga edition ng Galaxy yung ma-applicable dito. iPhone Ultra rumored na madelay daw. Hmm. 18. May ano kasi may rumor rin na magkakaroon daw ng fold. Ewan ah, may mga ano lang to. May mga Foxconn, Apple's chosen production partner for the iPhone Ultra, has encountered some issues and is making some final adjustment to the manufacturing process. The problems are related to the hinge and the durability of the folding screen. Unfortunately, it's unclear how long it will take for the production issues to be sorted. But until we hear more definitively from many other sources that the iPhone Ultra has been clearly delayed, we'd advise you not to worry muna and keep saving up to make sure you reach the device very high price tag by the time pre-orders open. Ito ang production partner. May ano kasi, may issues daw na kailangan harapin muna yung developers para ma-release yung Ultra, which is the fold, the first fold phone na i-release ni iPhone. Sorry kung kung medyo na bubulunan ako kasi nga nagkasipon ako, ano ba yan? So, in the latest episode of... Ha?
1: Magkaibigan yung katawang panig. Ay, mali.
0: Oh, na.
2: Check my PM. Asan
0: na pala si... Pre-Apple, nasa na pala kayo?
2: Nasa bahay pa ako.
0: Ano, sa bahay pa kayo? Di pa kayo naalis? Wala, ayan, si Mark.
3: Ako po ay nagpa-pray po na sana po hindi po tayo ma-brownoutan po ng double light. Sana po hindi po matira si RJ. Sana po hindi po siya titirahin ng double light. Amen. Pero to be fair naman eh, kasi...
2: Double light! Double light!
3: Hindi naman sa kinakriticize namin, pero ito kasi yan, ang situation kasi dyan is Diba nangyari kasi is yung Double Light nagka-expand na sila. Kinuha nila yung like, I think yung franchise ata or yung tagapagmahala ng Samal at saka yung ibang regions ng Double Del Norte. Yan lang from Nodeco. Ngayon, ang nangyari kasi is siguro transition pa hanggang ngayon pa rin kasi bagong-bago lang din yung transition na to eh siguro ayos pa yung linya ng ano, which is okay naman, pero ang problema kasi big ano naman din ang ano, then sana i-inform mo na kami in advance para aaga lang kami ng show, huwag naman sana during show ni Rex, which by the way I would like to apologize don't worry, we will 100% we will try to find a way to mitigate the problem, pero I will just say this, welcome back Katol sa tamang slide,
0: yes.
3: Sa tamang yes. Spot for the first time ever.
0: 5 PM na
3: po, alalete po, alas 5
1: basta ang masasabi ko,
0: nalalo
1: ko
0: nga yung manipi
1: ang masasabi ko lang sa double yung... I mean yung Nordico, hindi ko na talaga alam sinong sisihin ko, yung lumabang equipment or yung bulok na servisyo, hindi ko alam eh.
2: Dabaw light
3: ito kasi yan. Kung downtown Davao ka, talaga maganda ang servisyo niyan. Wala na lang magawa kasi private company yan eh. Privado yan eh. Pag privado ka, syempre maganda ang servisyo mo. Hindi ka nag-interrupt, parang ganun. Pero kung let's say, isa kang provincial cooperative, tapos, ano lang, talagang mahina talaga ang servisyo. Wala, parang wala lang. Yung parang bang wala ka. Yung parang, yun nga, kasi diba RJ, kaka-transition nyo lang ng yung binabayaran yun, pinapunta na yun sa Double Line instead sa Nodeco, kasi yung Nodeco tapos yung franchise nila dyan, no? Kaka-transition nila eh. So sila nag-aasikaso sa lumang linya lang din ng Nodeco din. So like, siguro both ways, you can argue na parang both ways lang din yan. Kahit lang talaga yung servisyo ng previous, mas lala pa yung equipment. So like, literal talaga na cook ka na doon. Tapos ang ginagawa na yun ng, well, Davao itself, they're just fixing what Nodeco left. Inaayos nila para solid na din, para consistent, hindi brown out. Siguro maabot pa yan ng 2 taon pa yan para maayos natin, which is like, grabe. Talaga ganito yung transition. RJ, maglipat ka na ng downtown Davao. Total, nakaskwela ka naman sa beep!
1: The bills are high, guys. The bills are too high.
3: Lipat ka na ng Davao. Eh, di ba si Gab? Baby may ano yan eh. Lipat ka na kay Gab. Magkapit-pahay kayong dalawa ni Gab.
1: pwede naman, but I need to find the, ano, but I need to find the budget kasi sabi niya, ano, mga, nasa 5 digits na yung renta. 5 digits.
3: 5 digits. Oo, sayang. Masyadong mahal.
1: 5 digits na yung renta.
3: Eh, sige lang. Basta importante, mahalaga eh.
1: Importante, mahalaga. Ay, mali.
3: kaya nga. Pero ito kaya kung nanotice nyo, kung maka-interruption kami, pagpasensyaan mo kami kasi this is just the result of electricity connect. It's the result of electricity being as sa area ni RJ, which is in Samal. And knowing na at the time of this recording, ongoing pa rin ang transition from Nodeco to Davao Light. So I really hope na sana in the near future baka maayos na siguro yung TLC, baka magkaroon pa tayo ng backup in this situation, which by the way I think we experimented with Astriel, parang okay naman kay Astriel, so I hope na si Astriel yung magiging temporary backup until we find another way.
1: So the plan is I'll gonna forward POC assets to Astrid kung okay sa kanya. Pero anong sabi ni Astrid, okay daw sa kanya?
3: Radio feed is choppy daw. Okay na daw yung radio.
1: Yeah, na-refresh ko naman.
3: Okay ba yung radio feed, Mr. Transmitter?
0: Transmitter na mga na
1: Transmitter ng mga JLR ay mali.
0: Transmitter ng mga umabayo.
4: Ito si Terebi, ang yabang-yabang ni Terebi. Thank you, Miracle daw. Eh, sige, kung sasabihin nyo, mataas naman binabayad nyo dun, Tim.
1: Hindi, paano? Yeah, patas lang tayo dito sa billing ng kuryente kasi yung Davao Light din, nagiging 12 pesos per ano per kilowatt hour sa Meralco din. Meralco, 14 pesos. 14 pesos
0: tumataas per na.
1: Yeah. Pero tumataas yung sabi na. Ano, pero yung sabi ng Davao Light, ano, wala daw silang control daw sa presyo ng ano ng wholesale electricity spot market or WESM. Ano daw, dahil daw kulang ng supply ng mga power plants, ganun, sabi nila.
0: Sumasabay rin kasi may ano rin kasi eh, ewan ko kung magkaroon din ng gera ulit sa ano eh. Kasi may kakamatay lang doon na official. Ama ba ako? Naputol yung peace deal nila. So,
4: sa amin, alam mo ba sa amin? Ulit? Alam mo ba sa amin, higlat ng ulan, brownout agad. Saludo ako! Oh. Ito dos.
0: Lugi?
4: Pumagaling doon ng malakas, brownout agad. Kung magkaulan ng malakas, brownout din agad. Kung mag-schedule intahin, imbes na igawing link.
1: Yeah, dapat agahin. Masasabi ko lang sa mga ano, aside from private companies, yung mga ano, yung mga rural na mga cooperative na electric cooperative. Yung natatawa ako sa Nordico, imbis ayusin nila yung servisyo nila sa remaining area na sinerserve na hindi pa natake over ng Davao Light. Ano, puro sila pambabas ng DLPC. Hina-highlight nila na, kinocompare nila yung DLPC, Davao area, at saka expanded area. Ano, imbis ayusin yung servisyo, ano, ang lakas pambabas ng Nordico, ganun. Yan yung sinasabi ko. Tingnan niyo yung mga post ng ano, i-search niyo Northern Davao Electric Cooperative. Tingnan niyo ng mga shareholders nila.
4: Isin na ay Prantisa. Nordeco ay linya. DPLC, Mangilog daw.
1: Oh, DLPC, Mangilog daw. Meaning ano, inaagaw daw ng DLPC yung linya ng Nordeco. Bro, ang tatanungin ko, yung batas na RA 12144, inaagaw ba yan ng 12144? Tanungin niyo. Yan. Ganun.
0: Oo. Wait lang nga. Ito nga, ang oras. Ang oras 5:20 PM. Wala na akong masabi.
4: Magbabalik daw. Tingnan mo.
0: Ano kung
4: tingnan niyo si Dan? Tingnan niyo si Dan.
0: Ano to? DLPC. Wait lang.
4: Kung babasa, wait lang. RJ, pakita mo nga to yung sinin ko. Yan yun. Yan yung sinabi ko.
1: Ang ibig sabihin ng sinin ni Gio, ano daw, Nordeco at saka PLDC may prangkisa. Both of them have a franchise. Nordeco may sariling linya. DLPC, inaagaw daw yung linya ng Nordeco.
0: Pala.
4: Ay, dyan gagawa sila ng bago. Ganun yung gagawin nila. Diba hindi? Common sense lang naman yan eh.
1: Oo daw, they are, ano, Nordeco is even saying na gusto daw nila, yung pinapangarap nila, coexistence daw between DLPC and Nordeco. Kasi daw, ano naman, kasi alamata ng Nordeco na, ano, okay, this is based on my speculation, sa akin lang. Kasi naman, Davao Light din at saka Dasoreco, Davao del Sur Electric Cooperative, ay nag-existence because yung Dasoreco, malapit sila sa planta ng, ano, Aboitiz power plant ng, ano, coal power plant ng Toril, Davao City. And, yeah. Yan yung ano, yan yung gusto ng mangyari ng Nordeco. Kaso, na-implement na kasi yung RE12144. Paano yan? Nakana naman sila ng... Actually, yung Nordeco, nag-petition na sila na inalit. They are proposing ano, the petition to nullify the law. Kaso, yung RTC branch, ano, biniveto, ano, parang di, ano nila, biniveto nila yung petition ng Nordeco. Ayun, patuloy pa rin yung transition. Ano na, actually, yung ano, RE12144, na ano naman, they fully take over the whole Davao del Norte. Pero yung kulang nila, Davao de Oro na lang. Ewan ko kung nilalabel ba Davao de Oro sa ano, according sa what 144. Yeah. That's it.
3: So basically, cut na sila guys, cut. Bale, kung gano'n lang din ang servisyo, gano'n lang talaga, it is what it is. Pero, okay, I think we're done. We should now finally, let's go to another topic. Pag-usapan natin itong, ay, wait lang, nandito pa si Lodzo. Lodzo, pag-usapan natin itong network na itong pangalan nito, EFC Radio X SCFM, SCAT FM. Ganun ba?
0: Anong SCAT FM?
3: But my full FM, ha? Tingnan nyo. Oy, Tigon, kung nakikinig ka man sa programa namin, kita nyo itong pinagpo-post ng SCAT FM. Ayan, oh. Pakita mo nga, RJ, ayan, oh.
0: Wala man lang pa yung tulot, eh.
3: Naparabang silang boss. Wow, grabe ka talaga. Number one.
0: EFC. More like EFN Radio. Ay, sorry, wag pala.
3: Oh, EFN, uy!
0: Mali. EFN. Napamilyar ako sa ano eh, first two letters eh. Tapos yung isa, ano? Para sa balls. May nakita akong isang program lineup ng ano eh, SCFM eh. Parang, ano nga ulit yung MMS?
5: Pre, alam mo pre, regarding din sa ano, SCFM na yan, ano, ginagaya din ako niyan eh.
0: Anong show yan? SNM ba?
5: I think, Salita ng Saging ba yun? Or,
0: Salita
5: ng Saging?
1: Saging, di ba si Lodzo yung gumawa? Si Lodzo sa'yo?
5: Ano yun eh? Actually may copycat version ng Salita ng Mansanas.
0: Saan gumulit dito?
5: It is Salita ng Saging. Hindi Whoa. Yung kay Lodzo ha. Copycat.
0: Tsaka anyways guys.
5: Also, ano ginagawa?
0: Ting. Parang kuni.
5: Ano?

0: On Galaxy and Pixel phone first, the new Switch will likely debut with Android 17 and Samsung's One UI 9 that will come with the upcoming Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8, and the Z Fold 8 Wide this July. Mas lalo pang ano to ha? Mas lalo pa tong ma-implement sa newer Android versions and newer phones na i-release this year and ano pa? Next year pa. Next year's pa, no? Probably, magagawa mo ko lang to from Galaxy and Pixel phones mo na hindi mo na siya papalawakin from, ano ba, ano muna sila, Pixel po, Pixel and Galaxy phone muna na i-implement ng function dot or sa, by the way, kasama natin na magwalang muna tayo ng si Carlos, si Mick, si EGC, Tora the Wild Cat, Reggie Junior, Pap, Kuya 150, G4, Mido, and LTG. Si LTG mag, itong dalawa, mag-show rin to mamaya, and yung kay LTG, debut na rin ng ano niya. Apagan niyan mamaya. Ewan ko kung next na yan ha, sa atin. Next pa sa light up, no? Medyo na sa ano ah. Oh no! Find your local gooners! Yes. By the way, next na, ayan, next na ang ano, TFGP! Hirap ipa naman!
1: Ginawa rin naman TGF gatas. TFGP kasi.
2: PGMA!
0: Diba na yan? Ano mga ba? Pag ano kasi ako eh, mag-weather. Ano mag-weather? History. Wag na muna. Nalilito lang talaga ako kung... Uy! Ano? Kilalaan nyo? Wait. Nakakaano tong... yung hirap. Ngayon pala nakagawin yan. Siguro next week ko na lang ipasa yan. Ang hirap lang talaga. Like, we need more bridges than yung mga ginagawa ko lang dati. Magma. May nilalaro ka tao dito. Uy! Uy, hindi ano. Pastan. Ay! Well, slowly ito. Okay. Yan, hindi naman ulit. Leave. Yan. Currently, it's na wala pala. It's 7:09. Ay, gawagin. Okay, videos na lang ako, ha. Siguro pag commercial, mag-home na lang ako sa cellphone. Ano na taro? Level 1 checkbox. Offsite. Hindi, gawagin. Pwede palang ganito. WBUGY. Ay! Wali!
2: Katol!
0: Yugyugan ha? Ay! Wala pala kasing ano, walang B dito. BU yan eh. BUG. BUG. WBUG. Ay, kita ma.
2: Local food!
0: Why? Uy, kapsak na nga, nahirapan na. Y-D-U-D-U-Y.
2: Anong Y-D?
0: Ano? Teka ha, may inanong kasi ako dito, may sinasabit na confirmation. Ay, hindi dito. Ha? Avocado?

0: So coach, I was thinking about the music for our routine.
1: Wait lang, balik. Actually kasi bigyan ko ano eh to improve SF Aran. Bye! O, andiyan si AJEEO. Wait lang, mag-ano muna ako ha. Wait lang.
2: Hello, Mr. Lodzi Reyes. Yes, Lodzi Reyes. Lodzi Puas Reyes. And kakatapos lang ng ano, pagbisita ng kapraktis ko sa practice namin, sa passion namin bukas. Kain na ano.
1: Bago, ano ba yan? Uy, si J.E. Ano na?
2: Wait, so, kakauwi lang ng mga kaklasiko and tapos na yung practice namin para doon sa, ano namin. Nakiano lang ako saglit para ano, magbabounce ako mamaya after neto. So, ano, baka, abangan na lang, ano, di pa naman, konting appearance lang naman sa TOL. So, by the way, ano, welcome. So, by the way, one message before I, ano, by the way, ano, nagbabalik na po yung pinagkakatiwalaang talakay ng opinion at laklakan ng Talk of the Legend sa bago nitong tahanan. So, yan lang po. Maraming salamat. Ako po si John Anisa. Ako po ang kanyang co-host pa si John Anisa Trujado. Bye-bye and magmumura sana ako kay Lodzo kasi inaano niya hatong ko.
1: Hoy! Ano sinabi? Ba't ako yung iakaso mo? Uy, grabe ka naman. Alam mo, mag-e-end yung show. Eh, di pa. Pero, eto kasi, preparation and improvement muna for SFR. Ginawang smile. Ano rin kasing may emerge siya na doon sa SFR, pero ako kung tumuloy, baka siguro hindi na, no? Hindi na muna. So, SFR, isa lang talaga yun ang palit. Ang palit ng MOA. Which is yung SFR. And for the past few days, nakasama niya ako ulit. And I took a break. We took a break.
2: Wait, Lodzo. So, by the way, yan lang muna ang, ano, yan lang muna appearance ko for today. Babounce ako kasi magpapahinga muna ako. Then, bukas maaga, magko-practice kami. Ulit, last practice para maganda na kami sa MAPE fashion.
1: Hell week pala? Hell week rin pala kayo?
2: Oo, pre, puro performance task na at least ano, pero at least hindi reporting ang mga performance task lang. Ayun na yun.
1: Ayoko manood ng news. Sobra nakaka-drain at depressing. Ano?
2: So yun lang muna. Thank you very much. Bye-bye and kay para kay Lodzo dahil inaano hotdog ko.
1: No. Oy. Live.
2: One more ano. Sige, wag ka na ng Hawaiian si Lodzo. Baka mamaya magmamaya bargadulan na to.
1: Labas mo lang. Ah, sorry. Ano ko lang kasi dito is marami rin daw na marami rin Pilipino ay naan na rin hindi ko itong yan, topic pero topic ha yan isita ko lang no? Na ano lang ang ilang Pilipino na tabad na silang manood ng ano alin nga daw yung mga inaatid daw nila ang issue kasi pinagsasabay-sabay na mostly mga politiko na but I'm not saying this to ano ba you know this the motivation to watch them ano kasi sabay-sabay na kasi ang issue both sa politics no such as the impeachment the ano ano ba? Ano pa nga ba? Nag-start pa lang to nung last year. At nung ano pa to, nung... Sarap mo? Kung sino? Itlog. Yan. And, basta ano pa,

0: I was thinking about the music for our
1: recording. Wala lang kong maisip. Ano ba yan? And ano pa rin, ano rin pala, wait lang. Ano tayo sa news radio? Alam ko kasi, may ano eh. News radio. Kasi, nung last May, ayan, yung ano rin pala, nagputukan. Nagputukan sa Senado. And also, yung pag-ano kay ano, ay, ito, kay Senator ba to? Oh. And mag-ano rin pala, mag-sona rin pala. Oh, Judith na lang, magsosona na rin. Nga pala, ano na yun, nung February, yung confirmation ng charges. No? Siguro yun nga. So, yeah, lahat, basta sabay-sabay. It was not the same nung dating mga ano. And, hindi lang yan. Pati, ano, pati... Hindi lang yan, pati ano na rin, medyo ano kasi ito, mas napaka-sensitive dito ng isa eh. Basta ba ito sa school, ano ba to? Ano? Wait lang. How should I say this in a good way? I mean, ano? Ano ba yun? Ang hindi masyadong sensitive. Pero yun nga, nagkaroon ng attack sa school sa Tacloban. Napaka ano na nangyari nun. It was ano kasi June 2026 pa yun. Pero almost lahat kasi ng estudyante na trauma talaga. I mean, in the whole Philippines nalaman nila yan. So syempre na school na rin syempre kasi sila yung na-treat eh, no? And hindi lang yan. May mga school sa iba't ibang lugar is nagkaka-treat na rin. Is yung pagsaka. Oops. Yan nga, basta ganun. The greatest exhaustion commits amid the decline of Filipinos' overall news consumption. Weekly television news viewership on the Philippines fell from 66% in 2020 to 42%. Ang rin ang nabawasan. Pero, ba't ganun? Bumawas noong pandemic pa. Kasi ano na rin eh. Social media. Yeah, diba? So, sorry, set leadership drop from 22 to 10. Yes, ano na yung kasi ito eh. Hindi na rin kasi ganun ka-ano na yung news flow. Kasi meron na rin TV or radio. Doon na rin sila nagkaka-ano ng communication. 7:30 yan, 7:30. And, magulat na tao. May na lang, no? AI Newsroom. Ano to? AI Newsroom. Ano po? Ay, yung ginagamit kasi ni... Ano eh? Samsung.
2: Ano AI Newsroom?
1: Hindi, may nakita ko eh. Same rin dun sa ano. Ano ba? AI becomes Newsroom.
2: Kala ko, oh my god.
1: Wala pa namang binigay na exact picture na ginagamit talaga nila yan. Okay. Kumbaga ano rin naman. Okay, same na rin. Commercial ba tayo? Mabigyan. Bumalik lang po. Ang TOL, makaranay lang pa, alas 10 lang kayo.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

0: mula sa Smile Center Manila. Narito na ang inyong Barangay Quadro na laging plus sa tawanan, ulitan, undahan at saya. Andog ng inyong Smile Studios, ito ang Tambayan Quadro Plus. At narito na ang inyong Quadro Squad.
1: Magandang gabi mga mga smileys at mga kalamaw. Ito ang Tambayan Quadro Plus.
2: Hoy, hindi dapat 'yan, mamaya pa.
1: Ito po ang Tambayan Quadro Plus. Kayo po ay nakikinig sa Smile Radio. Yes, Smile Radio na po. Ang inyong bagong magpapangiti sa inyong mga tahatahan, ano? And syempre, kasama natin sa ating stage.
3: Ano naman tayo? Si Mark na naman ang late. Ano? Siya pa nag-announce na siya pa yung late.
2: Parang si J4 lang yan. Eh. Ay!
1: Wow!
3: May imagine ko lang yung tambay lang, puro late.
1: Late lang. Ay, late lang.
3: Anyway. Pero ito ah. May sikreto si Mark. Ito ang aking secret.
1: Oh, no.
2: Di
3: talaga siya nagbe-brief, guys. Pagpasensya niyo si Mark.
1: May ngayon lang baka... Ay, sorry.
3: Hoy!
2: Oh.
3: Grabe ka naman.
4: Ayan, I'm back.
1: 50-50 eh.
3: Kumakain ako na yung ng potato corner, yung...
2: Anong size?
3: Tera!
2: Anong flavor?
3: Cheese, sour cream, at saka, spicy barbecue. Woo!
2: Ando nyo yung mga, okay.
3: Si, alam mo sino nagbayad?
2: Sino?
3: Nilibrihan ako ni Kuya Pao. Thank you, Kuya Pao.
2: Oh!
3: Enough, Kuya Pao.
2: Sana all.
3: Kasi, di ba nakita mo naman yung picture ko with ano?
2: Ah, okay. Sana magkaroon ng podcast. Sana naman. Baka naman September 17. I mean.
3: Abangan ko lang. Andaan mo yan.
2: Depende lang sa schedule ko.
3: Kami
2: pero
3: sa Smile Network po ay mag-special coverage para sa'yo.
2: No!
3: Kailan? September
2: 17.
3: Abangan niyo po ang special coverage po ng Smile Network sa September 17, 2026.
2: No! Hindi, kailan ang next APC after September 17? 22 September 22. Kung if ever nakapunta ako ng alam niyo na at nakaparticipate ako sa event na 'yon, syempre ikukuwento ko sa 22. Malay niyo, i-invite ko siya dito. Ay, mali.
3: Ah, ganun ba?
4: Ay, iba na 'yan.
2: Dejeres lang. Hindi pa natin alam kung ano mangyayari. Pero kung mangyayari 'yan, okay. Okay, Gio, the rest of TQ Squad, ayun na muna dyan.
3: Ay nako, ikaw talaga Astriel. Mga kaibigan, alam niyo ba ang TQ ay simulcast din sa Smile Super Radio Gen San? Joke lang, joke lang.
4: That's my ano, no?
3: Ay, nako.
2: What do you mean?
3: Ang hanghang sarap talaga. Pero ito, kwento ko sa inyo.
4: Easy double B.
2: Easy ba?
1: Wow, kumakas na tayo.
2: Baka kamila na naman tayo. Pero ayun na nga. At also, naka... Oy, ano yan, RJ?
3: Hell no.
2: Napapakinggan na rin tayo sa ZEX. Yung paborito ni Robbie.
3: ZEX.
2: Kamusta kayo dyan, mga ka-sex?
3: De, mga ka-sex, I love you, sex. Di ba sabi ni Robin?
2: Ano?
3: Lagi yung sinisigawan ng sex!
2: Super happiness! Ay, de, ako ba? Wait lang. Parang may ano. Kung sa DZEX, binanggit ni Robin, Zek! Sa smile, happiness!
3: Smiley!
4: Israel, happiness, Gio. Eto, ano, may announcement lang ako saglit.
3: Ano yun?
2: Ano announcement mo?
4: Try natin, magiging 7:30 na po ang IAC ngayong gabi dahil medyo malaki-laki tong ano na to. So, 7:30, magla-live tayo ng ito.
3: Akala ko 7.
2: Yeah, pa, 7 ano to 8:30.
3: Oo, 7.
4: Hindi kasi, medyo malaki tong ano. I am currently editing the script. So, okay, 7:30 to 8:30 na lang para...
2: Para ano? Para...
4: TQ! Extended ng TQ!
2: Oh, yay!
3: Extended! Mas mahap!
2: At dahil dyan, Mark, late ka na naman. I-memo na kita. Joke lang.
3: Bigyan niyo memo plus gold yan si Mark.
2: Oh, bibigyan na natin yan na memo plus gold.
5: Oh, Ang M sa Mark, memo.
2: Yo, memo! Yan! Yes! Yan ang sinasabi ko. Ibigay kita na memo. Yan, memo. Memo kasami.
3: Memo.
5: Memo pa
3: po. Dek, kasi ito. Mark, anong topic na yun sa TQ na yun? Ako yung leader namin eh, kasi ba si Kriya Paul pa?
6: Maraming balls.
3: Ang topic natin balls, okay. Ang topic po natin today daw ay balls, sabi ni Mark Corrales, okay. Ano yung...
2: Ay, balls. Ano yung paborito niyong balls? Fishball ba, squid ball, or...
3: Ano? Hot take. Wala. Wala sa mga ball na yan ay masarap.
2: Ano masarap?
3: Masarap yan sa pag may sinal... Pag may... Anong sinal? Pag si may... Sorry.
2: Sinausawan ba?
3: Pag may sausawan.
2: Ayan.
3: It's either... Ano yung paborito niyong sausawan sa mga bola?
4: Eh, ano kasi reberete?
2: Sweet and spicy, of course.
3: Anong kasing sweet and spicy saan?
2: Yung ano, yung sauce na ano.
3: Di, anong brand?
2: Yung ano, UFC.
3: Kaya?
5: UFC yung ano,
3: pre, Del Monte kasi ko, pre.
2: Ha? Ay, oh, pala, yes, Del Monte, I forgot. Del Monte ka pala. Del Monte pala.
3: Ball. Anong
2: ball?
7: Ha? Breaking news! Chairman at President parehas pala ut. Ay!
2: Oh, yeah!
7: Memo na yan!
3: RJ, memo
2: ka sa akin, RJ. Ito, memo. Batuhin ko ang kayo, memo plus ko.
6: Memo sa BNC.
2: Na.
6: Sorry, shit.
3: Kaya kung hindi ako kakain ng dinner na yun, basta kumakain ako na yun ng Terra biscuit, nabubusog ako sa
2: What? Sarap ng Terra ng fries ng ano, no?
3: Worth it talaga siya kung ganun ng pair.
6: Terra 6-7.
3: Ah, ganun ba, Mark?
2: Ganun pa. Okay. Gusto nyo kantahin ko ang pag-ibig kay Kanibalis Bule?
3: Oh!
6: Yes!
3: Ay, shit eh.
2: Pero abangan nyo lang yan sa ano, sa Good Evening Smileys. Doon ko na kakantahin.
3: sabayan po tayo napapanood sa Sunal Channel 67 sa Langit Football
2: Channel. Ano tayo? Bilyonaryo? Ayaw ka pala. Ang news head pala
3: sa Sunal Channel 67. pati na rin sa Langit Cable Channel 7, G-Spot Channel 47, pati na rin din sa ating mga, pati rin napapunod din tayo sa Trillionario News Channel, pati rin
2: sa Trillionario.
3: Sa Trillionario.
1: Ang bawat bawat anggulo. Aganda.
8: Aganda.
3: Aganda. Mapanood din sa Cartoon Network. Cartoon
1: Network. Cartoon Network. Team Katol tayo.
8: My God Network. Ay.
3: Pati na rin sa KBS-CBN.
8: De. Pati rin sa MSA-CBN.
3: Oo. MSA-CBN.
2: The Philippines' largest bio network. Ay.
3: Sabayan din tayo napapanood din sa J4 Patrol.
1: Sa ano, sa MMCD Telebayo.
3: Oo, pati sa MMCD Telebayo.
8: Ako sa...
3: Pati rin sa Trike Patrol.
2: Ay, nakasimokas rin tayo sa Hoshi Head.
3: Oh!
1: Oy! Oy, oy, oy, oy, oy.
3: Oh, alam mo din saan tayo simulcast din, Asriel?
2: Saan?
3: Sa simulcast din tayo sa Lubot.
2: Sa what? Sa what?
3: Sa Lubot ni Migs.
1: Oy!
2: Gets
3: it?
2: Na, huwag yung
3: Lubot. Teka lang, teka lang. May nakita ko sa application. Simple.
2: Ano kaya? Ano kaya naka-tackle na usapin ngayon for today's video?
1: Huy, ano to?
8: Oh, June Sabay. Bago mo na sa ano na yan, grabe. So, from, ano, dalawang quiz ba naman yung ginawa namin? Grabe. Dalawang quiz. Buti na lang may score ako
1: din. Ito ng V1 ton?
8: Tamapit. Tamapit.
2: Ah, ha? Ano ba ka music yan?
8: Grabe.
2: Anyways, ay Terry B, andito pa si Terry B ngayon?
3: Hindi, naka-defend yan. Iniisip niya si Ethan Ramsey.
2: Sayang.
1: Ayo.
8: Ay.
2: Sayang, sayawin na sana natin to eh.
3: Pwede na naman tayo.
1: CR.
2: Ayan.
8: Dito, kita Met.
2: Sasaya ako rito ha.
8: Happy birthday, Met. Every day. Ay.
3: Oh, grabe, Lodzo!
8: Pumasok ako mag-isa. Hello! Bigat ng araw sa tiyan.

0: Ako?
1: Ah! Ay, switch yun ata sa ano? Split screen! Split screen! Sumasayaw ako!
2: The Never Die!
3: Come on, Terebi! Sayawin mo! Sayawin mo! Terebi,
1: hataw! Hataw! Uy! Uy!
4: Pag-alabi! Smiley is mamaya. Sasayaw si Terebi.
5: Hindi makita camera ni Terebi.
4: Hindi
5: makita camera ni Terebi.
2: Mauna all spice.

0: Naputol. Naputol.
1: Naputol.
0: Pinkit ng energy. Oy, yung ano, toy!
2: Wait lang, hanapin ko lang incident.
3: Jeremy, yung ano masasabi mo sa pagbabalik ng... Sa pagbabalik po ng... MSG show mamaya.
0: Ay, oh, thank you. Oy! Hoy!
2: Hoy! Hoy!
3: Hoy, president dito sa CR! Nag-exercise sa CR!
2: Nag-exercise sa CR! Na! Yes, na! Buti, ay, buti na lang, buti wala.
0: Yon.
3: Pinul screen ni Derby.
0: Full screen, full screen.
2: Yon. Si Derby. Oh my god. Buti.
0: Tapos mo tayo. Tapos mo dulas ka na naman dyan.
1: Son.
0: Ang son.
3: Woo!
0: Naglag yata.
4: Parang lumayo. Teka.
0: Galing ng ano? Ang caption ng...
2: Tama!
4: Ganyan yung text ko. Ang sarap, bumayo.
5: Kamiyas kang mag-yod.
0: RG, iya, tama ka maribok tayo, ha?
5: Kasi...
4: Teka, magagawa.
2: Pare, nagawa
4: ko ng JB na ano.
2: Teka. Go, gawin mo na!

0: Christian.
1: Hey, hey, hey.
2: Ikaw ako ng pedestrian. Hey.

0: ang ano, dati si OC ng PQ.
1: Na sumasayaw. Ito guys, JB Suarez, wait lang. Lalagay ako ng text sa...
0: Ano, Jan Aniceto Suarez? Ah, Jan Aniceto Suarez.
2: Imbis na JB, naging J.A.
3: Suarez.
0: The essential skills.
3: The essential skills ito, the essential skills.
1: Lagay ako ng...
0: Ano ang pinagkaiba pag tumawid ka rito versus pag tumawid ka rito?
1: The essential skills. Ano? Kapag dumaan ka sa pedestrian lane, sabihin, kapag nag-red light, doon ka dumaan. Kapag
0: Ayun,
2: wala na guys, J.A. Suarez is real.
3: J.A. Suarez na.
1: Dapat doon
0: ka dumaan.
3: Nakarantong na ako, T.O.C. na.
2: Matinding tayo.
0: Yan na naman. Hello, pag
2: dito, pag tumuwid dito, huwag kayong mag-ado, huwag kayong maging kamote, visit kayo. Kung kita nyo, hindi kayo magkasya, huwag kayo, huwag nyo pilitin.
0: Yan, yeah, naglag na yung camera.
3: Wala, GG's na crack. Ah, hindi na versus J.A. pala. Kaloko, ano?
1: Alam mo, patik to, ano?
0: Hindi mo nahapag.
2: Mga kaibigan, magbabalik po ang Astrios Demon Club. Ay, sorry,
3: Kamay Club. Oh, oh, iba! Diba, kabila ka na naman?
2: Magbabalik po ang Astrios Demon Club.

0: It kind of reminds me
1: of mga VHS na ano na effects na parang medyo malabo.
0: Kasi ang buong Japan ay blurred.
1: Hindi naman ano. Pero it's kind of too complex to explain it. So kayo na bahala kung anong context ang gusto niyo ilagay dyan.
0: Yan yani, eh kasi ang buong Japan ay blurred. Yan sana sasabihin.
1: Ah baga, okay. Okay.
2: Blurred. Huli ka. Huli ka, Astrid.
1: Huli ka. Nanonood ka pa ng mga blur. Oh my.
2: Huli ka. Alam mo yan. Pero tatanungin ko sa'yo.
1: Ito kasi,
2: ano na kasi? Japanese adventure video.
1: Ako naman kasi, bahilik ako sa mga retro, sa mga Tokyo retro and all of that.
0: Yung
1: aesthetic na yun. Kaya namamangako sa mga distorted na quality. Because that's retro Japan in the 80s, 90s and all of that. Pero ano si Terry talaga di ano iba ibang ano yan ibang blood na ataya.
3: Tama na sinabi ni RJ. Adventure.
1: Sa akin retro.
0: Japanese adventure video.
2: Oh, Japanese adventure video.
1: Okay. Bicom, ano lang po ha, yan po yung acronym. Pero anyways, ano na?
3: Huwag lang
1: ako. Sige, ganun pala ha, play na nga natin.
4: Burger Burgers.
0: Oh, hell na.
1: Ano na?
2: Actually, ano yan? Ano ba yun si Nedley Preap, Mr. Chairman?
1: Check nyo nga, Istri.
3: Huli ka!
1: Ahoy! May nag-text. Sino ka ba, Preapple? Si Vice Ganda? May nag-text ba sa ano?
0: Huli ka, RJ! Kala mo!
1: Hoy! Tereme! Tereme!
0: Huli!
3: Huli!
4: Bumalik ang Charizard gusto!
1: Ah, ganyan pala, Terebi! Set ko sa akin ha, set ko yung akin ha. Ito, set ko na yung akin.
2: Guys! Guys, ikikik ba natin si Terebi sa past? Kaya lang. Terebi!
1: Ayan na naman tayo sa ano. Ito na na naman.
3: Pasig laban ng TOC.
1: Pero guys, sige ko lang muna to. Mamayang alas 8:30 sa Good Evening Smileys, may pasabog ang buong team ng Smile at ng Cool FM or TJON Radio. So abang-abang na lang mga smileys at mga kalamaw. Ba't mo alam yan?
4: Mga members ng kalista yan.
3: Yan naman yung mga yan.
4: At abisado niya lahat.
3: Rebi.
5: Abisado niya ang Luna. Ay.
1: Oh, iba na yun. Iba na yun.
3: Yaka pa din.
4: Niya Pilipinas,
3: niya ka pa. Tamo at tamo ma, maribok tayo. Magmaribok pa tayo. Dinton. Hoy! Ba't may unang hire?
1: AI Lightning! Ayun nga, good evening.
5: Unang
1: hire
5: na yan. Unang birit. Unang birit.
4: Uling hirit na yan.
3: Uling hirit.
4: Huling hirit na yun dahil gabi na, dahil gabi na yan. Yung
3: Imagine yung gamitin ko RG ano.
4: RJ Moon! RJ Moon!
3: Imagine yung gamitin ko, good evening smileys. Good morning, kuya.
1: Hoy! Terebi! Huling hit! What?
4: RJ Moon!
1: Hoy!
4: RJ
1: Moon! Hoy!
4: 100.
1: Baka maano? Baka mapitaya tayo. Pero wala nakakalimot sa isang may tulog ng episode. Anong episode yan, TOC? Ba't may RJ guitar dyan? Oh, never mind.
3: RJ guitar.
1: Oh, July! Na spaceport. Nakita yung... Oh! Okay, tanda ko na. Tanda ko na. Oh my goodness. Walang nangyari. Walang nangyari dun.
3: Kung saan na yun eh.
4: X. Ba't mo kinabisado lahat, TV? Ba't mo kinabisado lahat? Walang nangyari sa... Ha? Huh? Walang nangyari
1: sa... Because he's a certified gooner.
3: Reben.
1: PH care kasi tinutukoy niya. Why? Pre-Apple.
3: Balado niya ang loob.
1: Pero anyways, LTG, inanunsyo mo na pa. Ah, never mind. Inanunsyo na pala yung ano.
5: Yeah, inanunsyo ko na kanina.
4: PH4.
1: No. Pero yun nga.
4: Ay! Terebi! Ako na naman ni
1: Minit.
4: Na-mention na naman ako ni Terebi.
1: At ito guys, sige. Guys, pwede ba ako mag-plug? Plug ko lang yung show ko dito.
5: Pa-plug ba?
1: Okay, mga kalamaw, mga smileys at mga
3: TQ. Tama ka.
1: Sa darating na Agosto 3. Agosto 3, tama ba? Ay, di. Agosto 4. for August 4, ang Asia's Party Club ay masasimulkas na sa Cool FM 99.5 at Cool TV. Yay! It's so great to be back, mga kalamaw. And hopefully sa bagong programa kong Asia's Party Club, enjoy nyo yan. May actually inihanda ko na yung mga segments na dapat yung abangan. So halina at party-party na sa Asia's Party Club tuwing ano nga yun, Martes alas 8:30.
5: Kasama ba si Alan P?
1: Wala mo na sabihin ako yung iba na yun. At guys, abangan nyo, mamimigay ako ng 10,000 pesos.
4: Mamaya
1: 9,000
4: lang yung
1: binalik.
4: Tinamay ka na rin, nabiktima ka na ni Terebi. Dapat si Terebs,
5: papuntayin talaga natin ang Vibe Plus.
1: Tapos isama si Meps.
5: Dapat yan. Dapat kailangan makapunta si Terebi sa Vibe Plus.
1: Si Terebi, si Mep, si Dapa, si AJ, si TCT,
5: para na makita niya si Ana Ramsey ng ano, ng literal na nasa stage.
1: Na ipasok si Terebi sa TV5 Reliant!
5: O nga pala, anunsyo lang po, no? Anunsyo lang po. Si Terebi po mamaya, sasayaw po yan sa Good Evenings.
1: Anong sasayawin niya?
5: Magaan na yan. Tawag dito. Alam mo yung ano? Yung ulala, yun, ulala baby. Yan.
1: Okay. Ulala baby. Okay,
4: Terebi, ano yan? Bakit may Ani Ramsey dito, ha?
5: Ayun na.

0: kanta si dapat okay okay tama na tama na. Oy oy ano ano yan Lonzo? Ano yan Lonzo? Parang alam ko lang. Para lang sa'yo.
1: Ang giling giling
0: agad
1: ko.
0: Agad lang. Agad doon lang. Agad doon lang. Baka bigla tayong ma-memo ni Mikong bigla eh.
1: Di ko na
0: bigla talaga na tayong ma-memo ni Mikong mamaya. Wag na. Naalala ko, maganda po ang ating ano,
2: Naubos ko na rin sa wakas!
1: Ano?
2: Naubos ko na rin sa wakas yung potato corner ko.
1: Ang bilis naman yan ah. Ay.
3: Wait, anong anong size yan, Gio?
2: Tera.
3: Tera, okay.
4: Tera Nova, so far away.
2: Di ba? Tera beat.
3: Ano na naman yun?
2: Dinensyon na naman ako. Mention. What? Ako po ay magtitik ng rest. Maraming
1: salamat. Okay.
0: Oh, ba't may empty? Ba't may empty?
3: Ay pa do.
0: Ba't may empty?
3: Ito ay pa do.
0: Oy, ano na. To? Ano to? Ano to?
1: Patrol ng mga bak... Ha? Sino gumawa nito?
0: Ano to, Lonzo?
3: Brick thing gawa, tapos may... Wait!
1: Sino gumawa nan?
4: Gumawa dyan.

0: owner ng GWN, pero hindi ito.
1: Ano meron? I-play ko.
0: Ano meron?
1: Wag na.
0: Pero ano?
1: Ano meron?
0: Close mo na yan. RJ, close mo na yung chat. Close mo na yung chat. Delikado. Baka may memo tayo ni Mikong.
2: Mamikong tayo bigla. May tumawag dito. Oh my God.
0: Oh, na.
1: Ano meron?
0: Wag ka na. Magi-curious. Check mo lang sa phone mo. Please. Hindi mo na panoorin. Wag mo na sabihin. Baka man na tayo eh. Alam niyo naman yung responsable ko dito, Asset of Entertainment.
3: Ano naman yan, Terebi! Ano naman yan!
4: Uy, naipre, oh.
0: Bibe.
2: At saka guys, ito. Hinay-hinay lang, ah.
4: No!
2: Hinay-hinay lang po. Okay, hinay-hinay lang
0: po. Hinay-hinay lang, baka mamemo tayo.
1: Seryoso na yun.
0: Speaking of utot, guys, mag-usapan natin kung ano yung nangyari sa Smiling Chill nung 9:55 ng gabi. Kagagabi! Okay, so guys, can I take the spotlight muna para ma-explain ko sa iyo ano nangyari nung 9:55 kagabi. Okay, so once upon a time, kakatapos lang namin ng ano ayun! Yes!
2: Sa bagay, nasa NR Studio ka. Ano?
0: Okay, so we were gonna do a explanation on what the heck happened on Smile and Chill. Wait lang, but before that, tawagin ko kaya si Gabo. Wait lang, Gabo. Pasok sa booth. We will gonna explain.
5: Yan, intro sa
0: okay, Gabo. Okay, explain ko na kung ano nangyari nung 9:55. So, ayun, kakatapos lang namin ng some sort of a technical check or yung at saka yung pagbuild ng set sa labas ng Smile Center. Actually, patapos na 'yon. Patapos kami. Tapos si Gab, pinapanood lang yung replay ng gabi, Gabo, and then yung other people na nasa VC, si Anima, sino pa? Hindi ko natin masyado tanda.
5: Oh.
0: Pero, ang nangyayari, out of nowhere, si MSA tinutok yung puwet niya sa microphone at umutot. Doon bumagsak yung katahimik.
5: Buong ano talaga! ito lang magsabi ko.
0: Talagang
5: binasag niya ang katahimikan. Smile and
0: Chill. And then afterwards, alas geez, sinampahan ko na ng joke na memo sa meme center Alex na umutot pala si MSA sa Smile and Chill. Kaya napakabaho doon. Kailangan namin magsuot ng protective gear para hindi lang namin maamo yung baho ng utot ni MSA to the point na
5: Real.
0: Nagkakaroon na Real. ang polusyon sa Pilipinas.
5: Alam mo, pre?
2: Okay, Gab, go.
5: Sa sobrang baho ng Smile and Chill, kailangan ko pang andarin yung air filter ko. O sa ang baho, pre! Mahilig sa baho!
0: Ay, naku! Guys, napaka-love trip talaga nangyari sa Smile and Chill, bro. Like, hindi namin mapigilan tumawa na out of focus si Gabo habang ginagawa yung gawain niya. At, oh my goodness, nakakaloka talaga nangyari. Anyways, J.A.
5: Ito, J.A. Naka-

0: Nak-in ako noon at that time. Na-caught off guard ako eh. Brutal putok. Bigla na lang ako noon.
1: Ay nako, nakakaloka. Pero anyways, J.A. J.A. J.A.
2: allegations, bro.
1: Na...
3: Wait lang. Rinig ko talaga din. Buti na lang, dyan ako sa call para na-witness ko yung examinate. And, grabe talaga. Sobrang pag-uwi yan today. Inakoy, buong Batangas ang utot niya. Hindi lang sa barangay nila, hindi lang sa bawang, hindi buong Batangas.
1: Ano yan?
3: Legit.
1: Pero yun. O, si J4, andun ka ba sa Valencia nung nangyari yun or wale?
3: Parang wala eh.
1: Wala. Sobrang love trip talaga kagabi, J4. Sinasabi ko sa'yo.
3: Actually, guys. Yan ang memo plus gold. Ay.
2: During the entirety of the record. So, nakatulog ako.
4: Kasado pa sa mga kumakain, yun lang ha.
1: Ay, nakakaloka.
2: Pagod na ako.
1: Oh, MSA, ano yung feeling mo nung gumuhinhawa ka na dahil nakapag-utot ka na sa ano? Ay! Ipoy talo.
5: Talaga ba yung
1: ano?
3: Siya?
1: Ano? Anong pakaranda mo, MSA, nung umutot ka nung bandang 9:55 sa Asma Legend?
2: Ano?
1: Guminhawa ka?
4: Guminhawa. Kaya I want
1: buti na lang. Wag mo na lang ulitin or else imememo na kita talaga ng ano, seryoso.
3: Ayan, MSA.
1: Ayan, lagot ka sa...
4: Guminhawa ang aking tiyang ko. Salamat na lang.
1: Anyways, Tambayan Quattro Plus is sponsored by Diet. Okay, balik na sa Discord feed. Tapos na ako mag-explain. Thank you, squad. Ayun na dyan.
3: Oras po, 10 minutes na lang, 6:50 p.m. Philippine Standard Time. 10 minutes na lang po bago mag 7 p.m.
1: Oh, extended tayo!
3: Wait lang.
1: Hanggang 7:30.
5: Uy, 7:30 pa, uy!
1: 7:30 pang ano, ito ang conclusion. Ay.
4: Pwede! Ito ang combustion!
1: Combustion. Ah, oo pala, parang si ano. Si MSC.
3: Ito ang
1: constipation.
3: Ito ang
2: constipation.
3: Ay.
1: Ito ang constipation. Ay, mali.
3: Constipation. Ito ang constipation. Ito ang iPad.
1: Ito ang Coca-Cola. Ay. Ito ang Coke. Sabi rin ni...
6: Coca-Cola Light. Coca-Cola normal. Coca-Cola zero.
1: Ay, baka mamaya, ibang Coke ang sinasabi mo dyan, Romar.
2: Uy, Huwag ganon.
1: Huwag kayo maging adik. Baka mano tayo ni Pidea.
2: Please give me
3: Coke. 7:30 ba yung ito ang conclusion?
1: Oh, 7:30 p.m. yung ito ang ano,
3: ay na.
1: Complex. Ay.
2: Tingnan niyo sinabi ni RJ, please give me Coke.
1: Hindi mo gets. Hindi, mali yung pagka-pronunciation mo, pero of course due to reasons na ano, hindi ko siya masabi dito on air.
2: Gusto mo ba sabihin ko on air?
1: Oy, ka ano. Wag na, sasmanin sila lang.
7: Guys, imagine guys, ang ating host 14 years old pero yung programa niya 21. Ay, napali.
1: Dabo!
4: Ano 21? Eh di kung 21 din yan, ma-air sa Smile, ano ka pa?
7: GG's. Ay, 18 pala, mali.
4: Okay! 15 yun! 40 ni J4, tapos rating 15 yung program. Ay, naku po, na-bypass ni J4.
1: Ay, J4, kailan ang kailan birthday mo?
2: October 5.
1: Layo! Oh, gawin niya naman 12. Ay, sige. Guys, sa birthday ni... Wait lang, J4, kailan birthday? October 5, no?
2: Oh.
1: Sayang, Monday. So...
4: Aray.
1: September 10th. Ay, no, October 5, Thursday. So, October 7. Bigyan natin siya ng birthday special.
2: Oh, oh. Okay.
1: Na sabi ro Romamar na sa betlook pa ni si J4 nung pilalabas ang na
2: oh, oh,
1: Lotso, ilan taon ka na? Sino pinakabata pa kaysa kay J4? Sino kaya?
3: Ilan taon ka? Lord, I-14. Ay! Ay, buti! Buti yung T-O-N. Tama yung, ano, tama yung pag, ano nyo.
1: Sino sa pinakabata?
3: Wait, ay!
1: Guys, si Lotso daw ang ating magne dito sa Smile. Yay! Siya ang ating magne. Ano, commercial muna tayo?
3: Kulang... Mag-let na sana ako eh. Mag-let na sana ako as in 7.
1: Ah, mag-left ka na ng 7, eh di ikaw na mag-spiel para sa commercial. Ano, kaya mo?
3: Oh, pag hindi ba ito, baka magaan. Sige na nga, ano, sige, mag-left na lang ako ng ano, 7. Magano ba?
5: Sige ko lang.
3: Ano ka na, kayo?
1: Ano, sino kaya mag-spiel?
5: Sige ako na nga lang, magbabalik
1: ikaw na nga lang!
5: Magbabalik po ang tabayan Quadro Plus makalipas ang ilang paalala. Yun!
1: 60...
4: Ang programa nito ay hatid sa inyo ng Tico Plus Diapers!
1: Na!
5: Ang oras ay alas 6. Ano, basta 4 minutes before 7. Yeah.
1: 656!
4: 67!

0: following advertisements, you'll be seeing it real, car. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that out of real, fuh.
1: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat, gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morello po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.
5: Dito na tayo sa Jureng, kung saan lahat ay okay. Sa Jureng, lahat dito ay super mura. Lahat mga maganda dito sa Jureng. Sa

0: Pagkabalik ang tambayang kwadro plus kailangan pangalan.
1: Tambayang kwadro! Aba!
0: Oras! Ang oras, alas 7. Nauna at luna na nga. Gabi.
2: Tambayang kwadro! Aba! Dapat lang!
3: Aba! Dapat lang!
0: Aba! Dapat lang! Aba! Dapat lang!
1: Yan, kamusta kayo mga Quadro Squad and kamusta kayo Smileys? Good evening!
0: Good evening, Smiley.
1: Akala mo show ko na eh, no?
4: No, bye! Ito ang tambayang Quadro!
0: You're hiring!
1: Ibo, hiring. Ang tambayang
4: Quadro! Ito ang tambayang Quadro!
1: Speaking of IAC, the team up itong confessions is now available on music platforms such as Spotify, such as Spotify, iTunes and shit. So, sorry, memo. yun. So basically, basta search na itong confessions, basta mag-appear na yan sa Spotify, Matic. Ilang yun? I am excited kasi literal na nag-approve yung yung provider ko literal sa smile pa talaga na ano ng 31 pa talaga. Tinapat pa talaga ng launch day na approve yung ano yung cut. Natawa ako eh. Pero anyways, IAC will be on IAC will be on paano ko ba sabihin? IAC will be on 7:30 ngayong gabi and eto pahapyawan ko na kaya ng ang ating ano pahapyawan ko ng ating topic for this time dahil doon sa hashtag pa lang, may quote-unquote nga, di ba? Quote-unquote, ito ang kamalasan ko. Bakit kaya ganun yung title natin sa IAC ngayong gabi? Di ba? Bakit ganun ba yung title natin sa IAC ngayong gabi? Yan ang pinaka aabangan natin sa IAC mamayang gabi literal pagkatapos ng tambayang kwadro. Yan lang. I'm so excited dahil 'di ba? Sabihin na natin IAC has been on a hiatus since like tatlong buwan yata ako hindi nakapag-produce ng IAC if I'm not mistaken. And I love na makakapag-produce na naman ako ng itong confessions dahil last time, 'di ba, nung episode 4 oh my god Romar RJ eto doon nangyari sa IAC nung last time. Kasama ko si Yukine. Kasama ko yung friend ko si Yukine. And yun yung pinaka mahabang IAC sa ano na pinodus ko. Literal na 2 oras yun. Dahil sobrang haba din kaman kasi ng confession na ginawa niya. So, yan o. Tawad dito, viable ika nga. Viable yung ganong kahaba. Anyways, i-transfer na natin ang ating ano ang ating linya kala Israel kala ano ayan back to you guys. Ay nako po.
4: Oy
1: okay sa inyo. Yes.
3: Nakamit pala ako rito pero yeah
4: dead air
3: balik na ani ako eh.
4: Wap mag ngay, pot ngay,
0: bamay. Anyways, maraming salamat, LPG.
5: Wala akong confession.
1: Wala. Wala.
3: Ako,
1: literal
3: ako,
1: na wala.
3: Ako may confession ako. Pero hindi ko, I'd rather not say it.
2: Ayun na. LTG, may confession ako. Si, ano, malaki pa rin. Confession ko po ay, mas malaki pa rin ang ilong ni Geometry kaysa sa akin. Thank you po very much.
5: Ito yung confession ko. Ito yung confession ko. Wala. Literal.
1: Na literal wala. Na wala. Yeah.
3: Na
1: wala kami niyang chong.
3: Wala. Wala talaga. Ay.
5: Wala talaga. Definitely wala.
2: Yeah, wala talaga. Wala talaga. Walang tayo.
3: Oy, bale.
2: Walang tayo. Try lang.
1: Sanang magi kami ni... Ay, nako po. Ayan po, ayan. Tama yan. Tama yan.
3: Ito, ito, ito, ito, ito lang masasabi ko, Priapol.
1: Ano, ano ito. Masasabi mo, Isil?
3: Ito, ayan.
1: Ano?
3: Wala, wala, wala. Tinipe ko sa Smile Radio. Sorry guys, na LOS ako.
1: Oy, oy, oy, RJ.
2: Yan, loss of... Wala, wala.
3: Oy, oy, oy, oy. Loss of self.
1: Loss of something.
3: Loss of self. Loss of something. Kala nyo, ano eh. I have something to say ano, eh.
5: Miguel. Yung kay Terebi.
1: Yan, hindi, tama yan. Tama yan. Tama yan, Romar. Loss of SSH keys.
5: SSH.
1: Loss of SSH keys. Literal na wala mo.
5: Literal na wala. Wala kami ng chong.
1: Wala kami ng chong.
3: Wala kami ng chong.
2: Wala. Wala. Wala. Walang tayo. Walang tayo dito. Ay.
3: Aray mo, Gab! Aray mo, Gab!
2: Okay! Sa gitna na, boy! Ako na may sumbagon ko na, boy! Boy! Ako na may sumbagon ko na, boy! Bahawa!
6: Mata! Manibig ka, bata!
3: Ay, ay, ay, napakasakit naman yan.
2: Paas if! Paas if na hindi bata si J4! Paas if na hindi bata si J4! Ay! Ha? Tumahimik ka dyan! Cause of unemployment!
3: Eh
7: mga tumahimik, ni tumahimik kayo mga gasyong kayo.
6: Ah, nahimik kayo.
7: Eh manahimik kayo mga adik.
6: Oh,
3: nasana ko.
2: Tumahimik ka. Dahil kung hindi ka tumahimik, masisira ang buhay mo at sa huli ang bayan mo.
3: Manako. Guapo, wala ding auto.
6: Kami ang fan sa bayan.
3: Oy, oy, oy, oy. Cut out.
2: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
6: Okay, oh, okay.
3: Hindi ko matatapusin. May mura yung ano sa dulo. Katrina Halili, yeah.
6: Oh, ano yun? Guys, masasabi ko na lang dyan.
5: Ako, literal na wala.
6: Wala ka, wala akong yan, Cho.
8: Bingit.
3: Ay! Ano, sinabi mo ulit? Walang tayo?
6: Oh!
2: Wala ko sinabi.
3: Ano sinabi ka ata?
6: Ano yung sinabi?
2: Wala
6: ko
2: sinabi mo lang yun.
7: copyright.
3: Ang lakas ng mic mo, RJ. Baka sinusubo mo ba ang mic mo? Joke lang.
2: Hindi, bro, hindi ako yung sumubo. Ay. Oh, na loss of Halili.
3: Oh, loss of Halili. Oh, na, oh, na. Ano na namin?
6: Ay.
3: Dito pala si ano. Andito si J4. Sige, gantong setup muna tayo.
6: Wait lang nga, wait lang. Uy, magsusumo to. Mag-ano din ako. Wait lang nga.
4: Uy, ba't nandyan si J4? Dapat i-deport nyo. Pabalik sa CR niya.
6: Oh?
3: Ay, sige, i-deport natin. Uy, J4, sama ka sa akin. You're under arrest. Kukulong ka namin doon sa banyo. Uy, dito. Pasok. Pasok dito. Uy. Uy, RJ, paki-switch to... Oy, ah?
4: Ba't ka na sa labas ng ano, ng studio, ng building? Illegal alien ka, bumalik ka sa CR.
3: Alien ka, alien ka.
4: Alien ka, bumalik ka sa CR. Bumalik ka sa pinagbulan mo.
3: Ito po ang yelo. You're not, you're allowed to be in our time. Oy, oy, oy, oy, oy. Ah, okay, okay, okay, okay. Time out. J4, 1 second.
8: Pinatay si J4, pinatay si J4.
3: Hindi, ako yung patay.
1: Pinatay si J4.
3: Ganyan na pala, J4, ha? Ganyan na pala, ha? Kill.
6: Wait, oh, wait. Aray, aray, aray, aray. Ba't ako namatay? May corona.
3: Ayan, nakaganti na ako sa'yo.
6: May corona.
4: Wala na.
1: Ilan na pa si J4, ha?
4: Naglalabanan ang mahilig maghintay at ang mahilig mag-larp. Nakita natin sa camera ngayon.
3: Alas na si J4.
6: Wait lang. May naayos pa.
1: She's out of my league.
3: Hey! Ah, ito ang liga.
4: Ito ang liga.
1: Tayo nga
3: po. Wala
4: yes,
3: pa.
4: Yes. Wala pa
3: nga ni.
4: Mamaya pa. Ito lang masasabi ko.
1: Announcement po natin. Dapat magti-thank you din si Terebi, no? Thank you.
4: Mga smileys, huling hirit na, Charlotte.
3: Na.
6: Ah, kaya pala. Sige.
4: Sa huling hirit, laging huli ka. Sa huling hirit. Pero we should talk
3: about... Wag yan! Memo na natin ng TOC, guys. Joke lang.
6: Uy, Minemo,
1: nagpatugtog lang.
3: Nagpatugtog kasi, actually, that was supposed to be the, ano eh. Okay, fun fact, that was supposed to be the theme song for Asia's Party Club. Pero, nagpalit na kami. Nagpalit ng, ano.
6: Nagpalit na ng ugali.
3: Anong ugali? Ng team music kasi, ng, ano, ng music nga ni... Ha?
4: I feel good.
3: Wow! I feel good. Na.
6: Wow! She's out of money. Wow!
1: I feel good. Na.
4: Eto.
8: Dahil makapirate tayo, yung wag na lang.
4: Uutot
8: na ako. Dahil makapirate tayo, wag na lang.
3: Hindi, ano? Yung copyright pwede naman na rin i-mute kung may na-detect.
4: Alam nyo guys, yung play ni RJ, yan, yung kantang yan. Yan yung magiging theme song ni MSA, pero ito yung lyrics. Wow! I don't feel good! Uutot na kasi!
3: Uutot kasi, Ani!
1: Wow! Ba't parang naging ano eh? Ba't parang naging ano? Waluigi ang...
4: Yoshi!
3: Ay, split screen. Thank you. Para kita rin yung mga taga TQ squad dito.
6: Kaya nga. Tambayang
4: ang TQ Plus ay hatid ng TQ Plus diapers. Sulit.
6: Oh my god.
1: TQ Plus
3: Drive. I just realized si Apple Plus.
9: Ay, hatid sa inyo ng TQ Drive.
1: Hindi na tambayang quadro, tambayang uno na.
9: Tambay uno. Ayun, tambayang uno. Tambayang uno kasi dito,
1: madaming ano eh. Madaming wala ng TQ squad at the moment, 'di ba? At the moment, pero anyways, dahil malapit na din tayo magtapos, ano ang masasabi ninyo dahil we have a launch day. we have a launch day on Smile Network, right? So, yep.
6: Ito lang yung masasabi ko. Guys, ba't hindi niyo ako binigyan ng load? Wala siyang hotspot kanina, tapos wala, hindi ako makapanood kanina. Hindi ako makapanood.
10: Kasalanan namin
3: na nawalan ka ng pera, Charles.
10: Ba't kasalanan namin?
6: Hindi. Gusto ko lang ng load. Please, give me load. I need this.
9: Halaka.
4: Bibigyan kita ng load sa community.
3: Ay, J4. Do you want load?
6: Yes, I want load.
3: Get a job!
4: Yeah! Employment!
3: Job application, yes.
4: You need salary. You need job. Now get your butt there.
3: You need salary or paycheck so you could buy load.
10: Salary.
3: And in your salary, you need to buy your time.
9: Salary. Employment.
3: Tax. What is it?
1: Si Vido parang nagiging alam mo yung ano? Parang nagiging grandma na si Vido.
9: Delikado.
4: Buti na kay earphones ako.
9: Bakit? Ano meron?
6: Mahuhuli si
10: at least.
6: Oh my god.
10: Oy, medyo okay yung kwenta ako. Kinailangan ko lang matulog.
1: Ay, sino to?
6: Oh yeah.
3: Nasa ano?
10: Sino?
1: Oy, may nag-aana doon sa voice chat. May nag-aaral sa voice chat ng Roblox. Ito moment.
10: Si Nechute!
4: Sino
10: ka man?
4: Sino ba yan? Si Gomen Amanay? Ay!
3: Na! Si Gojo!
6: Patawad Amanay! Ay!
3: No!
4: Patawad Amanay.
11: Wala akong itinatanim.
1: Okay, ulit. Ganito.
4: Oy, shut up. I-re-recite na ni RJ. Go.
3: Okay. 3, 2, 1. Action.
11: Patawad, Amanay. Subalit, hindi man lang ako nakakaramdam ng galit sa iyo ngayon. Wala akong itinatanim na galit sa kung kanino man. Ngayon lang kasi parang napakaganda ng mundo.
3: Actually yung background music lang siya, hindi naman siya parang holy music lang yung random piano music upon discovering the track. So, yeah.
10: Oh, really?
3: Pero si RJ,
4: ito masasabi ko sa'yo!
10: Maganda
4: last points ka sa langit!
10: Mano, kay Sus.
6: Tama
3: ba? Yung
6: mga sa langit,
3: minus
10: points yan sa langit. Minus points.
3: Who cares?
10: I graduated in a Catholic school.
3: Minus points!
10: This is Catholic sports.
2: Copland approve! Copland approve! Ay, mali.
6: Ito, ito. Ito, guys. Ito yung tamang 3 o'clock player. Pambihira ka, Jeffrey Dyson. Ang pangit ng pamumukha mo.
9: Hoy!
10: Canada!
3: Malalayo, malalayo! Nakita ko na yun. Iba
6: na yun.
3: Bawal
6: na yun.
3: Bawal na yun. Bawal na yun. Bawal na yun.
6: Minus points! Minus points! Minus points sa langit!
2: Do you mean? Ikaw, Gabriel Ansaldo, ikaw, Gabriel Ansaldo, ay ipinapatawan kita ng minus 69 for 20 points dahil sa ginawa mong kababalaghan.
6: Chill, guys. Oh my God. Oh my, this guy, bro, ain't no way. Ano tayo?
3: Ito ang balita. Ay,
6: Bayo muna, bago balita.
2: Alam sa aksyon, Bisaya. Ray Pasaporte. News 5.
10: Ito yung tama.
6: Para sa aksyon, Bisaya. Ray Pasaporte. News 5.
2: Ano pa?
3: News 5.
2: Breaking news! Si MSA umutot na naman sa Smile Network!
10: Oh my god!
6: Teka.
3: Mali, sige.
2: Punta tayo sa news region. Diba 7.25 na?
3: Oy, parang awa niya na, mag-shoot na ako.
2: Oy, bilay! Yan po, nagtatapos ang tambayang tikol ni Astriel. Maraming salamat po.
3: Oy, hindi na lang ako nag-shoot na.
2: Tapos tayo sa susunod po na Blunes. Dito lang sa mas binalawak na Tambayang Quadro Plus.
6: Ang programang ito ay atin sa inyo ng TQ Plus Layers. Sulit na sulit.
3: Ay, nakakaloka kayo. Susunod na ito ang conclusion.
6: Ito ang confusion.
3: Ito ang confusion.
2: Ito ang confusion.
3: Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito ang confusion. Ito

And we are back. After 3 months of hiatus, ito na naman tayo for episode 5 of Ito Ang Confessions. Magandang gabi, smileys! Diba ang nakakapanibago kasi diba kala mo before sa Cool FM, sa Cool TV. Ngayon, magandang gabi, smileys! At fellow gamers, sa ngalan po ng Smile Studios at LTG Network Philippines, ako po ang inyong nag-iisang generic gaming VTuber na si Larta Gaming, and welcome po sa, of course, Ito Ang Confessions, kung saan ang inyong mga kwento ay babasahin ko. And I'm really, really excited dahil sa totoo lang, launch day ng Smile Network, and then launch day pa nitong IAC, 'di ba? 'Di ba grabe? Like it is 'di ba ang ano, ang like launch day ng IAC na episode 5 kasi natagal ko nang hindi nakapag-stream and nakapag-hatid sa inyo ng confessions. But anyways, mapapakinggan po at mapapanood po ang itong confessions sa Smile Network Smile Channel 1620 kHz sa Manila SDR at syempre sa mga social media channels ng Smile Network at ng inyong lingkod. Mapapakinggan po rin ang inyong confessions on a podcast form bukas ng gabi sa Spotify, Apple Podcasts, and on your podcast service of your choice. So nitong nandang buwan, narinig po natin kahap ng noong last episode ang confession ni Yuki Nekawai, one of my friends on streaming, one of my friends on the Purple App. And ang istorya po natin, istorya po niya rather, ay tungkol sa other me, na there's a lot of things that there are outside and inside na may maganda, may mabuti, may yung pinaka maganda doon, nakausap ko siya sa program mismo. Dahil that will be like a 2-hour special. And not gonna lie, that will be my bucket list na bakit ganung kahaba, pero anyways, ganung kahaba, pero ang ano, malaman ika nga, malaman yung kwento. And ang sarap sa pakiramdam na ano ko yung kwento ni Yukine on IAC pa talaga, and talagang hindi ko talaga mapariwari na talagang nag-confess talaga siya sa akin. Like again, Yukine, if you're watching this, thank you so much, and I will see you in probably like if mag-stream ka next time or may mga karaoke session, I will probably visit you and yun lang naman yung nangyari sa IAC last Friday of April yata yun, if I'm not mistaken. And then after nun, may nangyari internally kaya hindi yun nakapag show sa IAC. Pero naresolba naman yun lahat. And ayun, ito pa nga pala, no? The theme for itong confessions ay available na sa Spotify, Apple, iTunes, and sa lahat ng mga major streaming platforms nationwide and worldwide. And pwede pa rin kayo mag-submit ng ating confessions form. Punta lamang po kayo sa ltg.network/confessions. At magpadala ng sulat sa confessions@ltg.network. Again, ang hashtag natin ngayong gabi ay ito ang kamalasan ko. Ang weird, bakit ano, 'di ba? Ang weird. Bakit kaya ganun yung hashtag natin ngayong gabi? 'Di ba? Again, mag-shoutout muna tayo sa mga nandito, kay JP, kay Pop Kriya, na nasa Purple Up right now. Maraming salamat sa inyo.
And yeah, thank you so much for that. It's also nice. Thank you so much for that. Okay. Eto na nga. Eto na. Magsisimula na tayo sa ating 5th episode ng Ito Ang Confession. This episode ngayong gabi, will be an actual anonymous confession. Kasi literal na anonymous talaga ang letter sender natin kasi ayaw niya talaga magpakilala. So, and it is on English. And it is on English, so malamang nosebleed na naman ako at the moment. And hopefully, itong confession na to ay kapulutan ninyo ng aral, kapulutan ninyo ng ikang ay lesson sa on every single thing on your life, 'di ba? Why not? And this will be English. This will be English. Again, this will be English. So, medyo nosebleed na naman tayo. So, tayo na magsimula sa Ito Ang Confessions. At ito ay pinamagatang My Unlucky Life. Iba't ibang kwento ang matutunghayan sa Ito Ang Confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

Always Grocery. Mga bagong bilihin, kami ang nagdadala mula sa pagawaan. Araw-araw, may promo at sale sa bawat produkto. Tinutulungan namin ang mga tindera at negosyante sa pamamagitan ni Aling Sari. Presyo ng mga bilihin, kasya sa inyong bulsa. Ito ang grocery para sa masa. Always Grocery. Opening branches nationwide.

of what I've learned on that confession. Ika nga, ganun din yung nangyayari sa akin eh. I can't lie. Again, sa mga gusto magsalita about tungkol sa, ano, at tungkol sa confession ng ating anonymous letter sender, sa mga nandito sa Smile Radio BC, pwede rin kayo mag-unmute. Ayan, pwede kayo mag-unmute. If you want to have some violent reactions about what happened on that anonymous letter sender. Not gonna lie. Parang wala yata naka-mute yata itong mga to. Anyways, balik na tayo sa IEC. Balik na tayo sa ating hosting. Again, final thought. Okay, final thoughts about what have been witnessed in your confession. Alam ko masakit. Alam ko masakit mawalan ng ikang ay iniirog. Hindi physically, but emotionally. Dahil ika ngayon nag-break up daw kayo, quote-unquote. And again, sadly, yung quote-unquote allegations of cheating, hindi talaga may iwasan yan. Or kasi hindi naman talaga allegations ngayon yan eh. Dahil talagang nangyari talaga yon. Sadly, sa ano niya, sa kung ano yung nangyari sa kanya talaga at all. And wala tayong magagawa eh. Sa totoo lang, wala tayong magagawa doon dahil it is now done. It is now sabihin na natin, it is now that time na alam mo sa sarili mo na kailangan mo na siyang iwanan. And yun din ang nangyari sa akin before. And nangyari din sa akin ngayon na I know that, quote-unquote, sabi daw kasi sa akin, hindi daw kami compatible. Diba? Hindi daw kami compatible ng kadate ko before. Pero ang lesson learned naman for that scenario is just to be contented. Ika nga, to be contented and to be what you want to be as a content creator, as a streamer, or paano ba sabihin, as anything that happened in the personal life of things. Kasi ang hirap lang na oo, nagiging ganito ka, pero kung hanggang ngayon naglulugmok ka pa din, parang iba na yata yan. Kung talagang gusto mo, kung talagang mahal mo talaga yung girl na yon, mamahalin ka palalo if bigla mo lang talaga siyang iwanan or talagang make this as a friend, ika nga. Just be friends. Kasi sa totoo lang, mahirap magkaroon ng lovers these days. Sa totoo lang, sobrang hirap magkaroon ng iniirog ngayon dahil adami nilang iniisip. For example, gusto na lang mas stable muna yung future life. Gusto nilang magkaroon

0: ng magandang for example, nakapag-ipon, ganun, nakapag-ipon. Like, yung stable yon, stable, ano, stable life. And, hindi natin malisisi kung talagang ganun yung mindset nila because, sa totoo lang, a lot of things that have been, paano ko ba sabihin yan? A lot of things that have been discussed earlier is just that thing na wala na talaga. Like, hindi na talaga, wala na talaga second chance or something. Yan ang pinaka-problem din sa relationship. Because when you go on to a relationship, you need a really, really bad commitment. Na talagang kailangan mo talaga i-commit yung buong time, yung buong pagkatao mo, or buong pagkaano, basta lahat. Kasi, not gonna lie, ganun din yung ginawa ko sa kanya when I start dating. Pero ang problema nga lang sa ganon, pero ang problema lang sa ganon, oh no, nawawala yung like the drop frames tayo. Anyways, like the drop frames tayo na Layla. Anyways, kung ganon yung nangyayari sa relationship ninyo, na ano, syempre, you need to, ano, ba na yan? Dating tayo game. Oh my God.
1: Dating tayo anyway, gaming.
0: Again, just make your relationship flourish. Kasi talaga, not gonna lie, maubos lang yung time mo. Kasi talagang kung hindi ka talaga niya maal, you're just wasting time. Diba? It is wasting time and effort na bakit ganun yung, 'di ba? Bakit siya ganun? Bakit siya ano? Kasi yun yung talagang may isip mo na magiging ganyan ka na lang talaga. Sadly, that is the reality of things. And I hope na ano, kung sino man yan talaga nasa anonymous confession ko at the moment. Again, maraming salamat sa lahat ng mga sinabi mo, kasi that girl, like, that was also a nakaka-relate ako sa mga ganyan talaga, kasi ganyan din talaga ako. I'm an introvert, pero again, wala akong ganyang mga relationship stuff. Ang sa akin lang, I just want to entertain people. I just want to make someone people happy. And I think hanggang doon na lang talaga. Again, that anonymous confession, maraming salamat po kung sino ka man sa pagbahagi ng inyong kwento na binasa ko kanina. And that will be ito ang confession for today. Again, after nito, may mahalagang anunsyo daw po ang Smile Network Philippines, dahil medyo malaki-laki yung announcement daw nila earlier. Diba? Announcement nila earlier. Again, ayan po ang isang anonymous letter sender. Ayan po ang kwento ng isang anonymous letter sender para sa gabing ito. Muli, paalala lang po na bukas pa rin ng ating itong confessions form. Para sa inyong mga kwento, bisitahin lamang po ang ltg.network/confessions at mag-email lang po sa confessions@ltg.network. Again, mas mahaba, mas maganda. Sa ngalan po ng Smile Network at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa pagtutok sa itong confessions. Again, ang podcast ay available pa rin sa Spotify, Apple iTunes, Apple Podcast, and anything basically, podcast service of your choice. Ito, confessions team is already out, so you can actually stream that. Again, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ito ang confessions. Sa ngalan po ng Smile Network at LTG Network Philippines, maraming salamat po sa pagtutok sa ito ang confessions. Ako pa rin po ang yung generic gaming VTuber na si Laro Tai Gaming. Nagpapaala lang, ang inyong kwento ay sumasalamin sa bawat buhay mo. Maraming salamat po at magandang gabi sa ating lahat. Ito ang confessions. Mga kwento mo, babasahin ko.

0: Narito na ang mga breaking news story po. Dahil meron po tayong breaking news story po ngayon.
1: Okay.
2: Ha? Meron?
0: Oh, meron.
3: News, oh, no way!
1: Wait lang. Wait lang. Handa ko ng alert. Wait lang. Wait lang.
0: Oo. Nagsisilabasan na. Nagsisilabasan na yung car.
2: Wait, ano breaking news?
1: Oo. RJ, parol naman.
4: Parol na.
1: Breaking news. RJ. Dali,
0: maglalangit ako. Karating lamang ng mga balita po.
1: Wait lang!
0: Uy, isang mahalagang statement po ay nirelease po ng Smile Network. Masahin po natin ito. Switch tayo sa ating statement po ng Smile Network po. Masahin po ito. Wait lang, pakita natin. Ang statement na ito ay kung saan, nakasaad po. And I will read it one by one. Smile Network Philippines Incorporated, Smile, has entered into an agreement to acquire the online radio stations of TVH Group Networks, including Cool FM and DZEX, effective July 31, 2026. The strategic move comes as both parties agreed to join forces to adapt to the changing landscape in the media industry and support the continued growth of Smile Network. Starting on this date, Smile will assume full control and management of Cool FM and DZEX, with an overhaul set to be implemented for both stations in the near future. Smile will likewise inherit TGON's existing block time agreements with independent amateur block radio operators, including JLR 89.5 FM and JLR 1620 AM via Manila SDR. All TGON team members will be welcome to Smile, and no layoffs will take place as part of this transition. We express our sincere respect and appreciation for the legacy that TGON team and Cool FM has built over the past 3 years. Now we are armed with three online radio stations. Smile remains deeply committed to serving our audiences by delivering quality entertainment information. Maraming salamat, Smileys at Kilama. Inanunsyo po na binili po ng Smile Network Incorporated ang TGON assets, TGON radio assets, kagaya ng Cool FM at 1026 DZEX. Yan po ang ating breaking news story po na yung araw.
1: Naglalag
0: yung SPX natin, diba? Ang kalalay.
1: Ang karabi.
0: Po, mga kalamaw at mga smileys, isang tahanan na tayo!
3: Let's go!
2: Again?
3: Oo nga pala guys, may shoutout lang ako ngayon. Kasi may nanood dito yung IRL na kaibigan ko. Shoutout po kay Jigoy! Jigoy, nanood ka ba?
1: Jigoy!
0: Hello po!
1: Happy viewing!
2: Pwede ba ako mag-intro? Gio?
0: Sige, LPG!
2: Okay. Okay, isang magandang evening sa inyong lahat!
1: Woohoo! Hey! O yan na ba? Tingnan ba natin yung ano natin? Ang jackbox tayo ay...
2: Hindi, dali lang! Nagda-download ako eh!
5: Magpapat lang muna ako! Go! Evening, Smiley!
1: Hi!
3: Magandang evening!
2: Ay, pwede pa ako magpabati?
1: Mali.
2: Go!
0: Sige!
2: Shoutout sa kanya ay... Then, sayoso! Shoutout kina Dani! Shoutout kina... sa mga kaibigan kong nasa taga probinsya, hindi ko lang masabi dito kasi baka batoks ako. pero shoutout sa mga friends ko dyan na nanonood ngayon dito sa Good Evening Smiley!
0: Ito! po kay subliminal, kay submarine subliminal nakikinig habang naghuhugas, habang umuulan, habang binabaha ang likuran ng bahay namin dahil dumagsa ang mga taga at palakas sa labas ng bahay namin. Shoutout po kay submarine subliminal. Kabati natin kay Mark Corrales, ano meron?
2: Ano?
6: Magandang yo. Gabi Luzon, Visayas, Mindanao, magandang umaga, Metro Manila.
2: Ano umaga?
7: Gabi na, huy!
2: Gabi na, huy! Wala tayo sa umaga. Ang image.
7: Hindi alas 5 yung medya.
0: Wash out daw si Athena. Athena, anong istinay pa pag-wash out mo? Live from sa Quezon City. Ay, wow!
2: Wow!
0: Shout out kay Red Dickie na nakikinig sa Good Evening Smiley habang kumakain ng pepper lunch.
2: Ay, wow! Oh, ang sarap!
7: All. Sarap ay, naman! Ay,
2: wow! Ay, wow.
3: Red Dickie, bigyan mo ko.
7: Red, pwede pa bigyan ng ano, yung steak na malaki. Yun yung kailangan natin.
2: Ano siya, tomahawk ba?
7: Tomahawk. Steak na malaki.
2: T-bone?
7: Para siyang T-bone.
0: Alam nyo ba, kung may oras lang dapat si Gab na yun, dapat maluto yan doon sa Good Evening Smileys.
5: Pre! Tapos na ako magluto!
2: Tapos na pala!
1: Taya!
0: Small Network na yun, ha? Launch day ng Small Network na yun. At syempre, announcement kanina, napilinin po natin ng Cool FM at saka 1026 DZEX. Eh syempre, anunsyo po natin na sa bayan po tayo napapakinggan sa Cool FM 99.5, pati rin sa Cool TV, sabay po din tayo na napapanood din sa Twitch at sa YouTube. And of course, at tandaan ninyo guys, sabayan din tayo napapakinggan sa JLR
7: 89.5.
2: Yes!
7: Go!
0: AAM. Transmit ng mga Navarro! We love you!
7: We love you! Cool FM! We love you! DZ!
0: Yes!
1: Oy, wait lang!
7: We love you, Smiley!
1: Tayo ng isang maligayang kaarawan kay
7: Happy birthday!
0: Kasabay po ng launch ng Smile Network po ay birthday po ng ating yung taga Cool FM, yung aming TGON head dati na si Yo. Kaya kantahan po natin ng maiwagang happy birthday. Asan yung MSA ko kakanta?
8: Wow, grabe naman yan.
2: Bili!
0: Sabi mo habang bumabayo.
2: Ayan na! Bili! Sample!
8: Just go.
0: Happy birthday, baby doll, yo! Sabi daw niya, Tina. MSA, ready ka na ba sa pagbabayo mo? Birthday wish kay Ate Kayano, kay birthday blessing para kay ano. Ito na, Migs. Are you ready, Migs?
8: Teka lang.
5: yun na mga smileys! Babayo na si MSA!
2: Babayo na yan!
5: Babayo na yan!
8: Wait lang. Yes! Gaano yung wire ko, ha?
2: Ayan, full secure. Ayan.
0: Nakapost na. Live!
8: Happy... wait lang.
2: Subukan mo na!
0: Ayan, ito na.
8: Happy birthday to you! Happy birthday to you!
9: Oh my dear God!
8: Happy birthday, dear Yeo! Happy birthday!
2: Nagagrag yung
8: tayo! Aray ko!
0: Aray Aray mo! Aray mo!
9: Yan pala talaga ang nababang
2: labas. Aray mo!
0: Maraming salamat, Big Thunder, Mapa.
9: Okay, I got it!
0: Ang ating birthday celebrant po daw ay isang diehard Dayun supporter. Kaya, therefore, we shall bring her home. Okay? Ibalik nyo si Ma'am.
2: Hoy! Hoy! Wow! Wow! Dayun!
1: Ibalik nyo si Mama Dayun!
2: Sino nang play nun? Sino nang play nun?
0: Nabi.
1: Ibalik nyo si Mama Dayun!
0: Ito po, ito po ang pinakamalaking good evening smiley talaga. In fact, para pasabog talaga kung nakita niyo yung logo natin kanina. Paki-zoom in niya Astel. Ay, wala pala sa Roblox.
2: Wala na tingin ni Roblox.
0: At dahil dito, at ito, mga kaibigan, sa susunod natin na break po, maglalaro po tayo ng games. Hindi ko alam anong games.
2: Ano gusto nyo, Jackbox or Party Internet, Jares? Hindi, ito,
7: okay, Gio. Kapag nag-Jackbox tayo, baka ma-memo tayo ng de oras dito.
2: Ay, bala what if, J4, inahamon kita, suntukan tayo, andito naman yung court, toy.
0: Hello! Sunod na po sa good evening, smileys po. Magsusuntukan si J4 at si Astriel. Tutok lang sa pagbabalik ng
2: Good evening, smileys!

0: Umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MS Agatas.
1: Adam Morello po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
3: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa J4's facility.

0: Ayun na.
1: Good evening, no. Mr. Phyllis.
2: Mm-hmm.
1: At live.
3: Ba't ganun yung song? Yung ano tunog.
0: Oy,
4: unang siret.
0: Parang fiesta.
4: Hindi unang irit eh. Unang
1: preference kasi yan. May reference kasi yan. Eh kung alam yung history ng unang irit, yan yung first theme song nila.
0: Yeah. Okay guys, paano ka nga sa camera ko? Kasi may ilalarp ako. That's right, real life larp.
5: Larp ka muna bago tayo magsuntukan.
1: Larp muna bago suntukan.
0: Guys, ilalarp ko ngayon. Dahil sa ano, dahil sa music ng promo ko. Dahil sa music ng promo ko. Bad apple ilalarp ko guys. Gamit na re yung hindi ko pa natapos kasi wala akong tunay na mansana sa. Ano, wala kami ganun. Okay, ito na.
3: Ang iyak, papakainin mo ako mansanas. Meron kami mansanas dito sa bahay.
1: Gago! Oh! Ano to, bad apple pero low budget?
6: Hindi to bad apple! Bad Coca-Cola!
1: Bad Coke kasi yan, bad Coke kasi yan.
6: Bad Coke, oo, tama.
0: Ayun na.
7: Bad Coke.
0: Walang laman eh. Yo, shit!
7: Pot.
0: Yung ano ko.
7: Baka ibang coke pala yan, ha?
1: J4, congratulations for almost killing your computer.
0: No.
1: Papayagan daw light swearing just for this first episode of good. Ano to? Good morning smileys. Good evening smileys kasi kuya pa.
7: Good. Ano sa New York?
3: New York
7: kasi umaga na to ay.
1: Pati na rin yung SBS.
3: Oh, wait, nag-crash.
6: Aray!
1: Oh, ito lang tanong ko, RJ, ilang RJ, ano ba yung mga resources na kumakain ng RAM? I mean, kumakain ng CPU? Ang galing, no? Nag-crash agad yung ating
6: bomb. Kasi RJ, nako po.
7: Ang galing.
1: RJ, natagpo ang LOS, loss of signal, loss of...
7: What?
0: Ayan na naman
3: siya! Loss of signal! Loss of soul.
1: Huwag namang gano'n si Hino.
3: Inuman!
7: Soju! Coca-Cola!
0: Loss of soul!
3: Inuman!
5: Loss of soul!
3: Tama na yan! Inuman na!
6: Coca-Cola Light! Coca-Cola
3: Normal!
6: Coca-Cola Zero!
3: Uy, wait lang! Curious ako, natry niyo na ba yung ano? What if, ano, soju at coke?
7: Grabe.
3: Soju at coke.
1: Buti pa tayo dito, wala pa tayong lower third kasi hindi... Kasi alam nyo bakit? Kasi hindi na gumagana yung XPS. Ano nangyari? Why no work?
6: Why no work? Hiya!
3: Late na yung ano, nakakainis. Late na nag-load yung SPX. Wala na, tapos na yung ano eh.
1: Hindi, bakit yung small XPX natin hindi gumagana? Yan, sana yung lower third natin. Aray mo.
5: Aray!
3: Bagal ka mo.
0: Aray.
3: O sige na, eto na. Nandito
1: absolutely
3: na ako. Sana lang makalagin agad. So RJ, paano? Pa-check sa deals niya.
1: Pero ito ah.
3: Ito na.
1: Ang gagawin natin na yun.
7: What is that?
1: Ang gagawin natin na yun is, dahil po na yun sa Good Evening Smileys, abangan nyo po, ito po, suntukan na sa Good Evening Smileys!
5: Gusto nyo na, gusto nyo mangyari ngayon? Hold on, switch ko muna yung camera ko, hold on. Para
3: wait lang, kailan tayo magkakaroon ng ano, state of bio? Ay. SOB!
1: Kailangan natin ng shoutcaster, si Kuya Pao!
3: Kuya Pao!
1: Pag-tipad mo to! Shoutcast!
8: Sandali, kumakain ako!
6: Kumakain!
5: Ito! Pasayawin na natin si Terry B ng Ulala, baby!
1: Oh, sige! Yes! Terry B!
0: Yes!
1: Hinahamon ka namin. Therapy, nasan ka na? Sumayaw ka na dito live. Demand.
2: Hindi, ginagamit kasi para sa kultivo. Ginagamit kasi para sa
6: kultivo. Hoy, SPX, gumagamit.

0: Let it be.
1: Uy, nasa si Tere B.
2: Let it be. Ana,
3: Tere B.
2: Ana, ay mali.
3: Ano, oy, oy!
0: Uy, sino, sino? Uy.
4: Tere B.
0: Uy, Tere B.
1: Si Mex na lang.
0: Low.
1: Si Mex na lang.
3: Si Meps!
5: Si Meps! Ano ko si Meps?
1: Si Meps!
3: Uy! Ay, sige, Meps, si Meps! Kunin ko muna yung monoblock ko. Ay, mali.
5: Tumayaw. Ay, monoblock.
1: Tumayaw na.
3: Sino kakakayaw? Ay!
2: Monoblock.
3: Anong J4?
1: Meps!
3: J4! What if ikaw?
1: Si Terebi!
2: Wait, guys. I have something to say. I have something to say.
5: Sige, go.
4: Sige, si J4.
2: Terebi. If Tera B dances, he will meet Ana Ramsey, okay?
4: Hindi! Wag ganun. If Tera B, he will not be a TOC of Smile.
2: Meh.
1: What? TOC pa rin yan ng Cool TV. TOC pa rin yan ng Cool TV.
4: Hindi, si Art.
2: No.
4: Ito na lang. Para pasabog, si J4 ang sasayaw. Si J4
5: yes!
4: ang sasayaw.
5: J4!
3: Ata ka na ba?
1: Ina!
4: J4!
3: 5, 4, 3, 2, 1!
5: Ano klasik ba yung yan?
3: Hoy! Naka-PG tayo!
2: Wala na.
3: Wala, memo ka na sa akin, J4.
2: Tatawa ko si Kuya Mikong, tumatawa ko. Ay, mali.
4: Si Mikong sa akin, ah.
6: And he's laughing again.
2: Wala ka. Walang maging straight. Uy!
5: Hoy, PG tayo! PG tayo!
1: PG tayo!
4: Hoy, yung lower third natin, gagi ka!
3: PG tayo!
5: PG tayo!
2: Ay, tumatawag si Miko mo. Tumatawag si Miko.
4: Tumatawag
3: na. Hoy, nag-text daw sa akin si Kuya Miko. Bigyan daw si J4 ng memorandum of employment.
5: Aray!
1: No!
2: Ay.
1: No!
4: De, kasi ito ah. Ito si Jing. Ito. J4, bigyan ka namin po ng job application po mamaya po sa bahay po ninyo.
1: No!
2: Job application sa ABS.
3: Guys, yes, check nyo ngayon yung Mr. Alex. Check
5: ano,
3: yung Alex. May nag-upload sila ng panibagong commercial ang wala. Literal na wala. Wala
4: kayo. Alam nyo, itong programa ito sa inyo ng wala. Literal na wala. Kaya panoorin po natin.
7: Panoorin natin yung bago. Yung bagong commercial ng wala. Ayan,
3: bago.
4: Commercial ng... ang bagong commercial. Oh.
7: Ano? RJ.
4: Hey, wait lang. Sadali lang.
0: Ano ka, RJ?
4: Wala. Literal na wala. Hindi, pakita mo natin. Pawang
7: up. Trash day PC niya.
4: PC mo. Bakit? Ilan ba yung CPU percentage mo, RJ?
1: J4 versus RJ. Kung sino ang ano mas babulok na Windows computer.
3: Ha?
4: Lala. Very high.
1: Oh,
2: no. Ay, mas yung akin. Mas bulok yung akin.
1: Wait.
2: It took eight hours to render an entire Blender project, bro.
3: Ito nga ang akin, matagal
1: na. Mas mahirap mag-TOC. Eh, sasabihin ko lang.
2: MSI.
1: Ano? Ito.
4: Son, bakit yung CPU usage lower?
3: 2011.
4: RJ. Malapit nang bumigay. Ito. Para sa bayan, ako po ay mag-online. Ako po ay mag-switch po sa Windows. Maraming salamat.
2: Guys, may mensahe po ako kay Carter PCs. Kailangan po namin ng PC pang TOC po. Preferably 32 GB of RAM. And mataas yung GPU. Ano? Basta.
5: Ito ang solusyon ko. Mag-knockout tayo!
3: Malita!
1: Si Gio, Alita, si yes! Gio mag-ano? Si Gio magse-servisyon totoo? Ay, nagkabila na naman.
5: Boy,
3: ba't yung gagawin si Geometric kay isang congressman?
2: Ay, no way. Geometric is using Windows. I thought he hates Windows.
4: No, alam mo ba obligasyon po bilang smiley po na hindi po ako gagamit ng Windows 11.
1: O nga.
2: Yeah.
7: Okay, sabihin gagamit ka ng Windows 11.
4: Hindi ako gumagamit ng Windows 11. Ako po ay gumagamit ng Windows 10. Iyo! IoT.
3: Ano mas prefer mo, Windows 10 or ano, or Classic 7?
4: Ten nga ni...
2: Kala ko 95, ay!
3: Uy, napakaluma na yun!
1: Ano, TOC na yan ng ano, Broadcast City? TOC na yan ng Broadcast City?
4: Wow!
3: Di ba na nag-iba ng Broadcast City?
1: Wala na ng Broadcast City.
3: Ginawa ng ano? Yung nga yun.
1: Ano, ginawa ng dust? Ginawa ng ano? Grass? Ginawa ng grass yung former Broadcast City.
4: Hey, wait lang sa dali lang. Ewan ko kung paano to gawin eh.
1: Bro, you know what's crazy? The station Broadcast City took over, ABS-CBN, is gonna suffer the same fate now.
4: Okay lang ba yung PC niya, RJ? You know what? Mga kaibigan, wala pong may tunugan mamayang gabi. Char lang. Mga kaibigan, siguro pagbigyan po natin ng oras ang POC natin. Kaya magbabalik po ang good evening, smileys!
3: Smiley!
5: Babalik lang po kami! Yeah.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that aren't real, fuh.
1: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morello po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorso kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: Alright, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang J-Force Facilities sa DZEX 1026. J-4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J-4. Abangan ang buong detalye sa J-Force Facilities.

0: the smiley! Ah,
1: nagbabalik po ang good evening!
2: Guys!
3: We are back, y'all! Welcome back to Good Evening Smileys. Habang medyo nag-aayos pa ng, ano, diba, ng technical difficulties sa ating, ano. I think okay na. Okay na, ano, okay na.
2: Okay na?
4: OSB na call
0: Romario. Okay na yan.
1: Yeah, we want... what happened earlier, mga smileys, we would like to apologize for the technical difficulties coming in.
3: Nabigyan niyo na po.
0: OSB culprit na. At dahil po ang OSB po ang culprit, memohan na ang gumawa ng OSB. De joke lang.
2: Memohan na.
0: Hindi. Ang i-memo natin, hindi yung gumawa. Ang OSB mismo ang i-memo.
1: Hindi.
5: Guys, i-memo yung ano. Makinig muna kayo.
1: Wait lang.
5: Ano. Yung sisihin natin, yung... Yung ano mo? Sorry. Yung anti-malware service executable, which is yung processor ng Windows Defender!
2: RJ, pwede may disable yun.
0: Alam ko na sino imememo natin. Imememo po natin ang PC ni RJ!
2: Hindi, ang imememo natin, hindi. Ito, toto, imememo natin ang Windows Defender!
6: Hindi. I-memo natin ang Microsoft.
2: Yeah, tama.
0: Microsoft. Ang ganda ng CPU usage.
2: Hoy, wait lang. Nagkakarla, estrada tayo.
0: La?
2: Sadali!
1: Yun.
2: What?
1: Wow!
2: Ayan, okay na.
1: Okay na.
2: Ano? 2 gig ang gamit dito.
6: Anyari! TOC! Anyari! Ayun.
0: Okay na. Wait lang, smileys. Ito po, meron po tayong isang mahalagang ano. Gagawin na natin ang anticipated po sundukan sa Good Evening Smileys!
1: Bago mo tayo magsimulan yan, meron kami ilang LARP ni J4! Tara, i-play natin, hello. J4! May play kami! Wait lang. Pwede ba mapasok yung boogie dito?
0: Sige!
1: Wait lang. Ako mag-play. Wait lang. Ayun, pakinggan nyo. Ayun na. Ay, TOC! Lower the OST!
7: Kaya ano yun? Kaya Astral.
1: Ay, boogie! Boogie! Pumasok ka dito!
2: Pasok ka na dito, no! Boogie! Inihintay ko...
0: May lalagay
1: tayo! Hindi nakapasok! Hindi nakapasok!
0: Wait lang, ayusin ko yung perms. Sandali lang.
2: Ay, Gab, send mo sa akin yung track, ipi-play ko.
1: Si Astrial na lang, wait lang.
0: Astrial yung human boogie.
1: Human boogie natin si Astrial.
2: Huwag yun lang ako, DJ, D-O-M, ay.
5: D-O-M.
1: Ayan, sandi nga! Ayan, play mo!
0: Ayan, play na!
5: DJ D-O-M.
0: May ipa-play na po si Astro.
2: D-O-M. Ito na. Magal. Sige, boogie. Abang nintay ko
0: to. Okay, try nyo daw mag-boogie.
1: Try lang daw, wait lang lang.
0: Ako, try nyo mag-boogie.
1: I know! Bira.
2: Aray!
5: Na ini si Gab. Embed pain.
1: Wait, ulitin ko.
2: Oh my god.
0: Literal.
4: Ito tayo. Ilang
0: gusto mo? 4, 5, or 6. Sino mag-shoutcast? Sino mag-shoutcast, mga kaibigan?
4: Kuya Pao, tapos na po nga kumain?
8: Ano ba, Kuya Pao?
0: Dapat si Kuya Pao, si Kuya Pao. Siya yung
2: wow. Experience. Lalaban. Ito na ba to?
4: Ito na. Ano gusto ko? 4, 5, 6?
0: 10 rounds na tama! Ay, sorry!
9: 6!
4: Oy!
9: 6, 7?
0: 6, 7! 6, 7! 6, 7! Sige, gawin natin 7 rounds. 7 rounds na tama.
4: 7 rounds. Oh, wait lang. Hold on, hold on.
9: Boxing for the Smile Network Open Weight Championship on the red corner, we have Astriel! Ah! Ang hindi na shy! Poshimata!
0: Nilapag!
4: Nilapag! Ay,
9: aray, grabe! Ayan!
4: Minita. RJ4, nasa'yo na yung boxing equipment.
9: And ayan, on the other corner, weighing in at 144 pounds, J4, Young Stalas Gainza!
4: Oh!
10: Yay! Young Larpa! Young Larpa!
9: Our judges for this fight will be Geometric Tomato. Sino ba mga yes, judge natin dito? Geometric Tomato, Gabriel Ansaldo, and tag dito. Yeah, sige, si Anima, sige. Anima says, our three-man panel. Alright.
4: Oh, sige, magta-timer. 2 minutes.
9: Kailangan na. Timer, TOC, palagyan ng timer, ano.
11: TOC, tapos, timer.
9: Lagyan nyo lang, ano, MSA Gatas Punch of the Round, ha. Dapat meron.
2: Sponsor po ito ng MSA Gatas.
0: Ikaw maglagay, Astrel. Ikaw maglagay.
10: Maglagay kayo ng...
4: Teka. Alam mo naman ako ng susutok, eh.
0: Sige, ikaw maglagay.
4: Di kaya.
10: Ay, di kaya.
11: Round
0: jump around.
4: Kahit timer la lang sa ano sa anong ano yung timer na.
9: Ah, si CJ. Ano? Andiyan pa si CJ. CJ, andiyan ka ba? Gusto mo mag-ala ano tayo? Mag-ala Ronnie Nathaniel sa saka Kinito Henson. Masaya.
10: Pacquiao ano ba?
9: Oh, Pacquiao versus Mayweather ang matindi-tindi. Eh, si CJ na diyan.
10: Matindi.
9: Guys, ayun na pala. Check. The one and only Kuya Studio. So, mga kasama natin sa cast na ito. Alright?
3: Check.
9: Ayan na. Welcome everybody to... Alright. Alam mo, CJ. Mute muna yung iba, please. Alam mo, CJ, mukhang matindi itong inaasahan nating bakbakan sa pagitan ni na Astriel Oshimachi at saka ni J4 Gainza. Andiyan na yung ating referee, si LTG. Sino ba sa palagay mo ang liamado sa umpugang ito?
12: Partner, kasi we saw the yung excitement ng dalawang maglalaban natin for tonight, and we see sobrang anticipated. It's going to be a close fight, syempre, partner. So I might go for si J4.
9: Oy.
12: Pero let's say this, hindi siya ganun magiging sobrang dikit.
9: Oh,
12: sobrang
9: ako,
12: small advantage lang.
9: I have to take the other side. Ako, Team Astriel ako kasi number one, hindi kasi mahihain yan si Astriel eh. Ano yun? Panang new jeans yan. Tapos mahilig
4: na. Hindi ako masyadong sa K-pop. Lainey ang ako.
9: G-pop. Okay ka na lang. Hindi mahihain yan. Talagang hindi.
4: Kasi hindi ako mahihain. I'm not shy.
11: Wait.
8: Sige nga.
4: Alam naman namin kung kanino niya dinededicate ang labanan na to. No!
5: Ilang minutes per round. 2 minutes per round. Thank you.
8: Kung sino talo may memorandum.
4: Hindi, mamaya natin magkakaalaman. Ito na nga.
13: Talo may memo. Wag ganun.
4: Hindi, mamaya na yung stipulation. 7 rounds of pure boxing lang. Kayaan nyo muna kami ni CJ ang mag-shoutcast dito. Okay?
14: Sige, kayo muna. Yan na.
4: Ito na nga. Naabangan lang natin si CJ ang pagsisimula ng bakbakang ito. Pero asan yung referee? Asan yung referee natin?
14: LTG, nasa kayo?
8: LTG!
4: Naantay ko yung referee. Roblox. Nag-chill pa yata yung referee. Nag-aantay yata ng sariling entrance yung referee.
15: Babalik daw! Babalik daw, Kuya Pao! Babalik
5: daw! Hangover!
14: Gusto ko talaga yung itsura ng avatar ni Ade, yung Roblox avatar ni LTG. My honest reaction.
12: Tapos parang chill lang, ano,
8: my honest reaction.
14: Chill lang eh. Sana all walang pinoproblema sa buhay eh. Diba?
5: Sa mga pangalist natin.
4: Alright. Habang inaantay po natin ang bakbakang ito, J4 versus Asti, Bound for Greatness is brought to you by Always Grocery, Always Mura, Always Panalo. Diyan din po, of course, ang wala, literal na wala, dahil walang kwenta ang labang ito. Andiyan din po ang paborito natin, ang MSA Gatas. 69 na piso lamang sa inyong mga supitindahan, di ba?
14: Mm-hmm.
4: Talagang
14: sarap.
4: Oy, shoutout nga pala kay TCP! We have a special
14: TCP,
4: VIP.
14: Hello!
4: The computer parts is in the building.
16: Hey, para telecomputer. Hello.
4: Hey, yo. The computer parts. Yo, sa mga executives TCP. Ng, ano, executives ng TGON. The TV Happening.
8: TCP.
4: TV Happenings Group of Networks. Pero ano yan? Bakit
16: yo.
4: Na tayo? Oy, what's up, TCP?
14: Nasa ano siya nga ata ngayon?
16: Matatrabaho ako.
4: Manood ka muna ng entertainment, bro.
15: Sarap na ko.
14: Look, T-Shot.

0: Oo, na para bang pinagsama mo si Chantel at si Brigida sa isang kwarto.
1: Actually, okay. Actually.
2: Okay, for a do or die, ano, do pa, or probably die hindi na tayo mag-do or die. Ang gawin natin is dapat makadalawang panalo ang ano, dapat makadalawang panalo dahil tayo nga, 'di ba? Makadalawang panalo ang kahit isa sa inyo. And then we have a winner. Okay. Round 5.
1: Ah, wait lang. Ano, ito. Yeah, kausapin muna si J4 tapos kausapin mo ako. Ano, interview muna,
2: okay,
1: interview
2: muna. Okay. Istriel, okay, kamusta naman ang iyong kalagayan?
0: Pasa muna natin ang mikropono si J kay Mig Sander Alex, ang ating courtside reporter, oh, di ba?
3: Good.
0: MSA, interview mo muna tong dalawang to.
3: Good.
2: Oh, MSA, go.
0: MSA, go.
4: Nga pala. Ano masasabi?
3: Kahit katarang tanong, tanong yan, MSA, tanong.
1: Magbigay ka na kahit isang tanong lang.
4: Isang tanong? Oh, na, wala akong maisip na tanong niyo.
5: Ako na lang, Kuya Pao. Ako na lang.
4: Kayo na lang.
1: Ah, si ano? Kabati siya lang.
5: Oo, matagal ito na ako sa experience nito. 5 years na ako dito sa Dintik na industry nito. Pero itong tanong ko sa iyo, Mr. Astriel Osimashi. Ito yung tanong ko sa iyo. So, ano? Ito. Gaano ba kahirap ba na... At gaano ba kahirap targetin si J4 at paano mo ba kina-counteract yung kanyang actions?
1: Siyempre, magkaroon ng ano, ng motivation galing sa kanya.
0: Akay!
1: Oh! Huwag mo na sabihin! Okay. Alam na ni Kuya Pao na alam mo sino
3: kay,
1: na
3: ano. You know what? Oh. You know what? Same.
1: Ano? J4? Ano?
3: Ano lang, bro? Same.
5: Ito po. Isa pang tanong. So, yung adrenaline na yan, galing talaga sa motivation niya.
1: Hindi naman lahat. Pero, ano,
5: hindi lahat. So, sino yung secondary mo? I'm sorry.
1: Actually, it's not... It's really... Ano? Kailangan... ma-strategize kung paano magkaroon ng critical hit si kay J4. Ayan, pinag-iisipin ko kung ano yung mga next move ko, kung ano yung next click ko. Bahala lang kung ano nang mangyari.
5: bahala na si Batman doon.
3: Okay. Bahala na daw. Yes. Ano, literal na wala.
5: Tanungin po natin si J4 Benza.
2: Wait lang. Nag-crash na naman ang at OBS.
0: Okay, break muna tayo.
5: Break muna tayo, mga kaibigan.
6: Okay lang, makabalik tayo dito agad. Wait lang. Makabalik tayo ganito.
1: Masayawin mo muna si Terry ng baby doll. Uy, sabi ko sa inyo ay...
7: Face to face.
3: Okay na.
5: Okay, J4 Gainza. Okay, from Batangas. Okay. At ano ba ang kahalagaan ng Batangas sa'yo? At bakit yan yung, ano mo? Why are you there?
7: Why are you there? If MSA is there, if one of the most influential figures of our generation is there, then I am there too.
5: Wow. Pero ito yung tanong ko. Give or take, you were struggling at first, but now But we've observed na nag-improve ka. So, tapos, there are certain times na nakatumba ka. So, ang tanong ko sa'yo, how the hell did you manage to do that? Paano ka bumangon agad after mo tumumba?
0: Uminom daw siya ng MSA Gatas, kaya na to.
7: Yes, exactly. MSA Gatas is local here in Batangas. At saka nagsas, parang ako ng space bar. So.
2: Wow. MSA Gatas.
0: J4, ito ha. May source lang kami ni Kuya CJ mo. May source kami. Okay. Balita ko, nakilala na namin yung nagbibigay sa'yo ng inspirasyon ha.
1: Oh!
3: Actually,
7: hell no! Ano pa sabihin ko?
0: Tumutugon ba siya sa pangalang Toot? Walang doks dito. Hindi kami ganon.
5: Ito yung talaga yung pinakamalaking tanong na yun. Mr. J4 Gainza, ang tanong ko sa'yo. Ito yung tanong ko sa'yo.
3: Hello.
5: Given na you were a nobody, kasi si Austria may experience na yan sa boxing before. Kamusta yung experience mo? This is your first major fight since you started.
7: Since always.
0: Uy, grabe, hindi ko lang malaman to, CJ, ah.
7: Ito kasi,
0: eliminated na fan ko? Holy crap.
7: Ito kasi, it's been good so far because, you know, I play a lot of FPS games.
8: They're gone.
7: And as a result, I'm able to know which to attack, when to not, and, mga ganun lang.
5: I see. Thank you, J4 Gainsen. Thank you, Astrio Simashi. I can go back to thinking about her. Shout out po kay
2: Okay, eto na. Dahil tayo ang labanan natin, dapat dalawang magkasunod na
0: J4, ano, J4, panalo. J4, teka, bago ko bitawan yung interview session. LOX ka din ba? Hindi ko sinabi yung pangalan, tinipe ko lang sa Discord. tinipe ko lang sa GC, pero dinilit ko na. Tama ba?
8: J4?
0: Nanahimik ah.
2: Para in natahimik na.
0: Nanahimik, uy, no, God.
8: No comment, partner.
0: Silence. Okay, ano? Sige,
2: tara na. Okay.
8: Okay na.
2: Dalawang magkasunod na panalo para maging winner. Okay, here we go.
8: Okay, let's go.
2: Round 5. Fight.
8: All right.
1: Hay, wag tumalon.
7: Ah, wait lang. Sige.
0: Para nga si talagang pacing malala itong dalawang ito. Nagtatantsahan yung dalawa.
8: Magiging edge siya lang dito, partner, is kung sino yung mas matagal.
2: Wala na, patay na.
8: Offensive.
0: Ayan
2: na. Match point.
0: Hindi, walang men.
2: Para kay Astriel.
0: Match point for Astriel o si Machi.
2: Okay, para diretso na. Bili.
7: Mamimikom ako.
2: Okay.
1: Wala tong atrasan, J4.
2: Match point, okay.
1: Basta
2: match point.
1: Isipin mo lang siya.
2: Okay, match point. Ready?
8: Match point.
2: Fight!
7: No!
8: Oy. Grabe. Nagpapaulan agad, right off the bat.
1: Wait,
0: Nene, walang sasabi, walang magkasalita, walang doxing, joke lang yun.
5: Walang magsasalita, amang...
2: Okay, ito na.
7: Sa tigon kapag kailangan i-reveal!
2: Match point para kay Israel. Tama, no? Match point para kay Israel. Okay,

0: magpapigil. Oh, bakit naghang yung TOC? Ayun, ayun, okay. Okay na.
1: Ah! Panalo na.
2: Panalo na.
0: And the winner.
1: Lana, Gigi.
0: Gigi na.
3: Gigi.
1: Gigi, panalo na.
2: Close fight. At close fight.
0: Very close fight. Very close fight, CJ.
1: Ang ano, ang sakit
0: at
1: ng,
0: dahil ano, ang labang ito ay sponsored by Wala. Anong mangyayari sa talo? Wala. Anong mangyayari sa panalo? Wala.
1: Wala.
0: May mapaparusahan ba?
3: Literal,
0: may mapipilitan bang mag-reveal?
4: Literal
0: na wala. Wala, wala, wala.
1: Ano statement
0: daw? Wala, wala, wala. Yan, may statement daw, may statement daw.
3: Statement, ano statement mo, J4?
4: Yung masasabi ko lang, guys, nagpropose ako kay Sed na gumawa ng bagong show!
0: Oh!
5: Ay, we?
0: Oy!
4: Kaso ano, kaso hindi natuloy kasi ano, parang walang ano, wala lang space sa schedule eh. Sana ilalag natin dos for dos.
1: Wow! Dos for dos?
0: Oh my God.
4: At yan lang,
5: mas may means!
4: Israel, kala mo ha? Kala mo ah, Israel! Kala mo ah! Wala akong nagkakamalas.
3: Kala mo na. Kala mo marinimin mo yung crush mo. Kala mo. Kala mo mawawalan.
4: At saka wala. Talagang inaasar na.
0: Grabe. For Smile Sports, Chen! This has been Chen! Bravo 6 and Kuya Chen? CJ. Sa inyo na muna to ang mikropono.
1: Sige po.
5: Salamat po Kuya CJ at si Sir Bravo 6-7. Mga kaibigan, sa punto pong ito, tayo po ay almost magtatapos na po itong programa na ito. Pero don't worry po, dahil po magbabalik po ang Good Evening Smileys pagkatapos ng small commercial break. Very small.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that out of real, fuh.
1: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: Wala kaming commercial. Pwera na lang sa commercial nito, oo. Oo naman. Pero, meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming iaalok sa inyo? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad para i-endorse kung anong mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala. Wala kami niyan, Chong.

0: This crazy ass for nothing, bruh.
1: Mga kalamaw at mga kaziks, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: Ano ba yan? Nagbabalik pa rin tayo sa Good Evening Smileys po mga kaibigan. Looks like po ang oras po natin ay 4 minutes bago tayo magtatapos sa programa nito. Nagpapasalamat po kami sa nakatutok na yun, sa pagtutok dito sa ating debut episode po natin. Kita-kita po tayo sa next na, sa susunod na Biyernes. Pero bago muna yan, tabihin ko sa inyo ano ang kwento ng Good Evening Smileys. Dahil itong OBB na ito ay...
1: Gio, panis na yung balita ko po. Panis na yung balita ko sa abangan dahil binili nyo na yung DCEX. Ano magagawin?
0: Ano gagawin ko?
1: Panis
0: na yung balita ko.
2: Wala naman yan.
0: Sa DCEX, ano ka dyan? Kalma.
2: Grabe naman yan.
0: Okay ka masyado.
2: Kaya po ako yung makadalo dyan.
3: Makabalik ko lang, ano. Wala namang gaano, ano. Tapos na po ang nangyaring bakbakan at nanalo
2: po. Tapos na, ano, chill na ulit. Smile and chill.
4: Eto guys, alam mo, since may natira pa tayong minutes, gusto ko lang uli i-play yung Patrol TV. Parang na, ano.
0: Patrol naman tayo sa Patrol TV.
4: Oh, eto naman tayo, magla-larp naman tayo. Okay, POC. Hina natin yung OST.
3: Patrol TV!

0: Vegas, Manila, New Center, on the Bull Patrol TV Weekend.
1: Ang galing! Patrol TV!
2: Hindi na ba masamang magsalas pa sa mag-copyright na to? Maano to?
1: Mga kaibigan, maraming salamat po sa pagtutok dito lang sa Good Evening Smileys. Kita-kita po tayo sa susunod na Biyernes. Ako naman si Geometric Tomato kasama ang buong Smile Squad. Dito lang sa nag-iisang edition. Mayroon na gumanda tayo magtapos. Nais ko lang sabihin sa inyo na itong show na ito ay... Ano, sabihin ko lang sa inyo to, may itong show na to temporary to, pero di ko pero sasabihin ko sa inyo sa susunod ano ang papalit dito sa Good Evening Smileys. Pero hanggang ngayon, sa susunod na po ang may tulugan kasama ako mismo si Master Gio. Ito po ang
3: Good Evening Smileys.
4: Good evening.
5: Good night.
6: Susunod na may tulugan kasama si Master Gio.
7: Tulugan na.
6: Tulugan na.
8: Tulugan na, baby.
2: Ma,

0: Pagkabulsit lang, no? Pagkabulsit! Bulsit lang kayo!
1: Ito na naman tayo, no? Ito na naman tayo, episode ng Maitulogan. Ano ba to? Ito na naman tayo, oh! Ito na naman tayo! Welcome back sa may iniitlog, may piniprito, may tulugan. Matulog na kayo, Diyos ko. And then, Terra Nova so far away. Terra Nova so far away. Terra Nova so far away. Terra Nova so far, far away. Ito, mga kaibigan, sabayan po tayong napapakinggan po sa Kalamaw Stations na Cool FM at Cool TV. Sabayan po din tayo na simulcast din sa JLR 89.5 at 1620 kHz. Dito din sa Smile Network at sa Smile Channel, Smile Radio din. And of course, pati rin sa official YouTube channel ng Jonas YouTube channel. Magandang gabi sa inyong lahat! My God, I hate this! I am so back! Hindi ko siya smile at ako pa talaga yung second to the last program kasi may pasabog mangyayari mamaya. Abangan yung 11 PM. Kung sawa-sawa na kayo kay Nido, baka excited kayo kay ano.
2: Yes. I'm surprised.
1: Ay, joke lang yun. Sorry, Nido, I love you. Pero ito ha. If and if ever man, abangan nyo po ang 11 PM kasi pasabog yan. Legit, totoo, walang clickbait. Ito yung show na muntikan masuspend. Kanga. Pero ito ha, mga kaibigan, ano yung araw na ito ay ito ha, legit to kasi alam nyo ba na yung araw na ito, magkabait po tayo. Noon yung may tulugan, may mura-mura na yun, hindi na po ako nagmumura. Pero, bihira na lang, pero still, it is what it is, diba? So, na yung araw po, so, na yun, ito ha, MSA, magkaayos po tayo, huwag na po tayo mag-say ng bad words, diba, everything? Diba, Migs? Ayan. Kung nakikinig si Migs, parang nagbundos na kanya.
2: Gio! Gio! Before ito magtuloy, Gio, for the sake of my CPU, ipopost ko muna yung loop ng may tulugan. Yan lang, naka-static background, okay lang?
1: Oo, static background.
2: Static background muna tayo! So, umaakyat yung CPU? Umaakyat!
1: Hindi, sige lang, kasi pagdating ng
2: floor... Thank you.
3: Diagnose natin yan mamaya, ano, RJ.
1: Hindi, sige lang, kasi pagka 12 PM, ipahinga ko tong TOC. Trust me, guys, babalik.
2: Ano, LTG, diditch ko tong Atom. Ilang beses nagka-crash, eh.
3: Sige lang.
1: Pero, ito, ako lang masasabi sa inyo, tayo dito sa Smile, madami po tayong gagawin, madami po tayong aayusin, at madami po tayong planuhan. Kama. Pero, ang isa lang ibig sabihin nito, patuloy pa rin kami magbibigay ng kasiya. If you think about it, RJ sounds somewhat like Katie. Huwag naman kasi, ano ba yan? Huwag mo naman bigyan ng comparison yung tao na yan. Nananahimik na yung tao na yan. Paungawan nyo na. Pero isa lang, ano, sabihin ko sa inyo. Ito ah. Itong may tulugan nito, kwento ko lang sa inyo kasi palapit na, July na, August, September, October. October yung anniversary natin. So around 3 months left before tayo mag-anniversary special na pasabog. Pero isa lang yung sabihin nito. So kwento ko sa inyo paano nagsimula itong may tulugan. Kasi itong may tulugan, ano talaga to? Aaminin ko sa inyo, rip-off to. Talagang rip-off. Pero hindi to yung rip-off na halatang kinopya ko, no? You know, it's literally its own thing. Pero, kung ako sasabihin sa inyo, itong may tulugan na to, institution na to, katagal-tagal ko na dito sa network na to, and in this case, even sa pool, ako po ay talagang gusto-gusto talagang sabihin na magkailan ba ako magre-retire? Eh, sabi ko, noon, nung mga panahon pa ng pool, eh, pinaplano ko yun. Pero parang na yun, hindi na. I feel like there's still yet more to explore kung ganun man, diba? Pero, itong show na to, kahit wala kaming mga kwentang topic o walang kwentang topic kung iisipin nyo, wala namang saysay ang topics dito, bagamat kung ano-ano na lang gagawin natin, maglalaro ba tayo ng games, magre-review ba tayo ng video, or di kaya may special episode na naman to si Red Techie sa aking show. Diba Red? Parang ka nagsusquatter sa show ko, Red eh. Ito itong squatter. Pero, kwento ko lang sa inyo na hindi, ganito talaga kasi alam nyo itong show na to, ano talaga to? Alam nyo ba, pinili ko tong Terra Nova kasi, nakakapag-stimulate to. Ito yung, kasi kung, ito ah, yung May Tulugan with, well, yung original theme song ni Master Showman, I wanted to make sure na hindi ko magagamit kasi in a way, I'm trying my best not to tarnish what a legend si Kuya Germs is. So I began searching for options. So yung una kong change yung theme song na to, ito, yung unang theme song change ko was actually Buwan. Medyo na, ito, yung Buwan kasi. Kaya lang naman pinili ko yung Buwan kasi nagkataon lang na nung 2025, may tama sa utak. May tama ba sa utak? Parang hindi pwede sabihin yun, ha? Pero isa lang sabi, ito. Si Red. At yung kaibigan ni Zed, wala, siniship lang namin. Pero at the same time, parang, ano lang, trip lang yun. So, ginawa namin yung ship namin, ang ginawa ko, chinesh ko yung team song ng My Tulugan to Buwan. And ginamit ko ever since. Yung another change naman was yung panahon ni Oski pa that time. Yung si, kung alam nyo naman si TSS siya yun, no? Si Oski. Sabihin ko sa inyo to, ginawa niya parang variety show yung May Tulugan, which is like, hindi ko nagustuhan kasi hindi naman talaga ganun talaga yung aim ko for MT. Isa katunayan, pinilikan ko lang yung old theme song after. Pinilit ko. But, after all that, nung tinapos ko yung May Tulugan noong mid-2025 ata, if I recall, or mga ganun, quarter 3 to quarter 2, I think. So, literal na parang, talagang dami kong plano ko sana. Actually, the reason ba't ko tinapos yung MT was to focus on story time. Kinakwento ko talaga yung that time I also thought na what else I could feel for MT kasi it was that time din kasi na parang may identity crisis ako dun, parang anong bang gagawin ko, anong bang babaguhin ko. Then nung 2026 after, siguro kasi ang only show ko that time was TGBS, which by the way, thank you Blue for allowing Blue Talk and Storytime to merge that time, no? I'm really glad, no? Pero nung panahon pa ni Blue, nung panahon kami na ni Blue, tapos nagpapaisip talaga ako kung pwede na ba i-revive yung MT. Kasi may naisip akong gagawin. Nung that time, the idea is that nung inisip ko yung MT na yun, the initial plan was to add segments. Pero naisip ko, parang ikikip ko na lang siguro yung format na freeform. Wala kaming segment, parang wala talagang kwenta. Yung first, ang ginawa ko, thank you kay Claritas, Lashora, ang dami mo identity. Sabihin ko lang, Staros! Ayan, ikaw Staros. Tsaka ang malupit na tao, gumawa ka talaga ng isa ka talagang malupit na tao kasi alam mo naman, gumawa ka ng AI cover ata yun. AI cover ata yun siya. Ng MT, pero yung walang tulugang theme song, pero chinish mo yung lyrics. At first, it worked, pero napaisip na.
2: May tulugan! May tulugan!
1: tama na, RJ. Pero napaisip ako na, what if something else differently? Kasi, you know, it's kind of strange na yun lang din paparunuan. Another rip-off. Then, nung isang mahiwagang araw sa TikTok, nanonood ako ng mga Solar Balls din, yung mga TikTok ng Solar Balls. Tapos may Terra Nova meme. Nagsikat din ata that time. Nagustuhan ko yung theme song. Kaya napaisip ko, what if i-implement ko sa MT? So, nung before na kami umalis ng pool, mga, I think it was mid-May to June, ata yun. Doon ako nag-i-implement ng Terra Nova. And ever since then, parang no regrets. I have no regrets using Terra Nova. I am proud na ano, and you know, I like the style din. I like also kasi, it's also because it's unique. Kasi ang kumanta kasi si Janina. Now, kung hindi nyo kilala sito si Janina, which, by the way, I think those making the trend, those of making the trend don't actually know her. Pero ito si Teron, ito si Janina. Wait lang, hanapin ko yung artist. Hanapin ko muna. Magoli. Bakit walang documentation to show? Oh my god, I feel so bad, bro. Hindi, wait lang. Hanapin ko muna. Ayan. Oh, Terra Nova is using TikTok kasi sumikat sa TikTok siya. Kaya, you know. Ito si Janina. Isa siyang, siya ay isang German na artist. German, that's European, wow. Pero ito, yung original kasi, I think the one that we're using right now is actually the 2005 remake, if I recall. 2005 remake to siya. Oh, 2005 remake. And, kasi yung original, it was from 1997, if I recall. No, 98. Or 97, 98, mga ganun. Yeah, around that time. So, also because there was like, also because itong MT, itong theme song natin, may ano yan, maganda yan siyang na meaning because you're trying to find a new world. Kasi Terra Nova eh, Terra Nova is new world. Tama ba? Terra Nova, it's new world, diba? Yeah, new land rather, sorry, new land. Because like, life is very, well, kita mo na may estado ng mundo na yun. And we want to give fun. So, this song is basically the embodiment of the show. Oh, tapos na ako ng kwento. Okay na, tapos na ang kwentuhan. The story time is over. Oo na. Tapos na po ang kwentuhan. Okay, sige. Mga kaibigan, magbabalik po ang may tulugan. Ako po ay magjojebs.
2: Habemus Bathroom.

0: the following advertisements you'll be seeing ain't real, huh? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, huh?
1: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morello po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Public po?
1: 60, oh my God! Visit ang MSA. 60 minus 25 equals...
2: Equals ano?
1: Wait! Ikaw magkakilit!
3: 60 minus 25?
1: Oh, 60 minus 25.
3: 55, 50...
4: 9 minutes!
1: No, I mean, 60 minus 25. Wala na. 60 minus 26.
3: Ega lang.
4: Ay, say, ah, 60. Ano
0: yan? 35. 35 minutes.
4: Ah, 35. Ah, 60. 35
5: minutes.
4: Ah, 60.
1: Before we conclude the program, as you know, we would like to say that today is gonna be the biggest night of all. Kasi, well, syempre, launch day natin. At saka bukas pa din, actually. Pero mga kaibigan, meron lang po tayo mga slight adjustments po sa ating programming lineup at sa ating streaming lineup dahil po kinabukasan po maging limited schedule po ang Smile Channel po for the time being as kasi kami po ay magbabalik operations po alas 5 ng hapon po na yung Smile Channel ha 5 PM po babalik yung operations. Mag-audio feed lang muna kami doon sa online platforms. Ibig sabihin yan, sa mga Twitch viewers po dito, wala po munang Smile Channel until 5 o'clock sa Philippine Standard Time. Alright? So...
6: Wala pong may video.
1: Oh, walang...
6: Wala pong video.
1: Oh, hindi na pong may video. Walang video na. Ganun yan eh. Pero, isa lang...
6: Walang tulugan!
1: Actually, I feel like I need to shit again. J4! Please help me!
4: Habemos back.
6: Guys, bro, naman yung Coca-Cola ko. Natulog na naman yung Coca-Cola ko. Oh my God, bro. Ayan na.
3: Ayan na. Dapat may GeForce facility.
6: Dige, GeForce facility na. Dude, na-spill yung ano ko. Na-spill na naman yung Coca-Cola ko eh. Grabe. Ayan, maipis na naman to. Oh my gosh.
4: Natatawa talaga ako sa ipis. Naalala ko kasi yung sabi mo na ano, yung
7: Antonio Ipis.
6: Hindi ganoon ang ano ka.
4: Hindi yung studio ng ano yung mga studio ng ABS-CBN regional iniipis na. Studio ng ABS-CBN. Ikaw yun, sabi na. Naalala ko tuloy yun.
6: Pag pinawanan mo yan, tapos bigla nag-join dito si Anjo Bagawisin, ewan ko na.
3: Wala na, GG tayo din. GG tayo din.
4: Kasalanan mo kasi, J4. Ba't mo minimension yung EP?
3: Pag nag-join si Kuya Anjo dito, bahala kayo.
6: Kuya Anjo!
5: Pag talagang in-invite ko yun, patay kayo. Pag talagang in-invite kayo si Kuya Anjo, or in-invite namin ni Kuya Pao, patay kayo.
3: Wala, we are so cooked, yun naman sabi ko.
4: We are cooked!
6: Ipis sa ano, ipis sa TV for Davao! Hindi, sa TV tayo Batangas, sa bahay ni Sander!
4: No!
6: Sander!
4: TV for talaga, pre.
6: Sander
4: Mix! Sander Mix!
6: Oy. Ano linalaro mo?
7: Ano yan?
6: Ano linalaro mo?
7: VR chat. I'm with H2 yes. Delirious.
4: Wait lang guys, kayo muna dyan.
7: Yes, shout out to H2 Delirious right now, bro.
6: Oh na, he's playing Justice Party. TOC, change your rating to 80+. Bro.
3: No, ding like, ding ding yan. Ding ding.
6: Namatay na naman yung ano ko. Namatay na naman yung aircon ko. Hindi ko alam kung bakit ito.
3: Ang susunod na programa ay rated.
6: I-rated LPG. Labis na pag doon. Yung ano yung showtime. Ano ulit script nun? Yung may SABOG na ano. Na... tema, grabe.
3: Terra Nova. Ay, nasa na si Gio? Gio, dyan ka pa ba? Nasa si Gio pa ay ano?
0: Habemus bathroom pa yun.
3: Gio is so still on Habemus bathroom anyway. Anyways, Gio, nga pala. Gio. Wala si Gio.
6: Gio.
3: Umalis.
5: De! Anong kinagawa ni ano? Ni MSA? Uy, nag-edit ka pa yun ba ng ano? Nag-edit pa yun ba ng assets to?
4: Okay. Meron na! May assets na siya dito! Yan. Meron na! May assets na siya dito!
5: Wow!
4: May assets na siya dito!
6: Guys! Discuss natin yung possible reasons kung bakit natatae si Gio.
4: Oy guys, pasendabi sa mga kumakain.
6: Ano ba yung debate?
0: Oy, isa na ako doon, kumakain ako, huwag kang ganon.
3: CR,
4: sa mga kumakain.
6: CR. Wait lang, patugtog mga ngayon, CR.
3: Pinagtugtog na naman nga po nila mga kaibig.
6: CR.
3: Hindi, seryoso. Ang gagawin ko dito, ko kakanta.
5: Eva.
3: Say.
5: Ay.
6: Wow.
5: CR. Uy, ano? MSC.
7: Yan ang pambansang awit ng Habemus Battle.
6: Uy.
3: Ng Habemus Battle.
6: Ba't ang Gigi mo ng beat? CR. Ba't ang Gigi mo ng beat?
3: Release me. Ano ang Gigi mo ng beat?
6: Ano yung

0: Nalala ko yung ano na yun, nakakatawa talaga yun. Napakinggan ko yan at all.
1: Uy, ano? Wait na. MSA. Big Zandep.
0: Ay, MSA tawag ka.
1: Sayo ko nga.
2: Migs.
3: Ate Neon.
1: CR, release me now.
3: Naglalaro ako eh.
1: CR, release me now. Sayo tayo.
2: Wait, ako doon.
3: Ano yan, ano yan?
1: CR, release me now. Sexy dance.
2: Ayan na.
1: Release me now.
2: Release me now.
3: Yo, hold on.
4: You better not drop the bomb, please.
0: 1, 2, 3, 4, eh.
4: Oh dear.
1: Di, yung ano lang, yung parang giling-giling lang talaga. Body roll. Body roll na pa. Yeah! Ganyan.
2: Hey!
1: Look at that!
4: Dati ko lang pa ka ba?
1: Tuloy niyo lang yung ano ha. Tuloy niyo yung MCM.
2: RJ!
1: Sabi ko sa inyo eh.
4: Magic MSA. This is Magic MSA.
2: May transition ba ako dyan? RJ, play mga transition ko.
0: Wala pa.
2: Ano ba yan?
1: JDD.
2: Alala.
1: Magic Bigs pala ka eh, no?
0: Magic Bigs na! Na!
1: Lipad ka, may palipad-lipad. Loko!
2: Ano yun?
0: Imagine ni-release ko 'yan, no? Kailangan. Oh, sino ay. Si Anima 'di ba magaling mag-ano? Si Anima magaling mag-ano, 'di ba?
4: Hag.
0: Anima,
2: wait lang, guys.
0: I need your help. Pwede ka ba mag-produce ng ano?
2: Hindi, guys. Ipa-update natin yung ano ni MC.
1: Sexy dance.
0: Ayan, 'yan yung mismo. 'Yan yung
2: hey guys, ipakita natin yung edit ni MSA. Ano, wait lang nga.
1: Dapat yung music video si MSA sumasayaw.
2: Kumakain yung transition.
1: Yung sinasayaw.
2: Uy!
4: Oh, you want me to produce music?
2: Split screen mo nga.
4: For MSA.
2: Split screen mo nga.
0: Hindi. I-produce natin tong CR.
2: Ito, ipakita natin.
4: Anong genre?
2: Ipanoorin mo.
0: Hindi, basically, 1:1.
2: Hindi, wait lang, watch mo yung
4: ano.
0: Yung pinapatugtog ka yun.
4: Oh,
2: ito.
4: Wait, you want guys, to recreate that?
2: Patingin natin yung ano.
0: Edit mo.
2: Guys, ito yung edit ni MC. Ito yung edit. Ayan. Oy! No,
1: what's up? Me and I must convince us to believe.
0: Hit me copyright one more time. Hit me by you one more time. Hit me copyright one more time talaga.
1: One more time. Is giving me. Baka pala sa light motion ang nagawa ng lyric videos, no?
2: Alam niya ba, guys? nahanap ko yung template
1: oy, dito oy. Sa... Oy, wala. LARPer, get that out, char. Oy, LARPer!
2: Nahanap LARPer, ko na yung LARPer. Ano, template. Bro, wish. Nasaan na yung cellphone ko?
0: Ang tagal ni Gio. Ang taga ni Gio.
1: Larper. Hindi yan. Yan niya siya. Jubi-jibs nga eh. Anong gusto niyo video ng ano niya? Nang...
0: Ano siya si MSA? Ay.
1: Guys, pa-flash. Pa-flash nung ano. Yan. RJ. Pa-flash nung ano ni Kuya Gab. Uy guys, promote natin kasi ine-evident natin to ang kwentuhang random ni Kuya Gab.
4: Yes.
1: Ine-evident natin yan. Smile Channel. In Smile Radio. Kaso, Kuya Kuya Gab moving to a video podcast when
2: nahanap ko yung video niyan, guys. Ito na.
0: Ito lang kwentuhan random. Kwentuhan random on Smile when, 'di ba? Kaya
1: oh, kwentuhan random on Smile when. Dapat live.
0: Dapat live na live.
1: Saya niyan pag live. Ang saya niyan pag live. Tapos weekends lang, oh. Weekends lang, oh. Meron nga! Uy, nakaka-excite. Nakaka-excite yung mga bagong episodes, pero... Ayun!
5: Wait! Mag-11 na! Wait, mag-11! Wait, mag-11 na!
1: Mag-11 na! Patapos na yung ano. Patapos na yung Jube
0: Jube. Guys, ang ating host! Ang ating host ng May Tulugan.
1: Pwede talaga pag may video.
0: Baka natulog na yung May Tulugan.
5: Baka
0: natulog yung host talaga.
5: Natutulog.
2: Narito na yung set ko.
1: Swear to God, pag may ano talaga yan, pag may video feed yan si Gio, tapos ano, nasa banyo siya na ano, may tay sa ano.
0: May ano na may tumutulo. May tumutulo.
1: Hindi, Gagi. Hindi. Ano?
2: Ito.
1: May tay talaga.
2: Baby.
0: Huwag naman ganun!
2: Ito, template!
6: I mean, of course, because he's pooping.
2: Hello guys, ako po ay nakabalik sa aking pagka-finder
1: sa
5: tayo. Thank you, I thought you're asleep, bro.
1: Ng ano mo, ng tayo eh.
6: Habemus bathroom, my friend. Do we have a poop?
2: Guys,
0: habemus bathroom.
2: Guys, kakatapos, hindi po, guys, hindi po ako nag-habemus bathroom. Nagwa-war thunder ako sa CR.
5: How? May 1-thunder pala sa cellphone? May 1-thunder pala sa cellphone?
2: Hindi
6: pa pag-gets! No!
2: Nagsesend ako ng missile!
6: Pero,
5: what the hell?
1: Oh my God!
6: My World War 3 has happened in GS.
1: Uba, ano ka pala?
2: Oi,
6: uy, ba't sila yung template? Sila yung template!
7: Magbabalik mo na po ang May Tulugan!
6: MSA! Ito ba yung ginamit mo? Ito ba yung ginamit mo ng template?

0: Gagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ng gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Hello. All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: Halo, Kohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panik.
3: Bayang kwadro. Kwadro.
2: Apat lang.
1: Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Wala man lang akong maiplug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
5: Hey Smileys, are you okay? Make yourself comfortable and let's talk mental health this August 7th at 6 p.m. Sincerely, your resident mental health professional, Anima. See you!
6: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tagaymay.

Mga kalamaw at mga kaziks, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: Ah, ibang-iba.
1: Wala ata yan.
2: Wait, talo ako sa ML! Talo ako sa ML!
3: Hoy, mura! Bawal!
0: Talo ko sa bawal ML. Bawal mo
3: ba? Wala na po tayong black.
0: Guys, guys! Guys, si J4 may tapo na camera. May tapo. Tapo. Yes. Tipiling tapo na, camera.
1: Tapo na camera? Seryoso?
0: Hindi, ano lang yan. Logo lang yan eh. Wow. Logo lang yan.
1: Ay, hayop na.
0: Logo lang.
4: Gio, yo guys.
1: Ginawa mo namang ano, RJ?
4: Wait. Gio, anong gagawin? Anong gagawin mo, Gio?
3: Ang gagawin ko na yun, mag-install ako. Tingnan yung gagawin ko.
4: LARPing again? Oh, okay. Joke lang.
3: Blurred yan. Blurred ka? Boss, blurred ba yung share screen ko, pre?
1: Hindi naman.
4: It's not ano even... Okay. Sorry.
3: Blurred nga.
4: Yeah, a bit blurred.
5: Wait lang, check ko.
3: Ito.
5: Konti.
4: Okay yan, okay
0: na. Malinaw na!
5: HD! Mas malinaw pa kasi sa RPTV!
0: Malinaw na!
3: So, today I'm going to keep customizing my entire setup right now because holy shit, what do you mean I'm doing this right now?
6: Bro, this guy keeps slurping Linux.
0: Ang masasabi ko, just be yourself.
3: Tama, just be yourself. Kasi kung hindi
0: just kayo... Just be yourself.
6: Kaya nga, tama.
3: Tama naman. May punto naman si Pupo.
0: De, ganito kasi natatawa ako sa mga ano, yung... familiar niyo ba yung Facebook group na ano yung Small Brain Filipinos asking the dumbest questions? Ano, may pinopost na tanong about sa ano, may mangyari na ganun. Tapos yung comments, pre, ano, napaka-unhinged, just be yourself
1: and you will be yourself.
4: Just be yourself.
0: Ano, for example, yung tanong niya, maano ba? Ano, parang let's say pregnancy scare, tapos ang ano, nag-alala yung original poster, tapos yung comment dun, ang unhinged, sabi dun, just be yourself. Just be yourself. Gag. Just for laughs, gags, yes!
1: Ay, nako. Yeah, just be yourself. Yeah, indeed. Sabi mo na lang, indeed.
0: Grabe talaga, napaka-unhinged. Ang taas ng ano lang, parang mga dalawang paragraph ata yun. Dalawa or tatlong paragraph. Tapos yung mga comments, ganun. Three words lang. Diyos ko.
3: Sun.
1: Yun naman sabi ko, sun.
0: Sun!
4: Hyungmin Sun.
3: Guys, smile mentioned!
1: Bakit? Sun? Where?
6: Sa wallpaper.
3: Hindi, dito.
6: Sa wallpaper.
1: Oh my god.
6: An ally has slain the turtle.
3: Son, I forgot.
1: An ally has slain the turtle.
5: Turtle. Yes.
0: Anong turtle? Anong turtle?
1: Turtle. Anong turtle?
0: Anong turtle? Turtle. Turtle. The end of time. Ay, mali.
3: Papalagin ko dito. Pero ba smile radio dito? Wala. Ay, smile radio feel. Wala to.
4: Yo.
3: In conclusion, hindi kasi alam nyo, wala pa kasi hindi pa kayo nag-add sa radio browser. I-add nyo na yung Smile Radio dito.
1: Oy, inad ko.
3: Ano pangalan?
6: Wait lang.
1: Smile Radio Philippines.
3: Ito?
0: Yung pula? Yung pula?
1: Oo, oh, ayan na.
0: Yan? Oy.
3: Hindi ko ha. Wala pa kasi hindi pa kayo.
0: Sabi na eh.
3: I-add nyo na yung Smile Radio.
0: Nag-e-rick!
3: Bakit walang profile picture to?
6: At saka, ba't may website? Wala tayong website, smilepage.com.
1: Eh din, ano, tawag dito...
6: That's a dead place!
1: Wala ka

0: kasi dead link lang yan.
1: Dead link ski. Click na nga, click na.
0: Kailangan kong pang baguhin yan. At wala, kailangan pang baguhin yan. Okay. Papabago ko yan mo.
2: Dito gawin natin, add new station na local. Tapos ito, lagay natin, Smile Radio. Tapos,
1: Smile Radio!
0: Kasi kailangan ko yung para ma-update yan, kailangan kong yung sa Icecast ba yun?
3: May sound effects na ano.
0: Kailangan ko yung sa Icecast na ipapatulong pa ako sa ano. Pagawa pa ako ng ticket basically.
3: Gago pre, baka madox ka pre, wait lang, i-change ko yung feed. Ayan, okay na.
2: Okay na, Smile Radio, see? Now, lagyan natin ng Cool FM. Meron ba yung Cool FM, diba? So, of course, meron.
1: Cool TV.
0: By the way, sa mga nakamiss po ng ating press release kanina, no?
2: Binili na po namin ng Cool.
0: Yes! Binili na po namin ng natin. Cool FM. Ang DZEX. Yes.
1: Yan yung birthday present.
0: 1026.
2: Bigyan nyo ko ng stream URL for DZEX.
0: Ano yan?
1: Ano? Yan yung birthday present natin kay Dio. Ano, magdaming pera kasi binili na natin sa kanya.
2: Magdaming pera. Patip lang naman.
1: Happy birthday. Happy birthday, yo.
0: Happy birthday, boss, yo.
1: Oh, pwede ka na mag-retire, yo. Boss, yo.
2: Pero abangan ko
0: na. Oh my God.
3: Hoy! Bro, J4 is... J4 won his intrusive thoughts. No! Memo!
2: Hindi mo ba?
3: Memo!
0: Memo na yan.
1: Ano sila?
2: Wait, J4.
1: Bakit?
2: Bawal yung ganun. Uy!
0: Memo ka! Sino? Memo! Memo plus.
4: Yo!
0: Memo sinabi plus ka talaga, J... Ayan, ano? J4.
4: Get him!
0: Ah, di talaga sabi ko.
1: Ano sinabi ko? Ano sinabi ko?
4: Bro... Hey.
0: Bro, hindi mo na ano.
3: Bro, sabi mo bro. Ipaparitar mo si Yoga. Gag stick.
1: Pwede lang. Hindi ko sa...
2: Wala, tanggal ka na sa station nito. Baka... you are allowed to the station.
0: You are not allowed. Sakay mo, mapriso.
3: Agoy!
2: Agoy, mapriso ka!
3: Bijohiko! You're not allowed! Saksi mo, mapriso ka! Agoy! Mapriso ka!
2: So, i-share screen ko na yung share screen ko dahil ako po ay nagsaskin na ata.
0: Wala kayo, nagsaskay lang ako dito eh.
1: The stream has ended.
2: Pero mga kaibigan, actually, madami pa tayong mga balak papalitan, guys.
1: Yes!
0: Oo, mawawala na yung programa ko. Bye-bye, guys!
2: Guys, isasara na po natin ang J4's facility, guys. Ilipat po.
4: Isasara. Lala.
0: Ililipat sa DZEX na.
2: Hindi, ililipat natin yan sa ABS-CBN.
4: Just...
0: Okay. LARP.
1: With the current state of ABS-CBN, I probably don't want.
4: Oh, fine.
1: Hey, mawawala na sila ng pera. Baka ano, gawin AI generated yung intro ko. Huwag mo ilipat.
2: At yan po, nagtatapos ang May Tulugan. Susunod na po ang debut ng Season 2 ng May Sasabihin!
0: Mays!
2: Ako! May!
4: May sasabihin ako! Ay!
0: May
4: soda ako!
2: Next week, maglalaro tayo ng games!
4: Susunod na po!
0: May sasabihin ako! Ng inyong kasabihan!
4: May smile ako! Ayan! May smile ako!
0: Gusto niyo ba na inyong kasabihan?
4: Kasabihan?
1: Tung.
0: After a year of hiatus, we are back! Join us again for you people of the podcast. There's a game live, stream, social, and social media. And we're tayo.
4: Naglalag na naman T.O.C.
2: TOC yan yari sa'yo, TOC.
1: Yan, magpapatugtog na naman ng taps.
4: Lag.
2: Sabihin, naka 1080p yung assist ni MSA.
4: Hindi! May dalawa. 1080 at saka 720. Pwede siyang pumili.
5: It's this high.
4: Bro.
6: What the hell happened, bro?
4: Lag.
6: Is Roman PC on live support of something?
1: Ayun na, nasabog yung computer!
0: Ito nga, ano, RJ, lahat ng mga assets natin sa Shutter Encoder ko na mamaya.
1: Breaking news update! Ayon sa ABS-CBN News, may nasunog daw na computer sa Paranaque sa
4: Manchester. Na-crash na.
1: Atin ba yun?
2: Nag-crash yung
4: loop for the TOC. OBS.
0: Nagka-crash na naman po ang ating OBS. Sino kasi nag-1080p?
1: Ayan, MSA!
4: Wala nga, Tita Pepsi nga.
0: Ay nga tayo mag-B-mix. So wait nga. Sige, ako na sasalo.
1: Check ko nga yung alert. Check ko nga yung kabila. Check ko nga yung kabila, tek.
0: Ayun na.
1: Kaya, maandar na yung TOC.
2: Tumataas yung CPU usage ni TOC.
4: Oh my God, huwag kang gagamit ang 1080, 720 lang. Nandun naman yun sa 720 ko dyan.
1: Di naman ako makasalita sa kanila.
0: Halo ko, Han!
4: Ayun na yan.
2: Magkaibigan
0: natin na lang. Ayusin natin yung sunod yun.
1: Uy, wait lang! Bakit alam?
0: Tawanan! Ayusin natin yan lahat na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita na Manzanas! Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
7: Hey Smileys, are you okay? Make yourself comfortable and let's talk mental health this August 7th at 6 p.m. Sincerely, your resident mental health professional, Anima. See you!

0: MSA naka 1080p ba yan?
1: Kasi dapat
2: currently nagka-crash
3: wait lang, baka natapos yung wait lang oh my god,
4: bakit may naka-auto-stop please?
3: Wait, oh shit
2: may technical ako.
3: I gotta turn off
1: technical ako.
4: Ano ba yan? Ano kasi si MSA?
3: Hindi! Okay. 720! So, habang may dalawang difference! Binigay ko sa kanya! Oh my god! Ano ba naman kayo? Okay! Pinatay ko ng auto-stop! Sige, pwede mo
5: na. Ano ba MSA? Kaya sabotage mo ba si RJ?
3: No!
4: Bro! This Twitch crash! Oh my god! That's a big TV. Just wait for me!
3: Tinopak ako.
2: May technical difficulties ako.
3: We're currently technical difficulties po. Bro, how am I gonna say this?
2: May sign off
6: ako. May sign off ako.
3: Wala na. Patay rin yung parsik ko. Wala rin yung parsik ko. Gusto ko kasing i-inspect yung TOC. Para ma-make sure na maano.
4: Off air.
3: Oh my god. Okay na. Muntik nang ma-finish yung live. Oh my god, bro.
4: Tama. Kailangan natin ipatulog doon TOC natin hanggang alas 5.
3: Yeah, wait for it.
4: We're currently technical difficulties.
7: Ano? Ito na lang. Gawin nating may sasabihin ako yung Tita Meps Magazine. Doon tayo mag-show sa iyo.
3: Pwede mo nga bulin. Sige lang. Ikakat ko na lang yung edit ko dyan sa live streaming.
2: Ikakat mo na lang, men?
3: Oo. Hindi naman naka-auto-stop. So I turn it off.
2: Ah, buti na lang hindi naka-auto-stop.
3: Inabot ko talaga, muntik na yung auto-stop. Naka-on kasi.
2: So, mga kaibigan, we are still on the technical difficulties right
3: yes.
2: now.
3: Yes, mm-hmm. What did you...
6: Simulcast ka naman.
3: Hey, yo, a piss!
6: Pwede mo naman pagpatuloy muna habang...
3: I just saw that.
0: Oh! MSA, huh? Naka-simulcast ka kay Tita Mips, oh.
3: Hello!
0: Para marinig na may boses ni Tita Meps.
3: Hello po, Tita Meps!
2: Hello, Tita Meps!
3: Hello po, Tita Meps!
4: Happy birthday, yo!
2: May lag ako, MLA.
6: May sign up ako,
4: ayo. Boss, yo! Starting on
6: my sign of
3: Mad Jack toy crap.
2: Kasi talaga pwede ko lang mapagamit sa inyo yung PC ko talaga.
3: Sige lang, TOC.
0: Sige lang, TOC.
3: Buti na lang. Safe na yung aking nasa main. Safe na yung aking main.
2: Kung pinagamit ko talaga yung TOC sa inyo, wala nang lag sigurado.
3: Oo eh.
4: Not gonna lie.
3: Guys,
4: kailangan natin mag-start ng donation drive para kay RJ. Kailangan niya ng bagong PC.
3: Yeah, we need some donation drive.
4: kailangan ni MSA ng RTX
6: 5090.
3: Ay! Pwede, 5090. RTX 5090.
5: Ito ang problema, AI.
3: Ay, yeah, oo. Oh, eh. Yan ang problema.
4: Eh, din, mag-knockout tayo sa
2: pass AI, guys. AI slap. AI
3: wala slap. Na, mautot na ako ulit.
2: AI slap.
4: Mag-knockout tayo sa pagsilika, guys.
3: Sa pagsilika?
2: Yes!
6: Ay.
3: Nah, active yung akin. Nah. I don't know kung tignan yung smile. Tignan yung smile network. Pa-check yung smile.
2: Hi, Gabs! Gab, alam mo yung reaction ko sa ano, sa sinabi mo, ito.
4: Ano?
6: Wala!
3: Pambira yan.
5: Kumuko na lang sa buhay eh. O kaya nga eh.
3: Siya. Baka ma-overtime natin to. Isang oras yung ano natin show ko eh. Kaya.
5: De, ito, ito. Extended ito. Ang may tulugan. 1 AM!
2: De, ito.
3: Ano? Ano nga?
5: Ay, may tulungan! May sasabihin ako!
7: Guys! Tala! Nahaw tayo sa pagsilika! Papunta na ako!
3: Cheche ko!
5: Uya! Yung TOC! Okay na! Yung TOC! Okay na!
2: Wait lang! Okay, tayimik! Standby!
3: Standby, everyone! OBB ulit!

0: Intayin po natin kasi na chine-check ko yung TOC
1: niya. Crash, so yeah.
0: Inaayos niya pa. So I'll be announcing na lang kung kailan niya ano. Tingnan ko lang yung TOC.
2: Guys, papunta na ako New Clark City. Nakaw tayo sa pagsilika ng PC.
0: Oh my God.
3: Ay, di pa ginagawa.
0: Guys. Everyone,
1: take your time, TOC.
0: Ako lang muna magsasalita dito para i-announce ko kung kailan mag-start yung TOC. Ready na ba, RJ? Sige. Ay, yung jingle palette pala, hindi pa na-on. Sige lang. Ayusin lang muna natin. Okay. And I think we should be ready. Hahanapin na lang ni RJ yung MSA theme song para sure ball. Diyos ko, ang daming mong ano.

0: Man, just a big in the cool.
1: Let's go!
2: Dapat kira baga, wait
3: ako. My Scott yes! Ako! My Scott ako! My Scott ako!
1: Yes! Guys, my Scott ako! Hindi, my utot ako! Ay!
2: Wow, my
3: may utot! May sasabihin na utot!
2: Ay na!
1: Oh my God!
3: This program!
1: Welcome! Program will be welcome everybody! Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo! Around the world! It's season 2, oh, wow. Baby! Grabe! Oh my God! Ano? Pa-full frame nga ako! I-full frame nga ako!
2: MSA. Yo, MSA!
1: Yo!
2: Isang bayo naman dyan.
3: MSA!
1: Isang bayo! Oh, sige. Alright, hold on.
3: MSA, yo!
1: At syempre,
2: season 2.
1: Napapasalamat ako! Thank you! Ayan, ladies and gentlemen, it's been a while. But kasi rated
3: pre. Ito
1: dapat hindi dapat.
3: MSA,
4: ano ba headphones mo?
3: Ano ba MSA? The first 18 plus program on Smile will be may sasabihin ako.
1: Yes.
5: MMS.
1: Oo nga. Okay.
4: Ang headphones mo.
6: Hindi, ito. Ako mag R18 sa MMS, wag
1: ka. Sira yung aking headphones ko ngayon. Pero
0: alam mo, hindi R18. Ano yun? Rated RPN.
1: Rated RPN.
2: Hello.
1: Proceed ko tong intro na to kasi season 2 na to.
7: Nasa dali lang. Ako muna. MSA. Ako mo yung mga sabi. Rated 21 po ang programa mo. Kaya hindi pwede to i-edit sa Smile.
8: Guys, before muna tayo magtuloy, guys. Before muna tayo magtuloy, sa mga nasaksin nyo earlier around mga 11 PM onwards, ay in behalf of the Smile Network TOC, I apologize due to the sa equipment. Ano yun?
1: No problem.
8: Yung reason po is pag start ko ng streaming sa another output, nag GPU spike at saka nagsi CPU spike as a result parang sasabog yung PC ko. So everyone, yeah, I'm sorry.
7: Namo sino sisihin natin? Ang PC ni RJ.
1: Windows. PC ni RJ. Yan. PC mismo.
5: Yan dapat memohan yung PC ni RJ.
0: Hindi, alam mo yung memo natin. Yung MSA sinabotage niya.
7: Everyone. Let's let the paa speak.
8: Yeah, ayan. MSA, thank you for that.
1: Okay,
8: time.
1: Salamat sa inyo.
5: Saka na.
1: Hindi na ako nakakita na naabal na. Okay, magandang gabi. Good evening. I think mag-midnight na actually. It's been a while, no? And it's a very, very debut day, you know? Ewan ko na lang, no? So ako po si MSA, Migxander Alex. And this... ito ang random talk show saan may season 2 na. Ito ang may sasabihin ako season 2. Wait, gumagana at ang OSB na. Yes. Ayan, grabe talaga. Syempre sa last season ako ay bumayo ng 74 times. Yes, oo. 74 times. That is the total of the whole episode. Oo. The whole episode. Lahat ng mga... all of the episodes I counted. 74 po yun. At saka iba pa. Ang dami.
7: So, anong gagawin mo na yun, MSA?
1: Yan. Ang dami kong sasabihin. Diyos ko po.
7: Guys, 74.
1: Kung ano natin gagawin natin. Guys, ito na.
8: Babayohin o
1: atakan. This is our second season kasi mapapanood. Kayo po ay nakatutok diyan sa MSA's YouTube channel. Yes, hello po sa inyo dyan. Hello every one of you. Of course, on MSA TV and MSA Radio, simulcast, mapapanood nyo na rin. On air, on Smile Channel, syempre sa Smile Radio at sa social media platforms ng Smile Network.
7: Okay, may nakalimutan ka, Migs.
1: Yes. Syempre, may nakalimutan pa ako.
7: MC.
1: May nakabalik. Syempre!
7: Sigs! Yes!
1: Ang BZX 1026 AM.
9: Babayuhin! Yes. Babayuhin! Nakaabakan!
1: Nakabalik na po.
9: Babayuhin! Nakaabakan!
6: We're back!
1: Grabe ah! Shout out po sa Tigon. Ito, hindi ko ba ano. Shout out po sa Tigon. Syempre din sa Transmitter ng mga alam mo na. Ay nako. Syempre sa ano, saan ba available? Paano nga ako ano, AJ? Bumabayo ang signal. Yes, bumabayo po ang signal ng transmitter.
5: Yeah, 1620.
1: Ayun, sa 1620 kilohertz. Ayan. Mapapakinggan nyo na rin. Mm-mm. Ay, nako. So, ito na. It's been a while na. Ito na. Una natin pag-usapan. May sasabihin ako. Siyempre, birthday ko! Malapit na! Yes! Mm-mm. My birthday! 14 days left before my birthday. Yes, 14 days na lang birthday ko na. Sa August 14 po yan. At syempre, ano, syempre, may show din yan. Kasi Friday. Jesus ko, according to the date eh. 14 a Friday. So, makakadalo ko diyan in this in that birthday special. At syempre, ay nako. Ano pa nga ba?
7: Migs, may announcement. Migs, sabihin ko.
1: Ano 'yun?
7: Migs. Unang episode pa lang ng season 2, binigyan na ako ng memo ng lintik na Mikom.
1: Ayang kasi.
5: Ano? Ano, may sasabihin ako will be the first and only program of Smile to be under MTRCB's SPG rating.
1: Yes! Yes!
5: Ito na lang ako explain.
7: Migs. Ito pa, Migs. Ito, Migs. Pag-ing statement ng MTRCB. I mean, ng Mikom pala, sorry. Hello Smile Network and to the host Migs Sander Alex. Ang pagaganda ng suot mo na yun. Nakasando ka na yun. Ang galing.
1: Grabe ah.
7: Mr. Migs Sander Alex, sana hindi ka na po magpapakita ng kung ano-ano sa TV. Migs Sander Alex, nais ko lang sabihin na nung pumunta ko ng Smile Network kagabi, ang baho. Bakit ang baho? Bakit ang baho ng headquarters?
1: Nakadiarrhea po ako eh, kaya gayon.
9: Ano diarrhea? Umutok na sa harap ng microphone eh.
7: Sandali lang, wait lang. Shush. Hayaan niyo ako magsalita.
1: Sige lang.
7: Migs, ito pa, meron pa, sabi ni Miko. Migs Sander Alex, sinabi po sa amin ng Smile Network Management na hindi na po pwede magmura on the air. Mahirap ito para sa iyo.
1: Imposible. This is impossible.
7: Kung hindi kaya
1: kasi
7: kung hindi kaya mawala ang mura, bawasan ang mura siguro hanggang quotations na lang. At kung mag and if possible kung magmura, magsorry agad.
1: Sabag.
5: Hindi, lagyan ng
7: sense story. Isander Mapa, Alex. I am delighted to say na you, Migs Sander Mapa, Alex, you debuted your show today. I am proud of what you are doing. I am proud of what you did. Pero hindi ako proud sa the fact na naligo stream ka sa ibang episodes ng this show.
1: Pabira. Mahirap.
7: Migs Sander Mapa Alex, this is your final warning. Sana hindi ikaw manigo, makita yung ano mo, or any part. least lang pawang-awa mo na na makaawa ako sa'yo. At the same time po, Migs, at the same time po, Migs under Alex, ako po sa Mikom, Mr. Mikom, nagsasabi po na good luck kasi sabi sa akin ng Smile Management po na hanggang 1 a.m. ka na yun. Maraming salamat po sa listening of me. Ayun! Ano masabi mo dun sa statement ng Mikom, MSA?
1: Wala ako. Ano? Napaka-imposible itong task na to. Baka try kong ikayanin ko ata ito. I'm not even sure. Ano nga ito? Ewan ko na lang. Diyos ko.
7: Pwede Migs, kasi ito Migs.
1: Migs.
7: Paparating kasi yung mga advertiser. Sometimes.
1: Oh.
7: Yes, spoiler alert lang to, pero hindi ko masasabi kung sinong advertiser. Basta abangan mo lang, Migs. Kaya gusto natin maging advertiser-friendly ang Smile.
1: Yan lamang.
7: Iwas-iwasan lang po sa pagmumura. Kung magmumura ka, mag-sorry agad.
1: I know.
7: At saka isa din, Migs, huwag kang magpapakita ng kung ano-anong ginagawa mo sa CR. Kung mag-CR ka, i-mute ang mic, i-off ang camera, huwag idala ang cellphone doon, at higit sa lahat po, Migs.
3: Yes!
7: Mag-thank you ka muna bago ka magtuloy.
1: Wow! Grabe naman yan.
7: Lay off niya muna ng music kasi ituloy natin yung music ni MSA. Nakakamiss yung music na yun eh.
1: Oh, nakaka-miss talaga yan. Siyempre. Guys, pwede ba mag-overtime?
6: Daw, thank you daw sa lahat ng mga advertisers.
1: Pwede. Hanggang... Ha? Grabe ka naman, alauna.
7: Oo, sabi ni Mikom.
1: Ang bira.
7: 1 a.m. kasi namimiss ka daw ni Kuya Pao.
1: Kaya pala.
3: Alauna.
1: Diyos ko po.
8: Para may ano tayo eh, para may recovery tayo sa missing 10 minutes kanina.
1: Oo.
8: Sa missing 10 minutes. Yeah.
7: De, ang pinaka-importante dito, ang pinaka-importante dito, ito si Migsander Mapa Alex.
1: Balik tayo sa upuan.
7: It is his time to shine. He needs to show what he's planning right now, bro.
1: Corin, aray ko. Ikot ko nga to.
7: Ano gagawin mo, MSA? Ay, oo, nakala ko, babayo pa, sorry.
1: Ang init kasi. Ano ba naman yan?
7: Wala kayong electric fan dyan?
1: Hindi, tapat ang electric fan ko dyan. Ay, nako.
7: Ito yung pinaka-random na talk show sa buong bansa.
1: Pinaka-random nga. Ito. Ano pa nga dito?
7: Ito ata yung pinaka-random na talk show. At alam nyo ba, ito si MSA? Yung may sasabihin ako, ito yung kauna-unang show na yung host mismo nagsasando.
1: Yes!
8: Kauna-unahan! Ay!
7: Historic!
1: Historic!
7: Migsando Alex! Let's go!
1: Yes! Migsando Alex!
7: Migsando Alex!
1: Grabe! At saka, ano pa natin to? Parang gusto kong patayin yung ano ha? Yung hear myself dito sa voice mode ko. Ayun. So, ano pa nga ga? Buti ako ay nakaabot kasi behind the scenes. Quizit ka.
7: Ano ba yan?
1: Ako ay nag-iisang dalas na assets kasi ito kasi
7: oh alam mo ba sa sobrang last ni asset alam mo ba yung si MSA na yun lang kami nakapag thumbnail sa lintik na show na yan
1: oo ako lang ang last
8: ano kasi alam mo ba MSA ano nililiteral mo yung ano last schedule I mean last lot binibigay last mo lot. Din yung file binibigay mo din yung file sa last na.
1: Kaya ang dami kong importante kasi ang dami ng cellphone niya i-on.
7: Pinagpahirapan mo si TOC ha?
1: Yun nga eh.
8: joke lang, joke lang. MSA, make something pa Alex. I love you, no homo. I love you, no homo. I love you, no homo.
1: No homo, do, no homo, do. Pabira. Oy, umutot na naman. Ay, nako. Ito. Dahil sa mga nangyari, ang dami kong importante, itong cellphone na to, nalobo ang battery, pero nagana na actually. Ito naman is Samsung. Hindi ko kung anong Samsung to.
7: Hindi yan Samsung. Ipapagawa. Smasnag yan.
1: Smasnag pa talaga. Ay, nako. Ito naman
7: ano is Samsung yan,
1: Vivo. Hindi ko lang kung ano ito eh. J. Ata.
7: Hindi, malalaman mo. Hindi mo panahon yan? Hindi mo panahon yan?
1: Ay, hindi panahon to kasi basag na oh. Basag na.
7: Hindi, malalaman lang natin yan pag ma-repair mo yan. Baka it's either, it's, hindi yan siya J eh. Kasi kung J yan, plastic dapat yung ano eh.
1: Siya kung bahala daw din eh. Hindi ko lang alam.
7: Feel ko ano yan. Feel ko mga S-series yan.
1: Tapos ito naman is Xiaomi...
7: Xiaomi 6-7.
1: Ang Xiaomi 6-7?
8: Guys, ito yung phone ni MSA. Guys, ito yung phone ni MSA. Tingnan nyo.
1: Xiaomi 11T. Kaya lang, sirang
8: amole. Ito yung phone ni MSA.
1: Bibili ng buo.
7: Nah.
1: Ano yan? Pambira yan. Note 7? Note 7 pa talaga. Bawal yan. Bawal magdala nan. Bawal yan.
7: Papakita tayo ng
1: masasabog tayo nan. Masasabog tayo nan. Tayo dyan dyan.
7: Ito lang talaga yung show sa alam mo ba? Yung nasa Cool FM tayo noon. Yung transition ni MSA. Lahat ng show merong ganun.
1: Yes. Exclusive na lang, lang dito.
7: Sana hindi po uulit sa Cool.
1: Kanina ginamit yun talaga sa ano, sa may tulugan kanina. Kitang kita ko yun.
7: Balik natin. Pero Migs.
1: Okay.
7: Pero Migs, yung ano, so talagang nagre-refer ka na yun talaga for the past few months. I mean weeks.
1: Yes. Mm-hmm. Kaya ang dami kong importante. Tapos yung
7: pero laptop kasi. Pero hindi importante kasi, yung headphones mo nasira.
1: Oo, kailangan ko nang bumili. Baka IEM na lang bibilin ko dito.
7: IEM na lang para sasabog
1: niya. IEM na lang siguro. Ano?
8: Huwag ka magsiguro. IEM na. Ang amura tapos ano, tapos maganda yung tunog 500 yung, detachable.
1: Baka actually, ano, UKZ RG. Ata mabibilin ko ata to. So, ayun.
7: Magkano yung ano, yung IEM, RJ?
8: Oh, yung nga. Binili ko na ano, yung binili ko na KZEDX ano, Pro X ata, ipakita ko sa inyo ah. Ito 'yon. KZEDX Pro X. Ayan. Stinger natin ng MSA.
7: Hindi gusto kasi magano, hindi na ako mag-wireless para
1: ako ngayon ito. Mag-word pa rin.
8: Ano, ang maganda nito, mura lang tig ano, tig 10,400 500 tapos ano, detachable siya. Mare-replace mo in caso sira, ganto. Ayan. Ay, ano, naka 400 yung presyo.
7: Ano yung presyo? Ito yung KZ, yung KZ Custom.
8: Oh, EDX Pro. EDX Pro. Ano yung caster? Ano siguro yan? Mga nasa 800 ata.
1: KZ. Ay, doon. Nasa 800.
7: Ano yung caster? Yung.
1: Wait lang ako, nakita ko sa
8: EDX.
7: EDX Pro?
8: EDX.
7: EDX Pro, tingnan mo. Oo, mura nga siya.
1: Mura nga.
7: Mga 300 to 500 plus.
1: Dang, grabe.
7: Yung X naman ni RJ. Ano? Mura.
8: Basta ito.
1: Mura.
8: Ano?
7: Anong pag, ano yung, ganun ba talaga? For audio files talaga siya?
8: For audio files siya. Pero kung gusto nyo talaga ng, pero kung gusto nyo talaga ng 100% audio file, ano, doon kayo sa KZZSN Pro. Ito,
1: ZSN.
8: ZSN. Ito na yung ano, mga nasa 800
10: RJ. Ah, yung gamit ko ngayon, actually.
8: ZSN or yung EDX? ZSN?
10: ZSN Pro.
1: Oh, wow. ZSN.
8: Ito. ZSN Pro.
1: Grabe.
8: Ayan,
7: no?
8: 800.
7: Ipon muna ako ng pera sa clip. Sige.
8: Actually, ito
1: ba
8: yung
1: bibili na.
8: Actually, ito yung older ano ko, older earphone ko tapos nasira ng 2 years. Alam niyo ba magkano?
7: Saan
8: mo? Alam nyo ba? Tapos nabali lang ng ano, after 2 years, eto.
7: After 2 years?
9: Grabe.
7: RJ, manlibre ka ba ng ganyan? Ay, manlibre.
8: Manlibre. Pende.
1: Depende.
8: Pende. Ayan, MSA.
1: Baka ang transition, 1080 yan ha. 720 dapat yan.
8: Oh, 720 ito eh. 720 yung transition. 720.
1: Kinompress ko yan. Kasi guys, wala kang kanyang PC. Kaya, pinalagay ko na ng 720 ito. Ayun lang.
8: Ano?
1: Tuloy nyo, tuloy. Baka ako'y naghahanap ng pag-uusapan dito.
8: Anong sabi mo, Gio?
1: Ah, wait.
7: RJ, manlibre ka
1: maraming
7: ba?
1: Maraming mga LARPers eh.
7: Maraming salamat po. Ay.
8: Wow.
7: Yan na yung pang PC ko na headphones para at least.
1: Teka.
8: Sino? Wala, yung girlfriend niya ay ano, yung ano niya, yung...
1: Pag-usapan ko ito, wait lang.
8: Kinagamit niya pang bayo. Oy! Girlfriend. Oy!
7: Ha? MSA! Oy! Siguro para sa bagong audience ni MSA, introduce yourself ka muna. Kailangan natin malaman kung sino ka, kupal ka.
1: O nga pala, no?
8: Sino ka na tubol? Ay, tubol tuloy, ah. Mali.
1: Ito nga pala ako ngayon. Ako si Big Sander Alex, syempre. Cool Jacks? Anong Cool Jacks? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano

0: launching very very soon. Pero in the meantime, balik po muna tayo sa may sasabihin ako.
1: Yes!
2: Balik tayo sa MSA Show!
1: Maraming salamat, LTG, Sir Pau. Yan. At syempre si Sir Pau.
3: Ang grabe. Smooth! Grabe! Ang
1: smooth niya ay grabe! Ano? Sa mga paniwala. In over 10.
3: Ay, ang smooth. Ang smooth niya ng, ano, ng transition. Pasalamat na.
1: Nag-breaking news talaga, grabe.
3: Wala pa talagang commercial break itong show na to, MSA.
2: Wala! Hindi tayo magkakapera! Hindi tayo magkakapera!
1: Yun nga eh, nakalimutan ko nga pala.
2: Gawin mo na!
1: Teka, ang hirap kasi nga. I try my best to not to sweat pros ko. Oh my God. Ay, alam kaya mo, ko yan, kaya ko yan.
3: Alam mo na, MSA, nagpapasalamat ako. Anong tapo?
1: Ha?
4: Ba't may tapo na? Ba't may tapo na watermark?
1: Ba't may tapo na watermark?
4: Ba't may tapo na watermark?
1: Nasaan? Nasaan?
2: Eh, ano? Ano?
1: Nasa
2: itaas. Ano ba? Diba sinabi ko kanina? Ajay, diba sinabi ko kanina na ano sa akap daw ng MTR City?
1: Grabe, ha?
2: Ano, MSA show? Ano, lagyan mo ito ng SPG sa taas. SPG sa taas.
1: SPG.
3: Wag na, RJ, ano, J4, yan. Wag mo na, wag mo sundan si J4, wag mo sundan si J4.
1: Wag. Double check ko lang, ha. Oh, no.
3: MSA, nagpapasalamat din ako sa saktong-saktong donation mo, na ang dinonate mo is...
1: Ay, oo.
3: Nag-donate ka ng...
1: 39 pesos. Yes.
3: Oo, 39 pesos.
1: Wala, trick ko lang. Di, pinas ko na lang.
3: Dahil sa pagawan mo, you are a genius, you are a master. Master? Oo, master
1: pa. Yes, yes.
3: You are,
1: ay, nako.
3: You are God.
1: Ito, RJ. Katanda mo to. Ano yan? Kitang-kito ko na eh.
3: Pwede na naman tayo sa Mary Grace, eh, no?
4: Mary Grace.
1: Actually, yeah, pangkakain ako sana dyan, eh. Maganda dyan, eh. O kaya doon na lang ako bumili
3: Mary
1: sa SM.
3: Grace, confirmed.
4: May masak pa talaga sa cafe, Mary Grace?
1: Oo nga.
3: De, sa mga nakapunta doon, masarap ba daw doon?
1: Oo nga.
4: Ayan.
1: Mga nakapunta.
3: Saan, ito na naman si Femboy Tayo Gaming, oh.
2: FTG.
1: Ain't no way.
3: Ain't no way. Alam mo ba, MSA, gusto ko sana pakita sa'yo yung launcher ko ngayon. Kasi nag...
1: Launcher? Ay, oo.
3: Siguro, pala, ay, since this is a perfect time ngayon.
2: Ano na naman nangyari sa TOC? Ay.
3: Day, na-off lang talaga yung ano.
4: Yung music. Kala mo, ano?
1: Overload na yung CPU. Kitang-kita ko nito.
4: Overload sa saya, ay.
2: Overload ang CPU! Overload
4: sa
2: CPU!
4: Overload
1: pati
4: CPU!
1: Mas overload sa CPU! Overload sa GPU!
2: Talag yung live stream sa YouTube.
1: Ay, nawala.
2: Talag.
1: Ganun po talaga, sobrang lag po ang aming ano namin. Pero i-improve pa namin yan next week. Yan lamang po.
3: Hindi, ang gagawin namin, gagawin na namin main TOC si
1: Ayaw nga, oo.
3: Gawin na namin main TOC si Terebi!
4: Let's go!
1: Kung nadyadyan ka man, Terebi!
3: Stop for Terebi!
5: Finally! Main TOC na si Terebi.
1: Pag-pira.
3: Di, plano ko ipa-shifting ko sila. And I don't mean like, ano, ishifting ko sila.
1: Mm.
3: So may mga araw na wala si RJ, may mga araw na wala si Terebi, ganun. Switch-fish lang sila.
1: Ano, no.
3: So, limbawa, let's say, Monday si RJ, Tuesday si Terebi, Wednesday si RJ,
1: oh!
3: Thursday.
1: Nako po! Good ano news! Yun? May sasabihin ako. I Show Speed, mag-hit siya ng 60 million subs. Actually, wow. Malapit na.
3: Congratulations, I Show Meat! You did a great job!
2: Congratulations!
1: Recording dito ka yan. Yan ang title mismo. Ayan.
6: By the way, I have message for Speed. Congratulations on 60 million subs and message.
1: W Seed!
3: W Meat! W Meat!

0: Double meat.
1: Congratulations sa ISOSpeed. Grabe.
2: Again, congratulations kay Speed. Not gonna lie, Speed is doing side quests.
3: I guess you could say,
1: alam mo ba, naawa ako na yun kay RJ. Tingnan mo yung CPU usage niya. Pakita mo nga, RJ.
0: Kita-kita ko ngayon eh.
1: Ah, nanonood ka sa Parsec?
0: Oo, yes.
1: Nakita ko yung CPU usage.
0: Na-mention in-inspect ko din yung ano ko eh.
2: Regala, check ko yung Parsec.
0: Oh my God!
1: Obvious ang kumakain ng... Ay, MS, hindi. RJ, what if i-off mo kaya si... What if i-off mo yung browser mo? Baka yung bra... Baka...
2: Baka browser yan. Check ko nga.
0: Baka browser to. Ay, kinalos na yung Brave.
1: Na-close na yung Brave. Brave. Hindi, siguro mamitigate natin yan sa susunod. Siguro
4: na... Guys, guys, unfortunately, i-close ko yung OBS. I'm sorry.
2: Mag-bakit! Wait, check ko nga na yan.
1: Commercial break
0: tayo. But anyway...
5: Hindi ako maano, hindi ko matang.
0: Try natin kung may ban.
5: Wait lang.
0: Ganito ang pagka BRB. Stay nyo lang yung text. Alam niyo na kasi ayoko na.
1: Siguro maganda.
0: Ayoko mag-type ng chat kasi hirap. Tinatumag na.
1: Mag-break muna tayo MS sakin. Habang inaayos ni RJ yung feed. Sabihin lang kita kung kailan magbabalik.
0: Okay.
1: Wala pa tayong continuity bumper eh, no?
0: Hindi, meron. Kasi, nag-kinombine ko siya yung BRB and WB. Kaya, BRB at saka WB. Hindi mo sinama pala yun. Ayan, yan.
1: Okay.
0: Ganito yan.
1: Sige, sabihin na natin. Sabihin mo na yung, ano mo, sabihin mo dapat MSA. Para,
0: sige, ganito yan. Ayan.
1: Ay,
0: nakadup pala.
1: Konting break lang siguro. Konting break.
0: Yeah, konting break lang.
1: Mga 2 minutes. Walang commercial.
0: Extend nyo lang muna para maayos nyo. Sige lang.
1: Hindi kasi, i-restart mang kaha. So like, i-restart lang naman. Mag-commercial tayo.
0: Sige. Kaya, mga ka-random, mga ka-smindies, mga ka-zex, at mga ka-lamaw. Magbabalik po ang May Sasabihin Aka Season 2.

0: nakita ko, nakita ko nag-freeze yung OBS.
1: Yare. Nawalang TLC.
0: RJ, pinalitan ko na yung ano, ay tingnan mo yung wala commercial, baka nandun na may bago kasi. Tingnan mo, i-ere mo yung bagong wala commercial. Ni-import ko na sa ano yun, sa FileZilla kanina. Same folder sa lahat ng commercials mo, pre.
2: Teka, naka-era. Tatos sa small radio.
0: Hindi, tingnan mo. Naka-lock in si RJ.
2: Dine-check ko nga ito.
1: Dati ko, pwede ko lang magamit yung ano talaga sa inyo. Wala na. GG na.
0: Pwede ba yung offloading? Like, i-offload natin yung, alimbawa, let's say, yung Discord screen na kay someone else, tapos yung bumper sa someone else, i-offload
2: yung... Pwede pa pala tayo sa Smile Radio.
0: Pwede ba yung ganun? Or...
2: Ito po ang Smile Radio. Well, technically, technical difficulties.
1: Yeah, you can. Kaso, ganun din eh. NDI din gagamitin mo. Pero, yes, you can. Pero...
0: Yeah, halimbawa, let's

0: I drew a.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kaming kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang inaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: Kalokohan. Magkaibigan na tong dalawang panig.
2: Ang bayang kwadro.
1: Dapat lang. Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
3: Wala man lang akong mai-plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Hey Smileys, are you okay? Make yourself comfortable and let's talk mental health this August 7th at 6 p.m. Sincerely, your resident mental health professional, Anima. See you!
5: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.
6: Mga kalamaw at mga kasex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: Nagbabalik ang May, sasabihin ako, Season 2.
1: Ako lang OSB.
0: Dapat gay, meron tuloy akong ano, buti na lang just in case. Okay. Ay, salamat.

0: Hindi, change mo muna ng RJ. Change ko, change ko.
1: Siya nang bahala.
0: Ito na. Ito na.
2: Pambira yan.
0: Rated 18 na.
2: Nag-rated 18. Grabe, ayan. Ayun. I think we're back na sa ating streaming. Diyan sa YouTube.
0: Nakita.
2: We apologies.
0: Rated
2: 18. Ay, nako. Ayan.
1: Nakabalik si EDB 445?
0: Ha?
3: Ay, ano you daw, didn't documentary know? Daw. May documentary.
0: Oh, hell no.
1: May documentary siya.
3: Oh.
2: Yes.
0: Oh, boy. Hell no.
3: Nah, bro.
2: Nah. I ain't gonna lie. Hindi come back. Grabe naman yung ito. Ito, EDP 445 is back.
0: EDP? Fucking... The Cupcake
1: Official
0: Kid?
1: Official documentary cupcake, trailer po.
0: Yung nagsabi ng cupcake incident?
1: Yes! Yung cupcake incident.
0: Oh, hell na, bro. The fuck?
1: Paano kung makaalis sa visit na parsec to?
0: Hindi, magano ka. Control Alt Z. Para madita.
1: Ah, Control Alt Z. Hindi. Ba't po kinig? Itatry ko nga eh. Babalik ako. Pero yun na nga, grabe.
4: Ano?
0: Diba na-stuck yung
4: cursor mo? Disconnect control.
0: Diba? Na-stuck yung cursor mo, diba mo?
1: Oo, na-stuck nga siya. Ayun.
0: So, ang gawin mo is Control Alt Z para ma-detach yung cursor mo sa ano.
1: Ah, okay. Gets ko na.
0: Oo. Ganun lang yan. Hindi, siguro na yun. Dahil kasama ko na yun or ano, MSA. Siguro mag...
1: Ang mga paniwala, ha? EDB talaga.
0: Hindi mo sa EDB devices.
5: Guys, partida, wala na.
1: Why naman?
5: Wala na akong browser.
1: Is it ano? Teka. Tara guys, extension na po tayo hanggang
5: wala
1: ano.
5: Wala na akong browser ni Rara.
1: Hanggang alauna na tayo.
5: Oh.
1: Ang lala natin. Bote na lang. Sa first debut pa lang to guys. Itong smile na ito. Kaya pinag-isipin ko. Sige, July 31 sa debut ng smile na lang. Yes, sir. Doon ako mag first release ng season 2. Instead na mag ano pa eh. Like, mag early release na agad, no. I actually did this. Kaya happy ano pala. First launch day pala, no, sa smile. Congratulations, of course. Congratulations pala.
0: Ang galing-galing ng Smile Radio.
1: Smile Radio.
0: Ang galing-galing ng mga DJ.
1: Ayan. Of course, sa aking channel ko po, 10 years na po ang YouTube channel ko po. 10 years. Haba ng milestone na. Ng mga paniwala. 10 years na ang YouTube channel ko.
0: Ito si iyo, ano ko, launcher ko niya ni MSK.
1: Since 2016 pa naman itong create ko tong YouTube. Kasi nakalagay ito is yung full name ko na Migsander Alex. Na nakalagay na, you know, bata pa ako. Maliit pa ako.
0: Ito na. Nakalagay
1: sa profile
0: ito
1: ko.
0: Ito na share screen ko na.
2: Bata.
1: Anong ba? Pambira.
0: Oh, ito na naman tayo sa...
1: Wag yan. Pero yun na nga, 10 years talaga. I'm not even kidding. Since 2016. Ang dami kong mga childhood na videos ko dito. Kaya lang, Omelette Arcade na ganon. Yung first video ko, all this, yes.
0: Diba ang ganda ito?
1: Magte 10 years.
0: 10 years na pala yung YouTube channel mo. Manoorin natin yung first video mo.
1: Ito yan eh, ayan o.
0: Hindi, ito na. Punta ka,
1: kaya panoorin di.
0: Pati mo share screen ko na yan.
1: Ayan, pakita natin. May split screen naman tayo guys. Uy, nandun pa yung ano, gawa ko ng ano ah.
0: Ito.
1: copyright tayo na. Naglo-loading.
0: Naglo-loading nga. Ganda.
1: Galing ah.
0: ganda ng YouTube re- De, ito na.
1: Ang galing ah. Ayan. Ito talaga.
0: Let's do a reaction video.
1: Since 10 years, bro. Ang late pa ako na. Diyos ko.
6: Ito naman talaga. Mayroong wifi.
1: Ano yan? Magkaklase kami ng kaklase ko yan. Yes.
0: Anong nilaro niyo dyan?
1: Yung car simulator ata sa cellphone, sa Google Play ata.
0: Akala ko nakano ka yung doctor driving.
1: Hindi.
7: Oh na, doctor driving. Mismo.
6: Mas wala tong pakipj na.
1: Son, oh my god. This was such a first childhood memories. Grabe. Ayan, natapos na. Just 46 seconds lang. Kaya,
7: huwag ka maging ISO speed. Huwag ka maging ISO speed. Huwag ka maging ISO speed na infinite loop. Infinite loop.
1: Infinite loop. Para maging ISO speed na tayo, pabira. Maging ISO speed tayo na, nako po.
0: Yan mo yung ano ko, ito yung launcher ko, guys.
1: Ayan yung launcher niya. Naka-larp na to window.
7: Bro, it's larping.
1: Launcher niya.
7: Bro, it's larping Windows
3: nice wallpaper. Nice wallpaper.
0: Just to show
1: ganda
0: you.
1: Ganda ka na wallpaper,
0: I
1: yes.
0: I paid for this shit, bro. I paid for this shit.
1: Yes, he paid oh for it. No. Binili niya. He paid.
8: Oh, dito pala ginastos yung ano. Dito pala ginastos yung fans ng Smile.
1: Oo.
3: Uy.
1: Grabe.
3: Nice wallpaper.
1: Ganda ng wallpaper.
0: Tingnan nyo.
3: Tama.
1: Nandun yung kalbo ko dyan, yung people. Nandun yung kalbo.
0: Wow.
1: Ang bira.
0: Unang headline pa lang, bong reveal. Okay, kala ko.
1: Oh, wag dito.
0: Oh, wow.
1: Ayan, hanggang anong oras daw, sabi doon ni Atida. Excuse me, guys.
0: Alauna.
1: Hanggang alauna to kasi first, second season. Second.
0: Nabubulol na
1: ako.
0: Nabubulol na si MSA.
1: May stutter ako.
7: May stutter.
1: Ano ba yan? Salamat, may censored ako ha. Alam nyo.
0: Tara guys, tingnan nyo. May storage button ako dito para malaban ko yung storage.
1: Papuno na tayo ni.
0: Hindi,
1: anong wow?
0: This is like 128 gigabytes. So
1: 128.
0: Eh, alam mo naman sino yung kumakain ng videos ko.
1: Ako nga, marami ang videos.
0: Videos siya ka-up.
1: Masakit.
0: Ako po bakit?
1: Ayan. Sobrang sakit.
0: Anyways, ito, para proof of demonstration, pakita ko sa inyo to.
1: Ano?
0: So, proof of demonstration. So, let's say na mag-sale. Ito, gagamit ako ng isang client na hindi ko pwede sabihin, baka ma-terminate ako ni YouTube.
1: Let's say
0: mag-play tayo ng paborito nating kanta. Ano kayang paboritong kanta dito?
1: Yung, Teka. Yan, pwede na rin yan. NCS.
0: NCS tayo, NCS, para hindi tayo ma-strike.
1: Non-copyright,
7: by the way. Not the NCS.
1: Ready to NCS, by the way.
3: No copyright.
0: So play natin yung
1: no copyright sound, yes.
7: Not the NCS.
1: Copyright pili lang po.
0: So let's say mag-play tayo ng, ano kaya? Let's say we're playing this one. Royalty.
1: Yeah, royalty, yes.
0: Then pag mag-play ako ng home, tingnan mo yung, hintayin nyo muna.
1: Whoa! Grabe! Damn! May paano pa talaga yung title at saka yung ano?
0: Now, let's go, let's say...
1: Artist niya, oh. Ayan, oh, ayan, nasa baba, oh.
0: Diba, nasa... Dapat yung MSA show kasi dito, tingnan mo, MSA.
1: Napasama na rin, eh. Grabe.
0: At yung calendar ko, gumagana yung photos. Ito, ano to, native app to, tingnan mo, grabe.
1: Oh. Ay, grabe. Sedi po.
0: Ano rin natin to? Uy, spoiler!
1: Op! Grabe naman.
2: pinipinin pa
0: talaga. Tsaka notice nyo yung ibaba ko, wait lang, kung nakita mo lang, pakita ko itang RJ kasi naka-zoom in kasi yung phone, pero nakita mo yung baba ko, yung baba ng cellphone.
2: Kita yan.
3: Chiyo, teka lang.
9: Mas magliningning ang inyong gabi sa Chiyo,
3: baka makita yung... Baka ba yung
2: lumitan yung... Senny boy!
0: Boy! Ayan, kita mo yung sa baba, kita mo yung sa baba.
2: Lang ha?
0: Yung sa may ano, navigation buttons sa baba.
3: How did you do that? Paano yan? How did you do that? How? Please, how?
9: She spent the smile funds on Metro Premium.
2: Ooh, grabe!
0: I used a open source tool. It's called Metro Core. It's a French app.
7: French language pack, let's go!
0: Kung kita mo, yung right button, assistant ang pinapindot ko, pero that's actually the search button, kasi ito yung... Is it available in F-Droid? I actually had to download, ano? Does it need root? You have to, in accessibility. Open to accessibility. It's that. Now, when I take a screenshot, i-hold ko yung sa baba, then boom, lumabas. Then, kung gusto ko mag-split, mag-change na, no, dito sa left button. Then, kung gusto ko ng Gemini, dito sa baba. Ay, kung power button, sa baba. Ganun lang. Very simple. Where can I download? GitHub.
2: Hanapin GitHub mo yan, GitHub. Wag dito. Baka maano tayo.
0: I will not send the link because I am not an idiot.
2: Yes, tama.
9: Nanonood si Microsoft.
0: At nakita mo naman
2: siguro yung people
0: natin, diba? Kita mo yung people.
2: Okay, tam people. Nandyan ako, yung kalbo. Nandyan ako.
0: Ayan o.
2: Woo!
3: At tapos bigyan namin na like na ano, ha? Hoy, ingat.
2: Ay.
0: Huwag niyo ko pag-hit ito. So, basically, I have so many things to do. Ang gandang ng customization. Tara, mag-note.
2: Ang ganda.
0: Tara, play tayo ng paborito nating kanta. Ano, NCS...
2: Ano yun? Yung, wait lang. Low quality. Yes! Lalabas talaga to. Lalabas to. Puta! Diyos ko! Sorry!
9: Grabe.
7: Pasitabi sa mga nakikinig sa radyo at sa television.
2: Yeah. I-rip no, kasi oh po no. Ang sakit oh sa tenga. No. Grabe ah.
0: The only disadvantage of using Metro Core is the fact na accessibility options ang reliant ito. Kasi, way off ko to, wala lang din siya.
7: Okay, Google, what is my current location?
0: Now, the problem kasi nito is, kung mag-ganun ako, ito ang mangyayari. Gcash kasi, ang kapal ng muka, ayaw niya ng ganun. So, kaya, yes.
2: Kaya the accessibility ginaw, thing.
0: By the way, August 1 na pala.
2: Yes! Agosto na po. Yes.
0: Hoy, malapit na ano. Malapit na yung ano, ilang months na ba before NNN?
2: 13 days na lang. Birthday ko na. 13 days left before my birthday.
0: NNN, wait lang, kailan yung NNN?
2: Ha?
7: Oy, ano ba?
2: Pa, malayo pa.
7: November 'yon, November.
2: November pa 'yon, malayo ilang, pa, pre.
0: Ilang ng months na, wait lang.
2: Oh, ilang months pa, ilang months?
7: 3 months.
2: 3 months na lang mag-NNN na.
0: Guys, mag-count ito sa Sunday po, Sunday ng November 2020. Saturday, October 31, sa episode ni MSA, magka-countdown tayo before NNN.
2: Mm-mm.
0: Kasi October 31, it's a Saturday. Pag Sabado, si Biggs.
7: Yes.
2: Ako pala
7: MSA. MSA, tanungin mo na kita, MSA, na ano mo ba, na yung NNN, napasa mo ba, or na may napalpak ka?
0: Patay! Ito na!
2: Last year, I think napalpak ako.
7: Wow! Kailan ka napalpak?
2: Dok, anong day nun? Yun eh.
7: Anong day, mga ano, mga day
1: 30 ano yata yun? Ilan ba? Tagal na eh, last year pa yun eh, hindi ko na maalala, yan tuloy. Ay nako.
9: Yo, ano guys?
1: Day 12 or 14?
7: Oy, 12-14.
0: Ba't ka natalo?
1: Yeah bro, I mess up bro. I have no choice.
0: Kumain ka ba ng mani? Kumain ka ba ng mani?
1: Kinain ko ang mani eh. I ate the nuts.
0: Kaya naman pala eh, kumain ka ng mani.
7: Gio, ikaw Gio.
1: I ate the nuts.
7: Anong day ka na pantak? Anong day ka na pantak?
0: Pittsburgh, zero.
1: Zero.
7: Ah, si J-Bar! Si J-Bar yung tatanungin natin. Anong day ka na palpak?
1: Pabira, wag si J-Bar. Pabira.
7: J-Bar! Anong day ka na palpak sa NNN? Anong day ka na palpak, J-Bar?
1: Nah. Pabira yan.
9: Sabi daw ano nanood daw si Microsoft. Gusto malaman yung link sa launcher.
1: Gusto niya nang malaman yung launcher. Wait lang ah, hanapin natin.
0: Check ko lang yung performance RG ha.
1: Ito nga pala yung music.
0: Saan?
1: Actually nakapatay yung music.
0: Yung GPU san.
9: Masasabot na ang computer.
0: Gusto niya nang malaman.
1: Ay, nakaano pala ta?
7: Okay, get ready. Sasabog na yung PC niyo.
1: Sa radio app.
7: Guys, get ready. Sasabog na yung
1: PC niyo. Ay nasa vid radio app. Pwede niyo pong mapakinggan.
0: Sasabog na talaga yan.
1: Sasabog na pa talaga po yan.
0: RJ, anong motherboard mo?
1: Oo nga, anong motherboard?
7: A320M na ano, na Asus. Prime, ano? Asus Prime.
0: Anong butas?
7: A320.
1: Anong butas?
0: Anong parang sa CPU? Sa CPU, anong butas niya?
7: AM4?
0: AM4. Ooh!
1: IM4. Upgradable ba yan RG, yung generation?
0: RG, upgradable pa yan.
1: Upgradable ba yan? Hanggang ano yan, dapat yan eh.
7: Pero guys, dasalin niyo ako guys na matanggal ko yung ano, yung fan sa CPU, but ano, I mean, may times kasi nadikit sa thermal paste.
0: Dumikit sa CPU fan yung pag tanggal mo natanggal din yung CPU.
7: Hindi,
1: yan
7: ano...
1: Yan ang pinakamas malala yan. Yes.
7: Guys, ibig sabihin ko, ano, pagtanggal mo ng CPU, yung fan na dikit.
1: Oo. Madidikit talaga yung... Sana hindi masira ano yan.
7: MSA, ano ba to? Thermal paste ba to? Thermal paste ba to? Adhesive.
1: Mukha na yung adhesive, RJ. Adhesive. RJ. Thermal adhesive.
0: Ang ginamit is bulldog.
1: Bulldog? Bulldog pa talaga? Oh, hell no. Oh, my God.
9: Oh, hell no. Whoa.
1: Wala na. Matatanggal yung pin.
0: Yo, si MSA.
1: Sira na yan.
0: MSA. Alam mo ba, MSA, ito, ang sasabihin ko lang sana sa iyo, MSA, is that, ano ba, nakalimutan ko na sasabihin ko, BC?
7: Yung performance ko? Yung performance ko sa PC?
0: Hindi, alam ko rin, MSA, imbes na thermal paste ang ginamit, imbes na PTM 7850, ang
1: gamit
0: pala is ano? Ano yung bulldog talaga na
7: bulldog? Hindi pre! Mighty Ban pre yung gamit pang
1: thermal paste. Oh,
0: hindi, alam ko na, Vulcasin!
1: Yes!
7: Boss, guys! Boostick na no more nails!
1: Yung ginagamit ni Terebi!
7: Yung no more nails!
1: Ginagamit ni Terebi sa CR!
7: May no more nails si Terebi! No more nails!
1: Oo!
7: Yung ano, yung brown pre!
1: Ang beer!
0: Oo pala, pumasok na pala ng Lung, pumasok na pala ng server si Lung.
1: Ay, oo. Wow, hello. Hello.
7: Sino, sino,
1: welcome.
0: Si Lome.
7: Lome?
1: Yes, si Lome. Ala eh, mag-Lome na kayo dito. Ah, ah.
7: Kala ko si Lome, engineer ka. Mali.
1: Mag-Lome na kayo din eh. Nga pala, no? Last na lang yung product ng Steam, no? Yung Steam Frame. Ito na nga ba?
7: Haliland.
1: Ito na bang, ito na nga bang magiging start ng labanan ng VR standalone headset? Kaya alam, napakamahal siguro dahil ng RAM, di ba? Of course.
0: Dahil kay ano, dahil sa MSA GPT kasi, dahil sa MSA GPT kasi,
1: MSA GPT kasi
0: RAM natin.
7: MSA Silica ay mali. MSA.
1: Para ako nagugustuhan sa Steam Frame kasi I never had a standalone VR headset.
7: MSA 1
1: kaya lang mahal ay talaga ang ano, ang pricing nila dahil sa RAM.
10: Bago iPhone para sa PR chat.
1: At saka
11: MSA 1209 ay.
1: At saka, can it run any Steam games? I'm not even sure.
0: Alam nyo guys, si MSA,
1: kasi I'm 64 yan.
0: Hindi nyo alam yung pagmumukha ni MSA, AI yan. Gawa-gawa lang yan ng AI.
1: Pambira. Dito AI.
7: Guys, guys, si MSA deepfake.
1: I-focus
7: guys,
1: natin,
7: MSA,
1: oh.
7: Guys, MSA deepfake. Deepfake.
0: sabi ni RJ, deepfake ka daw, MSA.
1: Ano deepfake? Bro, hindi ako deepfake. Oh my God.
7: Sige nga.
1: Baka mamaya magiging dami dane. Dame no. Dame dano.
0: MSA.
1: Naalala yung dami dane, yung deepfake na yun. Naglagay din ako nun eh. I know that thing. Na sinaunang dick pic generated.
0: Pinagsasabi ninyong dick pic si MSC.
7: Hoy! Hoy! Ibang dick pic yung iniisip
1: pre,
7: nyo.
1: Nakasave pa to sa files ko ah.
0: Kaya nga, dick pic na ano, yung pinapalitan yung mukha, ibig sabihin niya yung original mukha ni MSC, baka foreigner.
7: Oh, wag ka magalit. Ay.
1: Teka lang ha, hanapin ko. Hindi. Wait lang ha. Wait lang. I need to find something kasi this is actually
0: na dito talaga mukhang AI si MSA guys.
10: MSA.
1: Alam ko na baka nasa YouTube to. Kasi naka-list sa video.
7: Na
1: pasensya na.
7: Unang-una pinapakain.
1: It was literally right there, bro. Wait lang, bro.
7: Mig sando
0: ka. Kinakain tayo ng century tuna hot and spicy.
1: Nasaan ngayon?
7: Nakala ko sino.
1: Ako nasa video yun eh. Kasi I uploaded there on YouTube dun sa ano.
7: Kasi tiktok
1: deepfake. Oldest. Wait lang. Nakalagay yan eh.
10: Big Sander! Alam mo ba? Ano?
1: Oh.
10: Pag hindi ka talaga deepfake, magpasalamat ka.
0: Magpasalamat? Alam mo ko ibig sabihin yan?
1: Ang bira.
7: Magpasalamat! Thank you, thank you.
1: I know. I think it's unlisted.
7: Kamsa. Ay,
10: pag hindi ka.
1: Oh wait, wala pala dito. Actually, parang sinave ko nga dito sa SD card ko. Nakasave na talaga dito, alam ko. I swear to God, asan kayo?
7: Guys, alam niyo ba sinong founder ng SD card si Jihyo? Char lang.
1: Migs files.
7: Char lang.
1: I need to find that thing. Ang tagal na noon. Wala na dito.
7: Ano pa? Hindi ba until 1 a.m.?
0: Ako po ay babalik lang saglit MSA sampagkat ako ay aalis. Salamat.
1: Okay, sige. Ah,
7: di ba 1 a.m.? Di ba 1 a.m.?
1: Ito!
7: Oh, yeah.
1: Hanap ko na. Nasa sort of. Ito. Tapat natin yung mic. Baka tayo maka-copyright pa.
0: Bakit? Dami MSA.
7: Ano yan? Dami, ano yung... Uy, wala. Ala, na-freeze yung MSA. Yan.
1: Ay, nako. Dinipik ko talaga sarili ko neto. I think nahanap ko to sa Google, ano to. Sa virtual nilang ano nga, basta nasa ano yung clouded, ewan ko na lang, hindi ko lang sure eh. matagal na yun nakatambak sa aking book. Pero wala.
7: Si MSI
1: I'm not
7: ba
1: even
7: may,
1: sure kung if it's alive pa this 2026. Wait lang, isin ko, to sa iyo, Star.
7: May puti ba siyang long sleeve?
1: I mean, klari ka. Tapos ko, pasensya na. At ang utak ko ay hindi na umaano. Ay, naku, hold on. Wait lang, ha? Pasensya na. Nababalik ang season 1. Look, I think magbabago na tayo this season 2. And, since Smile is going to be a friendly, anong gagawin ko ngayon sa, the team? Ngayon, anong gagawin ko sa
7: episode
1: na ito? May pagka, ano naman, may, minsan kasi, may censor naman tayo kayo, so, ayan yan, meron
0: yes! Tayo. May censor! Kung ang J-Force facility, may
7: Mac Morse code! Morse code!
1: Para siguro,
9: Gio, Gio, deal tayo. Pwede akong magmura, kaso ano, may MacBook na sensor.
1: O kaya meron tayo nito.
0: O yun yung alata.
1: Ayan. O diba?
7: Ano si Ben?
0: Ba't may window?
1: O diba?
0: Kausapin si Kuya Pangjan.
1: Kaya?
0: MSA, kausapin. MSA J4, kausapin nyo si Kuya Pangjan. Baka may mga ano.
9: Okay, okay.
1: Ito. Baka nasa files ko, ilalagay. Kukunin ko yung file.
7: MSA, magmura ka nga ulit, MSA. MSA, magmura ka nga ulit. Magmura
1: ano
7: ka ulit.
1: Ano ba naman? Alala, no? Just...
7: Ay, ano? MSA, ano na naman? Mac OS 10 na naman. Mac OS 10 Mac na OS...
1: na mo. Nasa Mac akin OS... pa rin po. Ito, sinend ko na yung ibaba. Inyo na yan. Wala na ako magagawa dyan.
7: Ay, tapos MSA, MSA, hanapin mo yung ano. MSA, hanapin mo yung sound effects na yung ano, yung sa Windows 10 na. Ano, insert at saka eject yung sound effect. Insert at saka eject sa Windows 10. Ding-ding-ding.
1: Aray ko.
7: Ding-ding-ding.
1: Baka meron dito sa community sound. Sana lang. Wait.
7: Yung ano,
1: habang hinahanap ko pa, magmultitasking pa tayo. Okay, I actually streamed Sky and Hangout, actually. I think natapos ko na yung Days of Sunlight. Hindi pa pala. I ain't even that finished it kasi hindi ko pa nakukuha yung mga tickets. All of the bonus tickets I need to get ay mamaya na rin.
7: Yes, kasi hawakan ng mga tickets. Hawakan
1: yes,
7: ng mga
1: I need to get all of the bonus tickets, event tickets sa Sky. Kaya kailangan ko ding i-prioritize din kasi isang oras lang naman ng laro noon din tapos na ako. Araw-araw ko kasi ginagawa kaya ako ay nagagrind kasi sa Sky. Kaya Sky and Hangout ay nasa sometimes 2 weeks, minsan every week. Kaya it's only available on Fridays 3 PM Philippine Standard Time. Or, o kaya, kung may delay man ako, or if it's delayed, I'll be streaming on 4 PM, or 5 PM or so, kasi, ayun lang. O kaya, sa Saturday.
7: UTC plus 8, ay.
1: Or UTC plus 8, or PhD plus 8. Ano ba yan? Ba't na,
7: ano? Ano PhD plus 8, pre?
1: Mali ba? Ano ba yan? Litong-lito na ako. Ayan tuloy, guys. I forgot what I just said.
7: My name is MSA, Cool Jax, Smile Jax.
1: Ako nga pala. Ay, nako. Sa mga hindi nyo ako nakikilala dito sa Smile, sa mga nanonood, ako nga pala si Migsander Mapa Alex, MSA, kung tawagin, or Migs na lang. As usual, kung gusto niyo ng IRL nickness, tawagin niyo na lang ako. Siyempre, isa akong Smile Jack, yes. Mm-hmm. Isa akong Technical Operation, yes.
7: Ayok! ayukol?
1: Parte that, ayukol? At parte na, ano ayukol? At parte ako ng smile stop this today, yes. Before, nag-ano talaga, unexpected happens. At syempre, I do gaming, streaming content sa aking YouTube channel, sa Twitch man, o kaya sa TikTok. Yes, I actually do that. Isa akong random na gumagawang video or streaming content kung sa bagay. Ito, itong show na to, syempre, this show is totally very random, very unexpected. Yes.
7: Mary Grace approve. Mary Grace approve.
1: Mary Grace approve. Mary Grace approve. At if for more inquiries, you can DM me on Discord, syempre MSA Official 1, o kaya sa aking social media platforms, meron po ako diyan sa aking Facebook page sa MSA Official 1. Oh my god, brace it na hear myself. MSA Official 1 sa aking Facebook page. Sa aking next naman sa Twitter or X, MSA Official 100. Of course, sa Blue Sky, meron po ako nan sa Blue Sky. I also sometimes post na randomly, what I just said, ewan ko na lang. Of course, on TikTok, syempre, minsan lang ako nagre-repost or something like that. Kung wala akong magawa man, baka ako gagawa na ng bio. Diyos ko.
7: Oh, na.
1: At syempre, meron din naman akong Twitch. Sinabi ko sa inyo. Yes, I have two channels ng Twitch. MSA Official 1, syempre. Actually, it's only for gaming muna. Not for, may sasabihin ako just yet kasi hindi pwede. Only for YouTube talaga. ano nga to? Kasi for pang gaming content kasi yung Twitch ko. So, ang YouTube kasi sa akin is for gaming, for streaming, gaming at saka pang programa ng may sasabihin ako. Itong pinapanood ninyo. Diyos ko. At saka sa aking second channel na MSA TV, kaya lang it's no longer it's gonna be inactive na muna kasi wala pa naman akong pambili PC kasi. At syempre, pwede nyo, kung gusto nyo mag-join sa aking Discord server, only for 13 plus, 13 years old and above lamang. Underage is not allowed on my Discord server, kaya always welcome sa aking sa MSA's Official 1 server or community server. If you want to join, nasa aking link in the description below sa aking nasa ibaba kung saan man kayo nanonood sa aking main channel. Nandun lang yan sa ibaba. It's unlimited, don't worry, nandun lang yan. Hindi yan makawala. At always welcome. And marami ako na-announce. I have a lot of announcements out there diyan sa Discord. Kaya most frequently talaga ako nag-a-announce doon sa Discord talaga. Hindi sa ibang platform. Baka siguro, itatry ba natin i-full lahat ng natin? So, malalaman natin yan. Uy, matatapos na pala yung Tita Bebs siguro. Wait, tapos na ba yun? Ay, dito pala si Tita Bebs.
7: Tapos na.
1: Ay, tapos na. Ay, congrats. Tapos na pala.
7: Anong Tita Mel Magazine?
1: Tita Mel Magazine. Okay, balikin natin. Ano pa nga ga? Yeah, yun lang ata siguro. Kaya mag-join lang kayo sa Discord server. Meron lang yan sa akin sa mga nakikita nyo dyan sa aking profile, nasa bio, sa aking Discord, o sa iba pang social media platforms as well. At yun lang siguro. O nga pala, birthday money. Ay, grabe naman yan. Siyempre, meron din naman akong donate dyan, nasa description din. Kung gusto nyo mag-donate, meron lang yan if naka-live po ang aking live stream. Nandoon lang po yan sa Streamlabs. I'm not even sure kundi lipat ako sa bagong provider ng I think I should decided to move na iano ko yung dono. Pero I still have the alternatives. I have Ko-fi. Ko-fi. ko-p.com/msaofficial1 Kasi I'm trying to get a go to get a gaming laptop. And of course, na para ako yung makapag, ano, mag-stream dito sa bahay. Problema ko lang, kuryente. Ayusin naman ang kuryente. Please lang.
10: Hindi na yan, Davao Light, Batangas Light, Batangas.
1: Yun nga eh. Hindi, Batelec.
10: Norbeco.
1: Batelec.
10: Norbeco, ay.
1: Batelec.
10: Batelec, ayusin na servisyo niyo. Ay.
1: Wah, grabe naman. Dede, sana ma-improve.
0: Magluluto ako na yun ng ano na... Diyos ko. Magluluto ako na yun ng...
1: Ano lulutuin mo?
0: Tuna egg.
1: Ah, to the egg. Wow.
10: Batangas, the Davao of Luzon.
1: Oh. Grabe naman. Okay. Yan lang siguro kasi $1,000 ang goal ko dyan. Bakit? Mid-budget ang bibiling ko. Hindi naman yung pinaka-high-end siguro. And all I want is the AMD variant and some Nvidia lang. O kaya AMD na AMD. AMD or AMD. AMD or Nvidia. Intel or Nvidia. Or
10: gagamitin mo lang para sa VR chat eh. AMD ka na lang.
1: Eh di AMD, syempre AMD na lang kasi yun talaga ang mas maganda kasi i-combine pag Nvidia at saka AMD. That's all I wanted to say. Baka top gaming. Yun ata bibiling ko, A16. Yung guys, A16 guys, talaga.
10: Guys, i-combine nyo yung goal. Ano, that's my goal. Ryzen. Ryzen at saka AMD, i-combine nyo. Ay.
1: Ryzen at saka yung graphics ng ano, radio.
10: Hindi.
1: Ay, liga.
10: Ryzen at saka AMD.
1: Ay, bose. Ryzen at AMD. Nakalala ko tuloy. Yung Ryzen at AMD. Hindi pa mag-combine. Para actually, yes, oo. Anong actually, yes, oo. Diyos ko po naman, nahihina na ako sa skills. Pasensya na, I'm trying to steal. I'm still trying my best lang, ah.
10: Bro.
1: Medyo mahirap na. At saka, uy,
10: anong steal, pre?
1: May bayo ako. Salamat kay some guy named Cyan. Yes, thank you so
10: si
1: much.
10: Si Sayan, oo.
1: Yes, thank you so much. Grabe naman yung may payo ako.
10: Master of Business Administration.
1: Ay, mali. Masin ko to sa'yo sa DMs. Nirimi ko, no, pambihirap. At least nandito pa to. Ay, grabe ah. Ay! Sige na nga guys, ladies and gentlemen, ang aking bunganga ko ay ano na, tuyon-tuyo na. Kaya, ladies and gentlemen, I think we should be right back here dito sa ating may sasabihin ako season 2. Asan yung ano ko?

0: Pagkagising sa umaang umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Orellar po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: All right, now we get to the actual teasers and ads, cuh. Man, they made this crazy ads for nothing, bruh.
1: Hello, Kohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
3: Pinalukan bayang kwadro. Kwadro.
1: Apat lang. Tawanan. Makisaya na kasama si DJ Mansanas Kamatis sa salita ng Mansanas. Sabado, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at Salita ng Mansanas YouTube Channel.
4: Wala man lang akong maiplug, ito lang masasabi ko.
5: Ito ang aking sikreto.
4: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
0: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
6: Hey, Smileys. Are you okay? Make yourself comfortable and let's talk mental health this August 7th at 6 p.m. Sincerely, your resident mental health professional, Anima. See you!
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
7: Mga kalamaw at mga kazex, pwede na panoorin ang GeForce Facilities sa DZEX 1026. J4, gumagawa na ng proper introduction. Ah, dahan-dahan lang. Baka posibleng malate pa si J4. Abangan ang buong detalye sa GeForce Facilities.

0: Wala tuloy. Ay, nako. Nagbabalik ang may sasabihin ako. We're back. Season 2. Ay, nakalimutan ko pala. Season 2 nga pala tayo. No? Ayan. Hinana lang natin ng boses kasi matutulog. Ayan. Patayin ko din tong isa. Ayan. So, ano nga dito?
1: Maglaro ka ng games, MSA, or mag-scroll tayo ng reels.
0: Wag yung reels.
2: Unlimicom memo.
1: Alas 12 naman yan. Pwede yan.
0: Alas 12. Papira. Malala to.
1: Insta Reels.
3: Miguel.
2: Insta Reels, tapos yung unang video, may N-word.
0: Kaganya ba ang screen
1: tap? Ano na lang, manood na lang. Maglaro ka na lang, MSA. Anong kaya laruin mo niyo?
2: Mobile Legend, tapos yung voice chat puro mula.
1: Gag.
0: Ah, hell na. Trash token yun eh.
2: MSA Mobile Legends, tapos yung gagamitin mo na hero si Aldous. Kilala mo yan si Aldous, pre?
0: Si Jack Aldo. Pre, hindi na ako nakapaglaro ng ML, pero yung kuya ko nakakapaglaro siya. Ako lang hindi. Kasi hindi na ako nakaano eh. VR chat ka dyan. Next week pa yan sa stream ko. Kaya lang American kasi. So I try my best to speak with other people.
1: MSA, lalo.
0: Ba't malito? Ba't entire screen? Malito. Screen copy dapat. Naka-wireless po tayo.
3: Wow.
0: I think iano ko tong auto stop na to. Open ko to ha. Para make sure na ano na to. Ayan. Siya na mag-auto stop sa akin main. Ayan, nandito tayo sa screen copy natin. Actually, I'm using Nexus revamp this live wallpaper, no? It's been a while. Nakikita nyo naman, just like the first season. Ito pa rin ginagamit ko ngayon. Ignore nyo na lang yung nasa baba. kung bakit ko nilagay yun. wait lang. Base. okay. We got Zach Meta. Yes. The whole meta thing. Mm-mm. We got the finance. Yes. We got the smart homes. Yes, gumagamit ako ng Tapo. Tsaka Tether kasi yung router ko may Google available mga FTP wag to. Hell no. Meron din akong game hub.
2: Pre, MSA, tingnan mo yung screen. Tingnan mo yung screen sa TOC.
0: Aya, kita ko.
2: Tapo pala, Tapo.
0: Oo, Tapo. Tapos, meron akong Osu. Kaya lang, it's been a while na hindi na ako nakapaglaro ng Osu. Pero, sa laser pa talaga sa cellphone. Kaya lang, hindi ko pa na-update. Hindi ko kung ano nangyari na. Baka saka na ako maglaro or ma-uninstall ko na to kasi unused na. Aray ko. Tapos, ito pa, Skype and Planner. Siyempre, may Skype at saka Skype Planner for ano lang to. For, you know, grinding everyday, no? Kaya lagi ko yun nilalaro. Ito, development apps. I'm not gonna do this, but meron din akong phone VR. I'm actually testing the experiment na low-cost version na, ano nga to? Na VR, kasi I tried to test it na gumana naman siya, kaya lang nag-i-stutter. Yes, it actually stutters the video and nag-i-spike siya by 1 second ng 1 second. Yes, 1 second siya ng 1 second. And dun siya nag-i-spike. This phone VR right here. It uses ALVR. to actually you know, to stream VR on PC VR if you have AL VR on this thing. Maganda to actually for MeraQuest, kaya kung meron lang sana akong controller to, pwede na ako makapaglaro ng PC VR with a low cost. Grabe. O nga pala, no? Wala akong malaro eh, pero nilalaro ko ito. Tomb of the Mask. Ang problema ko lang, may ads. Yan lamang. Magpatay tayo ng ads. 20 minutes naman tayo eh.
2: Problema. Pre, tapos yung ads, pre. Pre, tapos yung ads, pre. Ano, yung ads, Shopee, tapos yung X button, peke.
0: Yung X pre. Ito talaga ang pinakamas malala, yung peking X button na ads. Mahirap to, delikado.
3: Nakaka-aurat
0: na natin,
3: fake
4: Xbox. Off the mask, try not to have fake ads challenge. Impossible. Nagbayo si MC. Gone wrong. Gone.
0: Very impossible. Actually, gone nasa wrong, level, ano na ako?
4: Gone?
0: Level 129. Ayan. I-pop out ko tong chat. Ay, hindi, hindi pala. Okay na pala. Okay na pala. Ay, 129. Ayan. Ayan. May audio to, ha? Uy, muntik na yun, ha? Woohoo! Muntik na. Pa ako ko to? Ah, nga pala. Okay, medyo ano lang to. Ay! Dako po, natamaan. Dibihan mo na. Gamitin na natin to. Iikot pala rito, no?

0: Bakit may lasada?
1: Bakit may lasada?
0: Stream post.
1: May lasada, pre.
0: Antay nyo lang. Buwisi, sabi ko sa inyo, lalabas nga yung ads eh. Wala na eh. Ayan, eto na. Ay, nako, sabi na, lalabas nga eh.
1: Ayan.
0: Yan, kaya imi-minimize ko agad, mag-i-stream post. Hindi na kailangan i-ano pa. Ayan, sayang tuloy ng pera. Sayang ang pera. Ayan. Focus tayo sa game. Ito yung nilalaro ko ng ano pa eh. Nung kuya ko. Nilalaro din niya to. Ngayon ako na. Ngayon, nilalaro ko na to. Parang matagal na. Pag 43 pa lang tayo, no? Gilang? Oh my god, muntik na yon. Akala ko ma... Okay.

0: 4! O!
1: Ganda na yung tawag dito, pasok ka. Bigang tasok ng pants.
0: Pag exit, pagpunta agad ng portal, lumabas ang ad agad eh. Ay, nako. Ayoko na. Sabi ko sa inyo guys eh. Lalabas nga ang kapangyarihan.
2: Ah, kahit nakapatay yung ano, yung internet kahit nakapatay, may lalabas?
0: Hindi, hindi, hindi. Nakabukas ang wifi ko. Naka-wireless ako ngayon. Ay, wala. So,
2: pre, wala kang choice, pre. Patayin mo yung wifi abang nag... Ay, ga... Ay, tama pala, no? Hindi ka mababroadcast.
0: Oh, hindi ito mababroadcast. Ayun, okay na.
2: Nakano ka ba ng SCR CP? Ay, SCR... Ano yan?
0: Ano yun?
2: SCR CPY? Tama pala.
0: SCR CPY? Never heard
2: ano, that. Ano, yung pang screen mirror, tas mabilis yung ano, low latency, try mo.
0: Eh, pero ito, pinaka low latency. Kaya lang audio lang ang the only issue.
2: Ay, di ano gamit mo pang ano, pang screen mirroring? Sa PC, papuntang PC. Ay, screen copy
0: to, lowest latency,
2: real-time yung talaga. yung may command prompt para ma-open? Yan ba yung may command prompt?
0: Yes,
2: so. Ah, same! Screen copy nga, SCR-CPY, oh.
0: Oh, tama, SCR-CPY.
2: Oh, yung SCR-CPY, low latency, oh, yan.
0: Ano ko ito makuha? Yan lamang, mahirap to. Ah, alam ko na. Sige. Ah, natamaan pa ako. Ew, no. Ayan, libre na tuloy. Sige lang.

0: Wait lang, parang imposible to ah. Ako nga no, alam ko na. Yun. Balik ako nito. Nandito. The thing.
1: Ayan, MSA Gaming na. Uy, masarap yung kain, yung ulam ko kanina.
2: Ano? Ay, naku, yung tuna, di ba? Tuna.
3: Let me guess. Tuna, tapos either adobo or...
0: Adobo, ano?
1: Tuna, at saka yun na. Halo ko sa itlog.
0: Ayo.
3: Surprisingly,
2: it's tuna na ilalo sa itlog.
1: Oo. Oh. Yung mantika ng ano, ng tuna, yan yung gamit ko pang luto. Tapos yung tuna...
0: Sinigang. Yun, gets ko na.
2: Sinigang Club FM. Ay, mali.
0: Sinigang Club FM.
1: Yan,
0: may letter mali, N. At nandito yan. Kunin ko ngayon. Ah, okay.
2: So wag na kayo magsabi ng mga bad words. Wag na magsabi ng bad words.
0: it din nasa question mark dito sa ano sa Tom of the Mask.
2: Bad words.
0: Ano to? Ah, alam ko na.
2: So masama ba? Sabihin masama mga words.
0: Trap ko to.
1: Oh, i-trap mo siya tapos left ka, up ka tapos
0: Go! Gago! Bilibis agad, bilibis agad.
2: La sada! La sada!
3: Ay, kaka-launch lang, nagka-incident agad.
2: La sada!
0: Patay! Ano ba naman yan? Sayang ang pera.
2: Pasada! Sa la sada! Ay, la sada.
3: Lagi naman
2: pre,
1: patay. Pa. Ba't may
2: ano ata, pre?
1: Ba't may edit si EBZ?
0: Nang edit? Ay, ginawa ni ano?
2: J4. J4 may ano ka? J4 na ano ata? Na ano ata yung kuryente sa inyo? Yung God. Patay Cindy? Patay Cindy, no? Edit?
0: Grabe.
2: Napapatay Cindy ka, J4.
3: Dabaw light.
0: Grabe.
2: Batangas so light.
0: Uy, ang ganda na to. Kaya lang, wait lang, panoorin ko lang to ah. Kung anong lalabas dito, i-minimize ko to. Oh my god! Oh my god! Ano nga itong lumabas? Ayoko sabihin, may ads eh. May ads, pre. Hintayin natin guys, para ma-close ko to. Ang bira, 40 seconds? 40 seconds pa talaga. 40 seconds. Ba naman yan? Grabbing ads na to? Kung lang mag-unlock ako ng character. Libre pa talaga. Wait, antayin natin to ah. So yun na nga guys, no? 10 minutes na pala. Ay, nga pala. Ano nga ba to? Aman tapos nito. Hindi na maalala ni Anini. Diyos ko po. Parang ko mismo, 12:55 na. Ayun na. So, ayun. Tingnan ko lang ha. Tama, nag-crash yung laro nito. Ayun. Ayun, paldo. Ah, limited. Limited pala, are. Okay, limited naman pala ito. Okay, last one. Ito na naman tayo sa bat eh. Ay, gago! Ay, sorry! Ano ba yan? Wala na, huwag na. Hindi na tayo bibili. Hindi na tayo yaano dito. May tumlig. Oo, meron. May pa ganun-ganun pa talagang event na to, no? They still continue in this game. Ang ito lang, hindi ko pa nakuha to is 127, yung collection. Hindi natin siya makulit. Ayan, i-close na natin.

0: 12:51 na pala, ladies and gentlemen. 12:51. Makaka-copyright tayo ni YouTube.
1: Copyright again. iTunes LARP ni J4, yung UI kasi niya sa iTunes, oh, ang luma ng iTunes.
0: Ang luma ng iTunes ni J4. Sa kanyang ano niya, ni LARP niya talaga.
2: Patingin.
0: Na ako, maglalag na ako, I'm so dead na.
2: Wala patingin na, ano, may sasabihin.
3: Tapusin natin na maaga MSA kasi may last song pa si Athena.
0: Oh, I know. Check natin yung konti kay J4, wait lang. Ayan, no? Kitang-kita nyo yan. Ang luma ng iTunes.
2: Nagana pa rin yan.
1: Nagana pa rin, pre.
0: Mas nagana. Actually, nandyan yung may sasabihin ako dyan sa aking Apple Podcast is now available
1: i-search
0: na po.
1: I-search mo yung may sasabihin. Uy,
3: may smile! May smile!
0: May smile, oh, comedy, oh. May comedy, oh.
1: Smile!
0: Yan, oh. Kulay, ano eh?
1: Wait lang, paano? Kung meron?
0: Uy! Meron ay, yan!
1: Iba yan, pre. I-type mo MSA. Ay,
0: oh, ayan, no, nasa baba.
1: MSA official. Ayan.
3: MSA!
0: Saan? O, diba?
1: Saan?
0: Available na po yan sa Apple Podcast.
2: Available din sa
0: or iTunes. Sa iTunes, actually. Meron din yan. For those who are using iTunes. Kaya, ladies and gentlemen,
1: mag-ending na.
0: I think I should end this daw. I think ano na to? Diyan po nagtatapos.
3: Pisting yawa DZEX.
0: Wow. Diyan po nagtatapos ang ating season 2 ng may sasabihin ako. Yes, this season 2, no. Maraming salamat talaga sa inyong pagsuporta at iba pa. At syempre sa Smile, nagpapasalamat din ako sa ating our new crew production, ang ating Smile Network Incorporated.
3: Pati rin yung ano, Tigun, yung D6.
0: Siyempre! Sa mga nag-ano din, nag-on air din. Sa mga TGON, yes!
3: Pati rin
0: na si DZX.
3: 16-20!
0: Yes, sa 16-20 din. Mm-hmm, sarama sa inyo. Muli! Makita-kita na lang tayo bukas sa Sabado, 11 PM ulit.
3: I love you, MSA!
0: And I love you to everyone. Ako po si Mig Sander Alex and ito ang Random Talk Show ng Bayan. Ito ang may
3: sex!
0: May sasabihin ako, season 2! Nasaan na yung ano ko?